base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio 3.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ibuyas kanda, asunting, magdikakaw, tuba-tuba, kalabo, ugloya, busa, makasalig ka sa kaepektibo sa Kuya Dodds Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong Haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
4: Sige, sige, hawere, hawere.
5: Ni ano bitaw, dali ano diha.
4: Hapit talaga de, hindi ano, hindi ano.
5: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
4: Agoy, kasakit sa akong samput, sima. Agoy.
5: Naunsa man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gingunitan, nahagbong pag yun ka.
4: Agoy, kalit magbigol-gol ko na akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, sima.
6: Ngol-ngol nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung arangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
4: Talaga?
6: Kini ang tumara. Kuya Dodds, anti-arthritis tablet.
4: Kuya Dodds, anti-arthritis tablet?
6: Tinood ka na higala. Way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodds, anti-arthritis tablet.
7: Kuya Dodds, anti-arthritis tablet.
8: Day, unsay pong sa doktor?
9: Operahan ka.
8: Unsa? Dili ko masugot.
9: Critical na kayo, gimong kahintang. Bong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
8: Unsa? Iduo ko.
6: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
10: Kidney Repair Capsule.
6: Adunay mga sangkap na direktang mo ayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
10: Kidney Repair Capsule.
9: Kapdos sa akong kuto-kuto. Kasakit sa untian. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadi ba masabot sa akong gibali? Naluod sa akong ginawa. Nisugmat na sadang akong kabuhi.
6: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon. Iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Yellow diamond in the light. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo na solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.
0: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa, Health Depth with Kuya Dodds. Health Depth with Kuya Dodds. Ingat!
11: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 23. Ug ako, ang inyong pinalanggang Kuya Dud sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa nay mugso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health tips with Kuya Dud. Health tips with Kuya Dud. Health tips. Health tips.

Hey, Galay John, kumusta? Mayong buntag, ganatong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutob sumabot niya itong pagsibya, karong buntaga, karong adlawa. Naglagiting ang kainit din sa akong naimutangan, pero kada hapon o magabi, gabundak ang ulan. Kumusta? O mayong buntag, Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, o Davao Oriental. Good morning! Cotabato, o Lanao. Good morning! Agusan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental Oriental Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo diha? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Sa gyapon kini nasab inyong pinalanggang Kuya Dodge, manginaot nga kitang tanan. Ha? Naas ka piskay ug kabaskog sa panglawas inubanan sa kadasig ug kakugi karong adlaw nga Lunes.

Okay, balik ta din ini ngatong pagpanaguban. Usbon ko, maayong buntag. Good morning! Musta sa ato mga partner radio station sa Tibok Mindanao, Tagiag, Tagdumala, gikan sa News Station Manager, padulong sa News Bureau Chief. Good morning! Good morning! Ginas Technical Department, maayong buntag. Thank you! Salamat kayo sa matag-adlaw nga pagkonekta ha. Aga, siyempre, sa ato mga igsoong mag-uma, kumusta man mo diya? Good morning! Itong mga batikan ng mga mag-uma, may buntag ninyo. Salamat, tananurot sa mga nananom di asama sa mais, umay, tubo, balangoy, saging, kamuti, piniyag, kapiguban pa mga lagot mon. Salamat kayo! Thank you! Makaon ng katawahan. O sa itong mga igsoong mananagat, salamat sab, may buntag ninyo diya. Thank you! O sa tanan ng mga magbalantay, sa Kapsay o Kalinaw, mayong buntag. Good morning! Salamat, labi na diyas, kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan, o kadagatan. Dagan king salamat sa pagbantay na imong malinaw ng usa ka lugar, area, or komunidad. Gumikan sa inyong kadasig o kakugig sakripisyo sa pagbantay nini. Thank you! Aga, siyempre, taga-merkado publiko, good morning! Good morning! Gwapo-gwapa nga mga tindero, tinderas, nagkadaya nga palingke or merkado sa Tibok Mindanao nga nakamonitor din nini nga itong tulumanon. Samtang nagkubi-kubi, nagkure-kure silang tagsa-tagsa ka mga paninda diya. Mayong buntag ninyo. Good morning! Bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan, uban ba mga panindag, panginabuian. Sulod sa merkado. Good morning! O, siyempre, taga-terminal, taga-pantalan, ato mga biyahidor, ugdumodoong, kumusta man mo diya, mayong buntag ninyo. Good morning! Ato mga gwapo nga mga driver, karon nga mga orasag, karon nga mga taknaang nga nakamonitor, samtang naglawig ha, sa kadalanan. Ito mga driver diyas, bao-bao, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs. Pampubliko man, pampribado ng mga sakyanan nga naglawig, naglavigar sa kadalanan, karon ng mga orasag, karon ng mga taknaan, pahimang nun ni Kuya Dodds, ayaw ninyo wala ang pag-amping kanunay sa biyahe. Basta ayaw kalimot, ingat sa bae. Kumusta inyong Father's Day? Basta Father's Day gani, mingaw. Ha? Mingaw, dili pareha sa Mother's Day nga bungga kayo ilang mga selebrasyon. Labi na itong wala ni Timbaya og Mother's Day. Wa po Timbaya pagka Father's Day. Baus-baus. Ito, good morning ninyo dia. Aga, siyempre din sa atong live sa Kuya Dodds Urban Marketing and Trading. Good morning. Good morning. Kumusta man mo? Og sa live nato sa Kuya Dodds sa E6 FM 99.7 Davao. Good morning. Good morning. Mirisi ko no, ingon na ibiya. Pero wala biyang okay ra. Basta kay ako kagabi eh. Sayo kay ko natulog biyang. Sa'yo natulog ninong nimo kay para makapahuway og sa'yo. Yeah. Bago mo sulod sa kwarto, inumdaan og isa ka basong tubig. Unya, bukot sabol, piyong dayon. Ikaw, good morning. Good morning! Direta sa ato mga pagpanimbaya. Karong adlawa ay, padayon ta sa unahan ato mga partner radio station. Atong adlaw karon nga Lunes. Oh, ug ato mga silingan, morning ninyo dia. Good morning. Kalimot na taas itong mga silingan dia, basta adlaw nga Lunes mga igal like so nato ni panimbayaon. Ang mga gwapo, gwapa nato nga mga silingan, inyong silingan ug amuang silingan, good morning. Good morning. Lima ka klase ang silingan ni Kuya Dodds. Una dinhi ang atong silingan, ang purya buyag. Yeah, kung naa may silingan nga purya buyag, naa po'y purya gaba. Silingan nga purya buyag, muna silingan nga andam kanunay mo suporta. Naa kanunay si imong kiliran, unsa may mga katikaran, nga may tabo diya sa imong palibot. Ang silingan nga purya buyag, naa kanunay di na kinahanglan magpatawag. Malipayon, kung sa imong makabot nga kalampusan, muna'y silingan nga purya buyag. Siyempre, ang silingan nga purya gaba, mo to'y kulismaot ang naong kung
na kay bagong inutang. Oh, dili siya ganahan. Oh. Naisilingan nga masuko, huwag mo asinso ka. Napoy silingan nga ipanabi ka. Muna ang mga silingan nga puryagaba. Napod tay silingan nga ikatulo nga kanini ang sa gito ikatulo gani biyang puryabuyag, puryagaba, aw bigatla. Ang buntag sa mga bigatla. mga bigaon. Kung sa lalaki po, mga dukirok. May ikaw-pat nga silingan, silingan nga puti og isol, nga laom og pusod, nga murag bangag sa agukoing karaan. Kani may kuya, may kalima ni mga silingan. Kabalo ni sila, kung sa imong piotior. Kabalo, ang imong silingan, kani ang kalima. Kabalo siya, kung sa idagan, si imong kinabuhi. She knows everything. ang gibantog nato nga mga silingan, nga mga libakero, libakera.

0: Ah, di ba? Sayunan mo na akong asawa may amiga nga murag naw wak wak. Good morning. Hello ka Dines, 99.7 A6 FM Davao, Mayong Buntag. Good morning. Live karon og nakamonitor sa 96.7 FM Radio na Bunturan Davao di Oro. Good morning. Og siyempre BS FM na New Bataan Davao di Oro. Good morning. Metro FM Trento. Oh, Tribal FM Trento. Og siyempre Bayo FM Dix Iki Bunawan. Good morning. Ang siyempre live sa Matagadlaw, Metro FM Rosario o Kuyao FM Rosario, good morning. Good morning! Plus FM San Francisco, radio natin, radio ni Juan. Metro FM, Kuyao FM o Sky Radio San Francisco, Agusan del Sur. Good morning! Basta taga San Frans, may buntag ninyo diya. Inaot ko nga namos mayong pagpaminaw, kapiskay o kabaskog sa panglawas, San Francisco. Good morning! O, oh, padayog-dog ta dito sa Barubo. Barubo live, gyapon sa Matag-Adlaw, ang Pinoy FM Barubo. Good morning, Barubonians! Good morning! O, ang Bayo FM Barubo. Good morning! Padayog-dog ta nga dito sa Tagbina. Live sa Matag-Adlaw, ang Dreamers FM Tagbina. Pinagin ni Bus Lionel Danao. O, ang DXRN Tagbina, Surigao del Sur. Good morning! O, ang News Radio Hinatuan, Surigao del Sur, pinagi ni Boss Rolly Abdullah Martinez. Morning, ni Maria Boss. Good morning. Morning, Hinatuan. Balik ta si Agi kay Didin Man. Dire na punta para yung dog sa Radyo Kamayo Liangga. Good morning, Liangga Hanon. Good morning. E1 FM Mariatang, pinagi ni Maring Lisa Lugronio. Good morning, ni Maria Maring. Good morning. Aga siyempre sa CFM Kagwait, may bungtag Kagwait nun. Good morning. Sa Matagadlaw, ang DXGP Tandag. Hi, FM Tandag. Good morning, Tandag. Good morning. Tandag City. Og padayog dog tangad to San Miguel Surigao del Sur live sa Matag-Adlaw nga nakakonekta din ini atong tulumanon ang Tribal FM San Miguel ug ang Z Radio San Miguel Surigao del Sur. Good morning. Og ang Heart Radio Madrid, good morning Madridanon Karkan Madkarlan. Good morning. Og ang KFM Claver, good morning Claverian. Mayong buntag inyo dia lungsod sa Claver Surigao del Norte. Live sa Matag-Adlaw, ang Anti-FM Siargao o Gahani FM Kabadbaran City. Good morning, Kabadbaranon. Aga siyempre ang Smile FM Bayugan. Good morning, Bayugan. Good morning. Lucky Radio Bayugan. Good morning. City FM Bayugan. Aga siyempre ang Metro FM Bayugan City. Good morning. Express Radio La Paz. Good morning La Pazanon. Og ang Happy FM Talakugon. Metro FM Prosperidad Baba. Good morning. Og Radio Pangantukan Bukidnon. Og ang 94.7 Gold FM Kalamba Misamis Occidental. Og ang 97.7 Oroqueta City. Good morning. Good morning, Miss Amis Non. Barangay Radio Gipo, Sambanga del Sur. Good morning. Mao kana nga atong mga pagpadayog-dog sa Matag-Adlaw, pinapadayon ta dinhi sa atong pagpanayag. Boss Lionel Danao, makulimlim nga adlaw diri sa Tagbina, Kuya Dodge, the heart of city of Bummerman. Good morning. Ini mga boss, init man diri sa moa. Medyo makulimlim inyo diha sa Tagbina. Morning ninyo diha, taga Tagbina. Good morning! Ang Ana Gakuskusim Asinero. Morning ni mo di Ana. Gakuskusim Asinero. Diya sa Bayugan City. Good morning! Bayuganon. Christine Kabugnason Rilampagos. Diya sa Purok Uno, Barangay Kanayugan. Bayugan City lang gyapon. Good morning! Early Kaparuso Kirubin. Gikan diya Santa Maria Prosperidad. Agusan del Sur. Good morning! Saldi Emilita. Gikan gyapon diya sa Mature Garden. Bayugan City. Good morning! Basta-basta rin taga Bayugan. Good morning, Kuya Dodge. Sa Satanan. Morning ni mo diya, Sir Julius Kukoy Mural. Morning ni mo diya. Good morning! Mr. Bummerman ng Kabadbaran. Ang tao nga lapad o gabaga, talinis o hawak. Julius Kukoy Mural. Morning ni mo diya, Sir Jul. Good morning! Mingaw na kunin mo. Anaga, tagiyag, tagdumala, nagdumala diya sa Honey FM Kabadbaran City. Julius Kukoy Mural. Morning ni mo diya, Sir Jul, ha?
1: Good morning.
0: Musta naman ngangon ni mo, sir? Melina. Wala pa ko ka, wala ko nag-message sa Manisya. May pagola ko nag-message noon da. Misyo na, Sir Joel, may muntag ni mo niya. Basta magpatimaw ka din sa atong GC. Sigurado. Espesyal ako pag panimbaya ni mo sa dika. Ito, may muntag ninyo diya, kabadbaranon. Naot ko nga namos mayong pagpaminaw, ha? Diya sa Hani FM, kabadbaran. Melina Culiantes, may muntag. Morning, kerods. La naman stack ni Modres Bunawan, oy. Agusan del Sor. Kuya, si Labina sa Eye Solution. Happy Father's Day, diya. Melina Culiantes. Wala nante eye drops diya sa Bunawan. Dix Eki Bunawan, diya Bayo FM. Namas gracia diya. Signa apa ikwan? Dagan may eye drops dire. Manay nangabot eye solution. Kuya dun sa eye solution. Anay nangabot atong Bernice. Ato na yung bayin-bayinon. Tumagahinan na to ng Bunawan diya kay dagan kay nagkinahanglan na ning kuya dun sa eye solution. Bitaw Melina. Lamat kayo ha. Sige lang. Ato lang kuan. Wala gani sa kuha. Nautan po dahi kabiyang. Kusuga po kay drops ni Muda San Francisco, no? Dagan gid bitaw nagka problema sa mataron labi na sa kaning taas kayong panahon atong gamit bastong mata kaysa pagpahulay. Tibok adlaw atong ginagamit. O niya, halos tibok gabi eh. Kung imo nang isipon kung matulog ta og alas 11, alas 10, alas 11, alas 12 hangtod ala una. Pila na lang ka oras halos unom or pito ka oras lang ang pahulay sa mata. Nya taas kayo ang gamit. Nya labi na sa mga maedad-edad na. Nguna nga, nagkaanam o mas daghan ang nagkaanam o kadaot ang pananaw. Labi na sa mga bata po bitaw karon. Adlaw na itong ginayampungan sa cellphone, laptop, television, o sa panangnaadya, computer. Nga naanag, labi na po diri sa kuha, Kuya Dudes, wala na po eye drops. Wala ang hihapon kay eye drops diya, Boss Lionel. Mga tuhog tao eh. Daghan bito nagkapa-kapa ron, Boss Lionel. Hindi na maklaro ang telescopic ni Lula. Si Lula po, dinapod katuod asang pungango ni Lulo. Apil po Julius Kukoy Moral. Sa kuha po, Kuya Dudes, wala na. Sige na ko pangita diri. Kidi, Kuya Dudes. Eye drops po. Ning ihang mga gamit. DRA, sana siya? Kidi. Wala na po din mo hada, Sir Joel? Natuog ta. Ikaw, nay nag-abot. Pasensya kayo, medyo nalangan, pero mula gigingon ako, Kuya Dudes, ay solusyon ang... Wala lagi, di mo to. Iklaw ko. Boss, naana boss na, atuling bayin-bayin nun, gamay. Doktora Kidi na, Kuya Dudes. Abin ako DRA. Di man ko kasabot. Boss, kaning kuan, Sir Julius, dili kay ko kasabot og abrevisyon. DRE. Glow ka. Ay, kidi eh. Doktora na eh. Gamit. Wala eh, dili gagamit na ito. Ban ganun nga nasa hospital. Wala eh, pang labi na itong kuwan. Sikat ka na ito ang Kuya Dudes anti-arthritis. Wita, kuwan din na sa doktora kidi. Morning ninyo dia. Gamit sa itong mga eye drops. Salamat kayo. Labi na sa mga health professional. Talagsaon rin ko kayo na agad. Munang ingon na ito nga, ang among ipanghinambog diri, bisag ingon aner na yung atong mga produkto nga. Butas-abota na, Sir Joel. Kanini ang Boss Lionel, labi na po diya sa taga-kuan, kaning taga-bunawan, ipanghinambog ina, Kuya Dudes, nga munay, kung dagag-aidras mo, ginay pinakalahi. Ngayon, panghinambog po nga, moabot niabot og 16 katuig sa merkado but pasabot gi Nay katagbawan ang nigamit ba? Ay ba? Ana ramang guna. Simple ra kayo na ngay drops. Pero kung ikumpara nimo nga kagamit ka dili sa pagunsa lang pod. Pero manang gingon ako nga kamo nay magtimbang-timbang ug magigo. Pero gikayon ko na pinakalahi gina siya. Gumikan kay manang gingon ako. Gikan sa tawa-tawa extract niya, duga saging sab-a. Alkaline water, ionic silver water, siyempre, i-claim na ito na nga negative ion. Kaysa mag-claim negative ion nga, usay, di kasabot unsa na sila. Niya, kasagaran ang supply na sa filtration sa duga saging sab-a. Ano yung mabantayan ba? Kanang saging sab-a bitaw niya, putlon kutob sa inyo ang dughan. Tapos, bangagan ninyo na o kanini ang bali upat ngadto sa unom ka pulgada. Balag wa pa na namunga, total mahal masa amo palit. Dayon pagbangag ana nga upat ngadto sa unom ka pulgada, tabunan na siya glimpyo nga material. Pagkabuntag ana after 12 hours magtubig na siya. Magtubig na siya. Ang saging sab-a kaniya dos mga katigulangan among gigamit mo na pinakanindot kayo nga tambal sa bugatingag bisag kanang saging sa abaka. So sab-a lang gidagko man sa punuan kaysa abaka manggod. So hangtod na siya nga maabot gikan sa yuta naana sa mga kutob na sa tuhod. So dugay nimo nang pahimulo so daghan kayong matigom. Kay kusog makina sa mo tubig niya. Mulago man to iyang ubod humani mo kuha. Putlo na sa tunay mo, kutob sa imong gikalutan, niya, bangaga na sa dutro, munay gibuhat na, gika na sa kuan, kanini ang daghan kaig saging sab-a, sa kanini ang kanayan malay-balay, o kanini ang kalagangan San Fernando Bukidnon. Nadya ang mga usapod sa nakuhaan na tug source. So muna sa inindot kayo, gid, ang duga saging sab-a nga naadya. Upload muna nga pag naay mga kanito region bitaw. So, sige ni mo gamit, mahilis ang tunaw. Tapos, dako dyan na siya gikatabang. Kuna, inipatulo bitaw ni mo. Kaya inyong mabantayan kung nakagamit mo uban or kaning inyong mga naandan, nga eye drops, sukuhay siya og epekto kumpara sa uban. Katong wala pa ni gamit. Muna yung mong ipasigarbo. 16 katuig sa merkado. O niya, yung ana yung pagpamayay, pagpamayag, pagburya-buryag lang. Nindot yun siya gamiton. Kanang instant bang, imuhang matagamtaman nga, mubugnaw, munindot, imong pananaw, nga italagsaong ka hapdos, kaalang, hadili siya hapdos, nga ingon nga unsang pag-hapdos. Normal lang, pag naay problema imuhang mata, hapdos yun na siya. Pero walay problema, imuhang pananaw, okay lang siya, basta importante nga hinlo, limpyo niya, ang mga kaugatan ba, naamanggod sa mata, ang pinakapino ng mga ugat nga parte sa atong lawas, nga posibleng daling madaot, madamage, kung atong maabuso. So, mura siya o ma-refresh, ma-restore ba? Muna siya nindot, refresh ganito na atong computer, cellphone o mga laptop, para nga dili siya ma-loading. Wala na yung buhat. Yan mo itong taga New Bataan, Davao de Oro pod, ang iyang ang nahitabo nga ang katong iyang mga paghanap sa pananaw siguro nagkataon lang pero wala man ako na ginakuan din eh nagkataon lang to nga sige siya ginom og Kuya Dudes Vitaflex dayon gagamit siya Kuya Dudes ay solusyon kay sakit gig kaayo daw iyang kalimutaw kana sakit ilihok ba niya pero kana ini kabuntag mumata siya manghubag iyang mata magkaibag. So sige siya gamit inom og Kuya Dudes Vitaflex moro po iyang gigamit pod nga suplemento. Kailagi, gapangulngol iyahang mga kaunuran po, apil na iyang kwan. Gamit siya Kuya Dudes ay solusyon. Ni nindot iyahang pananaw. Gumikan po lagi, kaya nasumpay na lang siguro ng Kuya Dudes Vitaflex para siya sa mga ugat, para siya sa mga unod. Nindot siya ipikto. Vitaflex, vitamin B1, B6, B12, B-complex. Mas, kung inyon, sige mong inumana, mga B-complex, or 1-6-12, mas dali ni mo matagamtaman ang epekto kumpara gyapon sa uban gud sa tinuod lang sa mahilig mo ana. Importante mo kuno sa lawas sa tao labi na kung magkaedad na. Kumura to yang gigamit. Kuya Dudes, eye drops man jud na iyang gamit, Kuya Dudes. Taglima gani ka battle iyang paliton. Ay, mauday. Salamat kayo, Dr. Akidi dia. Good morning. Good morning. Yan dok, padalhan lang kana ko kisa kasako dia dok. Masakay na. Di man lang mo pilay niyo kan kini nang abot kagapon. Nang upaw nandong kasagingan sa kalagangan. Bitan nindot gibitaw sa git. Oh, sa tinood lang. Di no ako man sa ning programa, normal lang ang manginambog ko. Alsa ang bangko. Labaw pa sa akong gialsa, iluk-dulok doon ang mga inako ni. Pero dili na lang sa akong programa nga natay mga sumpay pagkatawag pasiyaw. Ang produkto na mo muhatag og kanini ang kaning pamatuo diya sa inyo. Ibisan pa man gani, wala mo'y madungog panahon sa akong programa. Wala mo'y madungog nga kanang mupahulay ko, mo-relax ko para nga mag-play og mga testimony or ads. Wala. Mga promotional na ana sa ako. Pero testimonya wala. Gusto na ko nga ang produkto mismo mo yung pamatuo diya mismo sa imong lawas. Ni imo ang kapamilya, imo mga igsoon, parente, silingan, sila mo'y sulti, sila mo'y sudyae. Nga mao na ang nahitabo, mao na ang produkto ni Kuya Dudes nga ana siya ka epektibo. Ing ano man, mas kana mo'y ligon gahi og sulid kayo nga testimonya diya sa inyong palibot tungod kay sila ang nakaila sa imo. Adlo-adlo mo magkita. So ing ana ang mga pamaagis testimonya ni Kuya Dudes. Produkto mismo ang magpamatuod. Salamat kayo, Sir Jol. Silang padalhan na to doktora dia. Namon tay mga isa kagantang diri atol nang bayin-bayin noon. Tunga lang salmon imo ha, Kuya Jol, ha, Sir Julius. Tunga salmon imo. Itaw na ana ay drops sa tinuod lang. Ay gabot Bernice. Gapon nami mga activity mo sa nagila mo na busy gamay. Ato ni distributoron. Sa mga mag-order Kuya Dudes ay solusyon. Naghananan ninyo. Kaya yung mga parente, mga kahigalaan, mga kaigsuunan di at Tagalagyo, tabangin ninyo, padalhin ninyo dito. Minaro ba siya mo siya kada buntag, Kuya? Ay, morning ni mo, Dok. May buntag ni mo diya. Good morning! Naot ko nga na kasmayong pagpaminaw. Kapis kayo kabas ko pang lawas. Salamat kayo sa mga kanunay. Daghan kayo kapaminaw sa ato. Yan ang mga professional. Pero sabot na sila kung sa'yo mga kuwan. Natirada ni Kuya Dudes. Muna siya ay pinaka kuwan niya. Tinood lang muna. Labi na og medyo magkaedad na. Labi na sa diabetes. Bantayan ninyo na. Taas na yung asukal sinyong lawas. Bantay dyan muna. Kay pag maabot sa punto nga may pikto na na siya sa atong mata, lisod na. Lisod kayo na siya. I-restore yun. Kay wala pa may gidungog nga nag metformin ka para sa diabetes o di ba ka nag insulin nga dibalik ka tinaw imong pananaw. Di ba? At pinga na nato. Sa mga high blood, bisan pa man sa mga high blood bantayanan. So dili na lang tahan nga kuan, dili lang tahan ang unsa panang na. Importante nga ay dili na to hulaton nga dunay kadaot nga may tabo mangod sa ato lawas. Ana lang. Mabitaw sa mga eksperto, ingon jud nas lang, prevention is better than cure. Mugi na siya ang naguna di ang mga muto. Pero ako, mas labaw yun nga, prevention is better than hospital bill. Ano rin may pundo ato pill health bill? O pag-iuli ang 60 billion. diba, ana lang siya ang pinaka, ang pag-amping, manggod, ang pinaka-importante ang pag-amping sa matagkaroon o guna. Labi na atong pananaw, muna atong pakadakan. Yun. Sa Kuya Dudes ay solusyon, muna among ma-recommenda. Timanin niyo na ang pangalan. Muna sukol na ginuli ay lagi kwarta lagi. Nancy Aguirre Bulayo, good morning. Kent Russell Costas, good morning. Shout out belated happy Father's Day pa. Shout out pud kang Edwin Galarpi og Uncle Randy. Kitoriano, good morning ninyo dia. Good morning. Yes, Cagayan de Oro City sa Ayala. Salamat bon, morning ni mo dia. Good morning. Dako na biya ning jugod grader eh. Very Joy Diaz, isinta ko niya bon ang picture. Barang daog na pugka. O naman kay hatag-hatag sildo eh, sige rin mo niya panari. Mahota ninyo Kuya Dudes. Og sa imuha po, dagya. Kang Noel Rabi, Castro, Kang Sansan, o Kamamibiyang. From Mary Joy Caparoso dire sa Prokdos Piglawigan, Esperanza Agusan del Sur. Morning ninyo dia. Wala na pud mi eye drops dire. Asa mo dapita ang iya dental clinic na apod sa DIY Kabadbaran. Morning ninyo dia. Laga ninyo dito. Gusto nga ning guwapo nga kaning kuan. Kaning pagpaibot nga ngipon importante gigapo na. Sa ngipon. Ayaw ninyo kumpiyansahin ang

Ako pala si Shena. Paga Laran. Taga Dulan, Aluran. Nakikinig ako sa iyo. Mula dito sa 97.7 Gold FM Orokita. And hello din to Digidan. Tata Ahmad, ang Peter Rosbal. Iking, si Inday Jinilin. Kila Kuya Regan. And DJ Rico. Salamat kayo, Kuya Dudes. Salamat at magandang umaga. Good morning! Uning ni Muria Sina. First time ko na siya nag-text sa akin. First time, Jude, kay Imoro man isa. Kang Sina Pagalaran, diya sa Dulan, Aloran. Isami, Occidental. Good morning. Nga naka-monitor 97.7 Gold FM. Oro kita say. Ngayong buntag ninyo, diya. Ikawan lang. Ilado na si Bibing Gulayan. Pilido ni Bibing Gulayan kay pangitaon ako karon. Ilado ba daw na siya? Ilado na siya dito? Diyas mong kayo? Ilado na si Bibing dia. Ngayon, Bibing Gulayan, diyas mong kayo. Sudla na dia. Subaya na lang karnihan pa doon dito. Di ba? Ito mo lagi ni Maligya Gulay. O kanin ni Maligya Bugas. Kana lang Liro's Rice Store dia sa Claver. Bugas sana. Pero ngitag extra nga ma-income, maligyag produkto ni Kuya Dodge. Dako, paginan siya kontras bugas. Di ba? So, makantigor, manggod, mga business-minded ba? Na yung mga extra nga mga income, nga ka na siguro, kay sigurado magin mo kita. Sayunan ka. Pwede mo offer ang Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. O 30% to 40%. Nga diskwento sa produkto nga imong kumprahon labi na kung lagyo na na area nimo dia silingan ninyo na mga daghan kay Kuya Dodge user daghan kay Kuya Dodge listener na walay produkto okay na kayo income kag mga 900 to 1200 kada adlaw magpuyo ra kadya ikaw ray adtuon sa customer mopalit kaysa imo pa nang isuroy-suroy di malasyon pa nita gukuron plantag iro. Ayaw na isuroy. Hulat lang ka diya. Yatoon ra ka sa imong customer. At na nakagkwarta kada buntag, kada adlaw. Di ba? Basta na kay Kuya Dodge Products diya sa inyo. Yan ka na nga offer, ka na nga diskwento. Dako, winoy. Sa'yo na, dili na kaya ihatag sa uban. Kami lang. Ayaw! Kaso, ako naging daghan kay gusto mangumpala diri. Gustohon man namo, pero wa man pud mi kahatag. Wala pud mi kahatag kay hot don magani dayon sipo ni mo na abot dia si stack si layo ra kay semana hot hurot diretso so saya mo balibara ma gawas man timingan ni kumpra na ginamay kahatag pero wala bot pa sabot mga produkto gi saligan sa tao. Kaysa ang sikag promote niya, produkto mo, puno nag-abog di asistante, di mahalin. Ayaw! Saon mo na. Ayaw! produkto nga magsigig kahurot, muna inindot kayo. Sabot pa sabot, ikuha na siya. Kanini ang gisaligan sa katawhan, sa taas na kayo nga panahon. Kaya, ang kong gitawag ba, ang effectivity, ang epekto niya, muna siya pinaka-nindot. Kuya Dodge Serpentina. Kuya Dodge, okay ba jud na siya sa diabetes? Morning. Ang Kuya Dodge Serpentina, okay ba jud na siya sa diabetes? Morning. Walay good. Ngutan ako lang ko na kanibang akong kaunuran. Tama ni siya. Kuya Dodge, ba magsige maggimok-gimok? Unsa man eh? Bugat ba dyan niya? Kuya Dodge, tas luya po ng akong kalawasan. Una yan po pangutana. Una, ang Kuya Dodge si Serpentina daw okay bagid ko no sa lawa sa diabetes. Morning. Kadua, good morning Kuya Dodge. Pangutana lang ko. Kani akong kaunuran. Kuya Dodge ba, magsige gimok-gimok. Unsa man eh, Kuya Dodge, bugat ba ni? Tapos luya po ng akong kalawasan. Una, Kuya Dodge Serpentina. Matested na na. Doon na kay diabetes. Muna yung recommendado, recommended ginamo na siya. Sa tinuod lang. Nabi nagtaas o gasukali mo ang lawas. Bisang pag nag-insulin ka, nag-metformin ka, pwede ni mo siya adjuvant or kaning kaagapay ba? Niya, anak

0: nindot sa kuya doon sa Argentina. Kaya ang iyang kombinasyon man gud niya, tested na po na nato kung inyong madungog, naasa-asa man, madungog sa radyo, kita sa television, mabasa sa mantalaan. Kuya doon sa Argentina, orsinta sa Tagalog, marabilos sa Bisaya. Tapos, nana sa Banaba. Balo na tagong sanang Banaba, doon na po sa insulin plant. Sa kana man gud nga kombinasyon muna, mga tag-kapsula ni Kuya Dudes. Dili, tagdaghan og mga kombinasyon. Nga moabot og tag-walo, tag-kinsi, tag-disiotso, tag-trenta, halos tanan herbal, gibutang sa level, gibutang sa kapsul. Mga picture sa prutas, gulay, naatanan! So, Kuya Dudes, maihap lang. Tag-duha, tag-tulo, tag-upat, taas na kayo ng lima. Ngano man, sa medicinal property, muna itong ginakuha og mayo. Gina-request dyan nato na sa manufacturer nga maor gina sa buhata. Og dili ni mo kayang i-provide. So ayaw na lang, dayon. Ang bisan patuod siya og herbal manggod. Ang mahitabo ana, kung dili siya compatible ba, naungin siya mga elemento po, mga property po niya nga, kana sila, pag dili sila magkuyog, kung magkuyog na sila, dili sila compatible, pwede nga ma zero effect ang mahitabo. So kana ang kuya doon sa Argentina, tulo ra jud na siya kana kung ginaingon. So makita nimo nga maayo gid siya og resulta kay sa marabilos pa lang daan sa insulin pla kanini ang sirtsinta or marabilos. Dako na ginasa kita sa una ginagamit na nato na unsa pa ka ang Banaba. Oh, ang Banaba ginagamit na. Dunay mga diabetes ug duna po yung mga UTI. Kaniadto dahon, lagaon, or panit, or gamot. Karon na developed na yung mga ekspertong nakapamatuon nga nindot po ng insulin plant gihapon sa diabetes. Uguban pa nga mga property niya nga makatabang. So, rekomendado na muna sa diabetes. Sa imong pangutana, okay bang serpentina sa diabetes? Posible nga, makatabang na sa inyo ang lawas. Pag naamuan na. Okay, sa kadugay po na nga panahon sa mga tao nga diabetic, natabangan man. Ultimo gani ka ng pagpanglagom sa ilahang tiil. Oh, tiil mang yun, pag mutaas ang asukal si mong lawas, muhinay ang daloy sa dugo, sa pinuhang tuts pinakadagko nga ugat, tiil ang una magka problema sa tao. Kaya wala pa ko kitag tao nga diabetes, ngigiputlag dalunggan. Ang una na putol, tiil. Kaya pagbaba sa dugo, ana, lisod siya saka ba? So, diya saan, pag minus ang daloy, muna nga, mag-discolor ba? Magbantayan ninyo nga. Motro ang color sa tiil mo. Ito, mulagom. O kanisa mo sa panay sitwasyon diya. Niya, doon ay mga pagpangatol nga may tabo. Tiil yun. Oo. Una, ginasya ang tiil nga bahin. O, gamayng bikil, masamad. So, katol kay kaluton man. Kaya kung muminos magod ang daloy sa dugo, sa lawa, sa tao, doon ay mga pagpangatol. Basihan. Butangig, higti na glastiko or guman inyong bukton or tudlo. Ayaw pag-iog dugo. Di ba kay mga tol na siya kadugayan? So, papareho lang. Kung walay ta maayo o sakto nga daloy sa dugo, subay sa pinaka-pino nga ugat, tantos pinaka-dagko. Nga naman, pino, ultimo panit na to na yung mga ugat na. Kaya magarusan na gamay, masamad, mudugo mo na. So, muna nga, magsugod o discolor ang kanini ang tiil sa lawas sa tao pag mutaas ang iyang asukal niyang lawas. Doon na dayon pagpangatol, tibok na lawas na dayon. So, muna sa may tabo. Kaya doon, serpentina, nawala itong ilahang mga pag-itom-itong pagpangatol, niya salbar pang wala ang maputli. Niya continuous lang gyapon unsay iyang unsay sugyot sa eksperto, unsay sugyot sa ilang mga tinding physician, mga doktor nila. Padayon gyapon ang mayo nga disiplina para nga makabot nato ang tinuod nga kayuhan kay. Ang pagpatalinghog manggod sa mga nagtuon may kabahin sa panglawas, kung inyong patalinghugan og mayo, dako dyan na sa gikatabang. Nga lang madiskwido or madisgrasya lang. Or kanini ang dili mapadayon ang mayo nga pag-alim sa atong lawas kay gumikan naman po na kita mismo nga tagtungod sa lawas, dunay mahitabo nga pag-abuso. Dunay mahitabo nga pag-abuso. Kay wala man tun-i sa tao. Wala tun-i sa taas kayo nga panahon or taas kayo nga higayon para lang nga dauton ang usa ka lawas sa tao. So say maabot pa sa punto nga mangluod ka, maglagot ka or masuko ka sa doktor ni mo diya or attending physician ni mo diya. Iwa ka na uli eh. Pero sa tinuod lang, kita mismo sa atong kaugalingon, wala na to mahatagi o dako kayong importansya ang ilahang mga sugyot o ilahang mga tambag. Ikaduha, usahay pag makigatubang mo kutag mga health professional o mga doktor diha, inyong mga tinding position, maulaw sa tagpangutana. Kung sa isulti, masira po kag yango-yango, masira po kag tando-tando, bisag wala ka kasabot. Karon pag-abot sa balay. Pag-abot sa balay. Di pa juga kasabot sa ilang sinulat. Mateo, saan ginakuna yung pag-inom? Karon nakabaylo-baylo. Ano, nagkanimao? Ibaulaw mo itong pangutana. Ayaw mo kaulaw pangutana. Labi na makikatubang mo mga health professional. Mga outpatient niya. Yeah. Kumay mo sa mga naminaw po doon. Karun, murag outro na karun ang kwan. Okay, so na, stenotype. Sila rin makasabot niya ang kita. So karun murag kwan na. Murag revive na kumbaga unsay pamaagya na nga kung maghatag sila og resita, nanay kaning proper kwan ba? Nga kaning tama o insakto nga mga pamaagya. Kaya kanihan tumanggo na may tabo. Kuris-kurisan na na imuang resita niya. Una, sige, istorya, si istorya ang doktor. Ana, muna imo buhaton, ayaw kaon, muna imo tumaron. Sira po kag tando-tando, sira po kag iyong ayango. Niya wala ka kasabot. Pagabot sa balay, naglibog ka. Asa ako imno na nino. Ayaw! Importante na, matunong sa oras ang pag-inom. Sa tinuod lang. Kaya inyong nabantayan nga, kung may landig tagbalay tambalanan, nga nung maulian dyan ta, nga naman, nakasa tama nga pahulay. Nasa tama nga oras imong kaon. Kaya ang mga, ang kanini ang nutritionist, ana, sa matag hospital, i-forward man na unsay kaso, unsay klase sa sakit nimo. Kasi po ka po pwede pagkaon nun, kana nga klase sa sakit nimo, kontra na nga pagkaon. So nanas lang mga nutritionist, kanis siya nga tao, mora ni siya ang ipakaon. So oras-oras, pag oras ting kaon, ihatod yun na. Then oras nga mainom sa tambal, ihatod yun na. Bisang pag matunong o alaunas kadlaon, alas dos, pukaon ang pasyente o ang bantay, para ipainom tong tambal. Kaya kana nga oras, na nahurot na iyang duration ba sa tambal nga unan niyang giinom. Muna nga maulian jud ta. Nanata sa tama nga pahulay. Pero kanang mag self medication, magbutbuot ra tag ato, way klarong oras, wa pagi klarong kaon, sibo tag pasmo-pasmo, wa jud ta naulian. Mantayan ninyo na. So ingana lang bitaw, naa sa tama og insakto nga pamaagi yung pag-inom. So Kuya Don Serpentina, makatabang na anytime, pwede niyo imnon. Kung dili pa ka diabetic, gusto nimo nga na, naisipan nimo grabe kusugay ka ni kaon karon nga mga oras, karon nga mga semana, bisag unsa inyong gipangkaon kay dunay mga okasyon unya wala nimo tagaig support ang imong pancreas. Karon aksyon nag kabalaka. Aksyon na og sige kag kaon-kaon pero kakabantay nga nganong nangatol ko nga wala man koy allergy. Kana buta sabot nag-react na ang imong pancreas ana, wala na siya nakapagawas og itawag nga natural pancreatic acid or natural insulin. So, mukalit siya og pangatol. Okay, tungod, kung imong imagine, wala di kakabantay nga, ang imong mga gipangkaon, gipanginom, gipasulod si mga lawas, overload na ka sa sugar, sa asukal. Muna, kung inyo nabantay, di man ko diabetic, pero, nga nung akatong nga mga simanaha, nangatol man ko. Ni akatong nga mga simanaha, sakit man ihi, ni akatong nga mga adlaw, or simanaha, bula kayo akong ihi. So, overload na sa protein and sodium ang imuhang lawas. Karon, niaksyon ka o pangatol, imulikot, tibok ni mong lawas, nangatol ka nga, nagtuo ka, gidupang-dupang raka. Wala. Sa imutang pagkaon nga, ang imuhang natural pancreas, ang imuhang pancreas, medyo nireact na siya, dili na niya mabalansi ang nanubra nga asukal sa imuhang lawas. So, kung inyo na nabantayan, bisag dili ka diabetes, inumi lang og Kuya Dud Serpentina. Duha isa. Ana, depende lang kung sa imong pagpasulod nga kaya nimo. Oh. Ibalansin na niya o balik. Muna si tinod. Ibalansin na niya o balik. Niya kung diabetic na ka, pwede niyo adlaw-adlaw, buntag, duha, or gabi, duha. Or isa, kung nag-insulin ka, naanaman siya, ga-provide naman na siya yung natural insulin sa imuang lawas, sabayan na lang nimo. Pero kung gusto ka nga natural lang ang imuang inumon, na duas buntag, duas gabi, good na kay na. Niya dili lang kay di at taga-focus ha. Pag diabetic na ka, or may diabetic ka or wala, apili na lang po ang imuhang kidney organ. Muna siya magkuyog, upat manguna sila. Kimo, uban mo na ang high blood, uban na sa dia. So, ang kasing-kasing, diabetes, sa atay, o gang ato ang kanini ang kidney. Kaya uban, nag-inom lang, nag-focus sila. Kung mo kay diabetes, so, focus lang sila, tutok lang sila sa insulin. Muna nga, pag-abot pila kabulan, muna gitawag nga, dunay komplikasyon, complicated ba? Complicate into another organ. Kay, kung mo kay diabetes lang ka, nag-focus na ka sa imong insulin o metformin, or kung mo kay high blood ra ka, nag-focus na ka glusartan. Kanang mga vital organ ninyo nga, pag naana mo ana, labi na sa mga diabetic, kung nagka-kidney failure, ayaw hulata nga, okay pa man nga ako ang krea, okay pa man nga ako ang uric, ayaw hulata nga, ayaw pa ka mo inom para sa imuhang krea or sa imuhang uric. Kung nanay resultang ni taas na siya. Dipinsay na lang na siya daan kay sigurado diyon na. Ah, mo na nga mabutihan ko pagkasunod bulan, pila ka bulan, unom ka bulan, isa ka tuig. Ulahi na po sa kita, taas na po imong creatinine. Mo na nga pabalikon jud mo sa doktor. Dua ka bulan, tulo ka bulan para sa laing laboratory. Dili niya na sila maingon nga pag human nimo ani inom ani nga tambal, pag human nimo inom ani, ayaw na ka. Dili oy. Ulay mo deklara. Oh. Munay pinaka ula dili jud na ula dili gina siya deklara. Lain na po na siyang gitawag nga follow up check up laboratory kay kung naipik guapo bag resulta ang tambal pag utrog laboratory ni baba ba so kana na continuous pero kung dili siya mo baba lahi na pud siya nga tambal. Ah, muna siya nga kung imo na siyang basihan ultimo mga health professional powerful na gani na siya nga mga drugs and synthetic imong ginainom pero wala deklarasyon niya. Dili sila mo declare nga naayo na ka. Dili sila mo declare nga maayo jud ka ani. Pero ang kuya, ang testimonya, ngayon niyo madungog sa radyo, kinaayo dyan sila, ha? Ako, pag-inom na ako sa Jimelina Capsule ni Jung Boston or ni Julius Cocoy Moral, pag-abot tulo kabuhan, naayo na ako. Ngao nga kamo na minaw, giyawag ta mo, ngayon mo, Jimelina Capsule ni Julius Cocoy Moral kay maayo ni sa lawa. Una, diri sa ato. Diri sa ato ang programa. Wala mo'y madungog diri nga testimonya ni Kuya Dudes. Kaya nga naman, ultimo health professional lagi. Ultimo katapusan nga pamaagi or option sa mga health professional or attending physician nga ni-attend dia sa imo ha, during nga ikaw nagkasakit ka. Operasyon. Operahan na ka para nga masalba rin mong kinabuhi. Pero never og never dyan na sila niingon nga kung mahuman sa opera, maayo na ka. Usay buhaton na sa mga health professionals sa tinuod lang. Sipiat ni Lugas Lano, trapatalingogin ninyo ni. Kaya akong giingon. Muna, tinuod dyan siya. Pag ikandak na ang operasyon, papirmahon pag nag-weaver ang pamilya, ikaw mismo, kung makapirma pa ikaw, ang pasyente o ang pamilya, papirmahon po nag-weaver o kasabutan, mga panaad o panumpa. Nga kung sa may dangatan, may tabuan ng operasyon, wala sila'y kalabtanan. Tiaw mo na. Una, makadungog, nagtestimonya, maayaw dayon. Silang hirwal. Ito, ako lang, mga kanini ang mga pamalandong, revelasyon lang ni Kuya Dos. Aron nga masabtan ninyo? Si Kuya Dos, lahi. Nga mga pamaagis, magpanawal. Tanan atong ginabuhat. Gikan sa pinakakaraan, hantong pinakabago, alternatibo, medisina, unsa pa na di ang mga gimbuhaton. Ato nang ginatunan, ginaplastar, akong ipadayag da sa inyo. Kini nga kaalam, kini nga kahibalo, gipahulam ka na ako gikan sa kaitasan. Aron pod nga akong ipahibalo da sa inyo, pinagis kanginan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang tudog mapuhon sa susamang oras o susamang ahan naman to estasyon.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

pase sa quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Dugang kaalam alang nimo nga ang panyawan daghang benepisyo ilarusab sa tawag nga makabuhay ang ugat, stems og dahon niana ginagamit nga herbal treatment sa dugay ng panahon. Ania ang pipila sa mga balatian nga maalibyuhan sa makabuhay, anti-malaria, anti-cancer, panambal sa mga kasamaran, kagid, gout, arthritis, malaria, hepatitis, anemia, constipation, hyperacidity, abdominal pains og impotence. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Back-to-back partners sa kayuhan. Para sa mga nag-atiman sa liver health og digestion, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule puno sa natural herbs nga makatabang sa panglawas. Imni sab kini sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Creamy, lami, ug puno sa herbal extracts. Pilia ang natural nga pamaagi. Pito Pito Plus Herbal Capsule ug 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Hello ma'am, maayong hapon.
7: Maayong hapon, kuya.
6: Taga-asa ka rin ipalihog?
7: Taga-kapayuran, kuya.
6: Sige, kining pangalan ginani mo kay akong iswat din hi kay Apil Teka sa raffle.
7: Nene Mugato.
6: Pila edad ni Ma'am Nene?
7: 41, kuya.
6: Ah, okay. Binyo na.
7: Oo, kuya.
6: Okay, unsa may imuhang pamati ni mo sa dihan na kainom ka o pito-pito capsule?
7: Nanindot gani kuya, nanambok gani ko.
6: Uy, praise the Lord. Unsa man igibati ni mo sa una?
7: Sa una, ginabati ko kuya, pati kong payata. Payat kayo ba? Tapos murang gulay gana mukhaon.
6: So, bana-bana ni mo pili timbang ni mo sa una?
7: Sa una, timbas na ako mga dra na sa mga 25 kilos.
6: Uy, pag-antos ni mo, pila ka tuig na?
7: Ah, dugay-dugay kuya, magkapit na magduwa ka tuig.
6: Uy!
7: Inantos ko lang.
6: Sige, katong time nga nag-antos ka, wala ka nakapadala sa ospital, check-up, wala?
7: Nakapa-check-up ko, pero ingon sang guan, may symptom daw ko guan, diabetes.
6: Ah, okay, may symptom sa diabetes.
7: Oo.
6: So karon, bana-bana ni mo, pila na may timbang ni mo ron?
7: Aba, timbang ko kuya, apit na mga 53.
6: Uy! Okay, ma'am, kining unsa may imong ikatambag, ikasulti sa ato magigsuon karon nga nabati nga do na gibati sa kalawasan. Agdaha sila ma'am nga muinom sila.
7: Aw, kung mapalit lang sila pito pito, lami man lang ayo kuya kay kung may sakit ka mas arang-arang kaysa magano ka ba antos. Kamo yung palit lang ako, kapalit ko pero may kay lami bi kayo.
6: Okay.
7: Salamat sa Ginoo kan sa imo kuya.
6: Praise the Lord.
7: Kata pito-pito kay nakapaligid sa akong ba.
6: Okay.
8: Ako sir, naka-istorya din ko sa Pito-Pito Plus. May dami kay nakapalit ko o panang radyo, na nadunggan ako inyong programa, na nakapalit na yun kong Pito-Pito. Isabang ako nainom, di nakainom di ko maala. Nawala lagi ang bukol sa akong dapik sa kaning kilid. Kuan ang akong paminaw, makatulog ko, na makakuan na yun ko, makarelax ko. Ato nga akong bukol din rin dapik sa tiyan.
9: Okay. Kanang bukol si mong tiyan niya mo ma'am, pila naman ka adlaw ang imo pag-antos ni mo?
8: Ang akong na matikdan na ni sir, mga hapit na tuwing.
9: Oh, dugay na din hapit na tuwing.
8: Pamalik lang ko ka ng tambal na ako madungan sa kaning kuan. Pero ang akong paninaw mo, wala may alibyo. Adi, manakoto mo. So, naigid ko ang pito-pito.
9: Ma'am, unsa may imo ikasulti karon sa atong mga kaigsuunan katong wala paggagamit og pito-pito, ma'am? Katong wala pa naulian silang gibati.
8: Labaw sa tanan, ang akong iagat akong kaigsuunan. Na mo, so, naigid sila ang pito-pito. Kay ang ako gyud sa ako ang kabahin. Doon na gikoyd ako ang kausaban. Salog sa akong mga kasilingan. Kung doon na mo ay bakiyon, sulay lang ninyo. Wala may mawala sa atuwa kung akong sulayan.
9: Amen. Salamat sa Ginoo. Ngalan ganin mo ba ang palihog?
7: Umay,
9: sandra ka bang na, sir? Okay, sige, sige. Ma'am, salamat kay ma'am, ha?

0: Gigapa. Gigama, some Milven food supplement distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Aniana, aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubanon. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag ug pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yeah!

Gynecologic cancer o isang uri po ng cancer sa reproductive system ng mga kababaihan. Ano po ba ito? Bakit nangyayari mga ganito klase uri ng kondisyon? Mga sintomas, komplikasyon, wellness management upang maiwasan at paano makakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klase uri ng kondisyon? Well, ano nga ba ang sakit na ito? Kapag sinabi po natin gynecologic cancer, ito ay isang uri po ng klase ng cancer na nagsisimula mismo particularly sa reproductive system ng mga kababaihan. Ang ibig sabihin, lahat ng organs na may kinalaman sa reproduction ng mga kababaihan ay pwedeng tamaan. May iba't ibang uri po nito. Una dyan ang pagkakaroon po ng cervical cancer. Nagsisimula po ito sa cervix, sa pintuan mismo ng matres na nagdurugtong sa vagina. Ito ang isa sa pinakakaraniwang uri po sa Pilipinas.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kakabibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio.

0: Dose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
7: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center, Nabunturan Branch, located at LYR Building.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibati. Daghan ko gibati, Jud. Pirting daghana. Karun, okay na ko. Laskin akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan, Jud, ako paminaw mo. Okay, okay, Jud ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kigil sa lawas.
1: Di na Jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rosalinda Plisico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bayan sa Magmumsi. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naubihan niya po. Niya mapasalamat sa bukan, Mami Lucky o Captain Diyos.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
9: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio.
12: FM.

0: love di ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala no.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na ba jud kog Magnum si Herbal Coffee?
8: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba.
7: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
8: Hala nay, wala ra ba. Nakalimot jud ko.
7: Kung ho! Balik dito sa parbasya! Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee! Imuha dyan ang gikalintan! Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape! Ang Magnum si Herbal Coffee! Pagdali dito!
9: Di nagyod mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C! The most trusted by seniors! Laging healthy sa Magnum C! Di na mapugnan.
10: Ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, ug San Andres Pharmacy.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Lisa Maitom, taga Barangay Pangit, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C tungod kay ako nagay na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yod ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang yod siya, naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
9: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
12: Good morning, Mang.
13: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
12: Kumuta ng...
13: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
12: Kumuta sa aroma ni, uy.
13: Ay, syempre.
12: Be, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
13: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
12: Magnum C Herbal Coffee?
13: Oo. More na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
12: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
13: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
14: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani?
1: Herbal Juice. Lami!
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Masin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
11: Yes, tatawa. Thank you sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Ni anak yung ko siya balay. Malipay ko niya kung asyawa karoon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako igiandam ng regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwata kay ni oh.
2: Mao ba? Nakay regalo sa ako ah. Unsa man na kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umuhulig ipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa ninyo mo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
0: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Po si bisitasyon, manigdi, tagadabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, nga dugay na, kanang ialibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Pakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong gamit. Itibog, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Miss Man, Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C Herbal Coffee na akong gibati. Anong namagultay, kapuyon ko, magigan ko nagtrabaho. Inom ko anang Magnum C Herbal Coffee. Kay kondisyon man akong lawa, dili ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Dako dyan makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po itong barato.
0: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali, mga pita. Tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Di, tilawan ko. Ah, lamias imong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
6: Kung mao, Mang, ako sabi niya rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar. Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini herbal juice. Lami!

0: Magnum C Caravan Day na pud. Mubiyahe na sad ang team sa Magnum C karong Hunyo 27 para sa Magnum C Caravan Day. At hangi ang tibuok team sa Magnum C karong Hunyo 27, Sabado, alas 8 sa buntag sa Isulan Barangay Kalawag 2 Gymnasium, Isulan Sultan Kudarat. O alas 2 sa hapon sa Sorala Municipal Gymnasium, Sorala South Cotabato. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo salmot o mo apil. Magnum C users man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, na ay chance nga makadaog og 30,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalahon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutia products. Pwede sab ka makadaog o mga premyo sama sa Android cellphone, LED TV, home and kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maungtimani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o appeal sa kasadya. Karong Hunyo 27, Sabado, alas 8 sa buntag sa Isulan Barangay Kalawag 2 Gymnasium, Isulan Sultan Kudarat. O alas 2 sa hapon sa Sorala Municipal Gymnasium, Sorala South Cotabato. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.

0: Ayun po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Good afternoon. Tama ba?
0: Tama. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga. At sa lahat po naman na napapakinggan ang programa natin tuwing gabi, happy listening po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Koridas na niya greetings daan ha kay. Itong programa Good Usahay, mapapakinggan po tuwing gabi.
1: Mm-hmm.
0: Ay, hindi usahay. Talagang may program tayo sa gabi.
1: Sa gabi, napoy hapon o tubuntag. Kuwani siya round the clock.
0: Ayan. Magandang araw po.
1: 24/7.
0: Happy araw.
1: Happy araw. Kasi rin po ang ating programa po ay pag i-replay siya Lunes, Martes, ito i-replay
0: Okay lang.
1: Tingnan sila, hala! Lunes, pataka naman silang doha.
0: Ayan, live tayo ngayon mga kaibigan. Live tayo mapapakinggan sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Live tayo mapapakinggan sa Kabadbaran. Live tayo mapapakinggan sa Butuan, Ingoog City, and Bukidnon area. Maraming salamat po sa mga taga Bukidnon, Valencia, Bukidnon, Maramag, Bukidnon. At sa lahat po naman nakandaway sa Davao de Oro, yung pagpaminaw sa inyo ang tanan niya, Kumustelan, Yubataan, Mungkayo, Montevista, Nabunturan. Salamat po sa lagi niyo pakikinig.
1: Maayong paglanog-lanog.
0: Davao del Norte, mapapakinggan tayo sa Mawab, mapapakinggan tayo sa Tagum, Asunsyon, Pantukan, Kapalong, Mabini, at sa lahat po ng mga Tagalupon, mapapakinggan din tayo dyan, mga kaibigan. Hello po sa inyo.
1: Okay, syempre, dinita sa Davao, Kapinjig, leave it to me.
0: Ayan, Davao City, mapapakinggan tayo sa Energy FM 88.3.
1: Energy FM, mapaminawan tayo sa Tibungko, Bunawan, Kabantian, Tingato, Indangan. Uy, speaking of Indangan, sa Maymudjang, Captain Jake, hello sa itong mga kasilinganan din ha, nga naminaw sa tua. Kusog na itong radyo di hakap.
0: Asa na pizza?
1: Mudjang.
0: Asa Mudjang?
1: Mismo. Kanang ginapalitan na ito, ginanggang din ha.
0: Sunod tigpaminaw di ay.
1: Tigpaminaw. Sunod on ta, pag ato na mo di ha, libre ng ginanggang sarat.
0: Balipay ganit, mima, nga maamo di rin para makapalit mo sa amo.
1: Palibre pa no.
0: Anyway, magandang araw po sa lahat ng mga taga Davao City na nakikinig po lagi sa programa natin. Lahat po ng mga taga Davao del Sur na nakikinig po dyan sa programa natin. Bansalan, Gihing, Hagunoy, Padada, Kiblawan, at sa mga taga-sulup, maayong pagpaminaw sa Santa Maria. Hello po sa inyo! At sa lahat po ng mga taga-North Cotabato, mula po sa Bansalan, papunta na sa Makilala, Makilala, Tulunan, sa lahat po ng mga taga-Mlang, Matala, Midsayap, at sa lahat po ng mga taga-Kinapawan, Kabakan, at lahat po ng mga taga-Magbet!
1: Yes!
0: So, magandang araw po sa ating lahat.
1: Kung hindi lang kanya, Captain Jake, ha? Kaya... ubay-ubay na po ang gapaminaw po dahil sa ito via sa ito ang application app.
0: Ayan.
1: Kung namang ko ito yung app nga kanang
0: kung namang internet.
1: Namang internet, namang Android phone. Dili good siya makakaunog dita dyan actually, Cap.
0: Pwede rin mapaminawan.
1: Pwede rin kayo mapaminawan.
0: Ang app na ito ay i-download lang ang
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. Ayan, mapapakinggan mo kami sa application. Kung may mga Android phone kayo, Radio Pilipinas. Mapapakinggan po ang programa natin consistently sa programa o ang itong programa papapagyan through online.
1: Ayan. So pwede mo maminaw dito sa ito ang program.
0: Ayan. Anyway, welcome po once again sa mga kakatune in lang, sa mga paghumagpanghuga sa ilang mga plato, mga ipaghuman sa ilang mga linuto,
1: manunto
0: pa lang niyang uban, humanagpaningunto. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat ha. O, panimin niyo, sunod na po sa duha ka oras. Bilis po ng panahon.
1: Murag kagahapon naman tayo ngayon, Happy New Year. Karam mo, ingon naman po tag, kuwan ka ng Happy Year End.
0: Happy Year End. 2 months na lang, mag-bear months na. July, August, September na
1: tayo. O, nagkana po kayo tagpamalitan kong mga hatagunan ni Captain Jake, mga sama sa mga kuwan, sama sa mga tawag nga na, mag-year end, madagan kag ipanghatag sa imong mga kaila.
0: Year end, ayan, mga giveaways.
1: Giveaways pala, ayo.
0: Anyway, again, welcome po ang programang Love, Sex, Marriage, and Career. Gihatod kaninyo sa Magnum C! The most trusted by seniors, the most trusted brand. Pinagkakatiwalaan dahil hindi lamang po napakaganda nito sa kalusugan. Ito'y affordable pa.
1: Yun.
0: Magnum C Herbal Capsule. Napakainam sa 300 ka managlahi-lahing sakit ang pwedeng malibiwan, pwedeng masolusyonan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Ang Magnum C Herbal Capsule ay purong herbal na mula po sa Moringa, Olivera o Malunggay na may kombinasyon po ng santon o mangustin. Ang Malunggay ay tinatawag na Tree of Life. Ang Malunggay ay tinatawag na Miracle Tree. Ang Malunggay ay tinatawag na superfood dahil sa napakaraming bitamina, nutrisyon, nutrients ang pwedeng makuha sa pamamagitan po ng dahon ng Malunggay.
1: Yeah.
0: Ayan, pagka sinabing nutrisyon, food supplement ang istoryahan na to, walay makalupig sa nutrisyon nga makuwas malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, ang Magnum C ay pinopromote talaga ang kahalagahan ng malunggay. Nga naman, nga nung di man ito ipromote, nga bisang ganang gobyerno, ga promote ganyan ang mamilaki. Nga naman, pandisal na malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Ice candy na malunggay.
1: Malunggay.
0: Juice na malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Sa pamilain nga malunggay.
1: Kuan ka
0: noodles nga nay malunggay.
1: Dili lang ka nakapinjay kay katong na grocery ko tong iagi, nakakita ko og malunggay nga shampoo.
0: Mm, tinawa? Sabon nga malunggay.
1: Sabon nga
0: shampoo nga malunggay.
1: Kasi ang shampoo nga malunggay, ang malunggay pala Captain Jake ay nagpo-promote for anti-dandruff.
0: Yes, so kan money. Daghan kayo gyud. Maay mo gud na ingon ako mamilaki nga kung nutrients man lang o ganang food supplement man lang istoryahan. Why makalupig sa malunggay?
1: Mm-hmm.
0: Ang malunggay ay may pinakamataas na binipiso sa kalusugan ng tao.
1: Mm-hmm.
0: In fact, naihapon, Mami Lucky, ako lang i-share sa inyo,
1: okay,
0: sa mga naminas ng programa, naihapon nga nagapangita og 58 hectares, Mami Lucky, kay patam na nila og malunggay.
1: Malunggay. Uy, hili ba ni ikaw ang hapon?
0: Hili ka nang na-istorya na to ni sila because abi nila nga natay plantation sa malunggay because we are promoting malunggay.
1: Mm-hmm.
0: So nagstoryahan na yung sa katong grupo sa mga hapon nga ngingon nila nganong napangita mag malunggay because they are into producing products nga made of malunggay.
1: Mm-hmm.
0: That's why nagka-interest sila sa Magnum C. And ngingon nila nga pwede pa ba ming kanang makaproduce og laing products and ang ilang isa sa pinaka-concern nila og kanang asa makapangita og lugar nga mabuhatan nila og kanang nai area nga 58 hectares kay para tamna nilag malunggay kay naa sila i-develop ang mga produkto nga made of o made from malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Nga i-promote nila sa Japan kay ang Japan magutugnaw maguna mamilaki.
1: Oo.
0: So ang tugnaw nga klima dili muturok diha ang
1: kamunggay.
0: Malunggay.
1: Oh.
0: Ayan. So muturok na sa tropical country sama sa India,
1: Pilipinas,
0: Thailand, ana diha na sa muturok na mga kaning tanom.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa kuan sa hapon wala kana pwede man sila magtanom kana na sila kanang garden sa sulod lang sa ilahang balay.
1: Oh, dili pa dis gawas.
0: Oh, dili pa dis gawas. So dili lisod para sa ilang magtanom og daghan dito.
1: Mm-hmm.
0: So nangita sila sa Pilipinas bay nana kay ang isa sa ilang gustong i-develop nga mga produkto made from malunggay o made of malunggay. So mo to na ami sila bahin sa Magnum C, natay mga haplas nga naay
1: malunggay.
0: So mo na isa silang gi-discuss pud sa tua nga pwede silang mag-angkat mga produkto sa Magnum C nga ilang ibaligya karon sa Japan.
1: Hapon. Uy, so, nindot kayo nakakap nga balita. May balita na.
0: May nang balita sa mga farmers. In fact, sila gapangita ako. Narapog ko yung mga gi-refer sa ilang nga mga sa kanang mga knowledge about yuta. Kay di man ko magpasito-sito anak. Kaya mo ko yung knowledge sa bahit na ng mga
1: yutaan.
0: Asa napit mo palit na ng mga yuta.
1: Mm-hmm.
0: Nga asa po ang mga yuta nga kanang dali mo turok ang mga malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya basi niyag mo refer ka niya, di mo turok ang malunggay diha, ana ba?
1: Oh.
0: So, muna nga, nang hunaw ko daan, yung ko nga dili ko sweeto bahin na. So na ako yung ipang top nga mga tao nga ipa-istorya na ako sa ilaha nga ako po mismo ang nahimong bridge. Kana mo istorya ha, kaya sweeto na sila sa mga yuta nga asa makapalit og yuta nga dali mo turok ang malunggay.
1: Uy, hindi na kaya malunggay
0: so,
1: karon.
0: Kana it's a proof mga kaibigan na napakaganda po na malunggay. Kaya Magnum C po mga kaibigan, talagang pangunahing sangkap na Magnum C ang malunggay. Balik-balik lang na muna i-explain sa inyo so that para ma-appreciate na to ang kahalagahan ng malunggay. Long time ago, maunag yun na ito ah. Masamad, malunggay. Pagka medyo lain ang paminos lawas, kalinturahon,
1: malunggay.
0: Maghigop og sabon, malunggay.
1: Yes.
0: Nabay, galaga, diha uguan. Malunggay, ramang yun.
1: Pagbagong panganak, kalinsabaw na malunggay.
0: Oh, kalinturahon, magtuwag manok, na malunggay.
1: Malunggay. Unsay pinakaganahan mo masugtan, Captain Jake, nga na malunggay?
0: Lauoy.
1: Ako kay Munggus.
0: Munggus
1: ka na yung kamunggay.
0: Yes, oh, pero dili kay pwede naghanon ang kamunggay na kay mo pait man.
1: Ah.
0: Ang nindot ato itong
1: tinola.
0: Tinola, malunggay, kaning lauoy.
1: Lauoy.
0: Oh, lauoy, gin mo yung lamig, kaya Mami Lucky. So, muna ako ang nabantayan nga, kung speaking of kanang food supplement, why makalupig yan ang malunggay?
1: Yes.
0: Kaya primary po, pinopromote ng Magnum C ang malunggay para po sa mataas na vitamin C para ang tung lawas kusgan dili tadali magkasakit. Kailangan natin ang Magnum C i-appeal sa maintenance. Ang Magnum C nagpabiling
1: epektibo, barato. Dili lang ka ng Captain Jake, kaya dili lang siya epektibo at barato, masustansya na affordable pag
0: iwa. Dino
1: diba?
0: Nya ang kung ang lawas na to galuya, ubuhon, daling hangakon, daling kutasan.
1: Uy, labi na karon
0: daling sipunon, daling mabughat.
1: Uso kaya na karon kay tungod ni balik na ang klase, ting klase na tanan ng gawas.
0: Oh, Magnum C herbal capsule. Kung ang sakit nato diabetes, ana puhon natay igawas nga produkto nga mainly para gyud sa tag-as kay mga sugar sa lawas. Kay daghang kayong komplikasyon niya ng taas nga sugar sa lawas. So nag-produce ang Magnum C puhon. Hopefully magawas nato ang Magnum C nga dunay mga ingredients nga para lang yun sa naay taas nga sugar sa lawas. Mao na puhon at tanginin niyo na kay namang gud mo tana kapitan, diabetes ana. So iyon ko na dili na pwede madana sa mga 10-in-1, 500 milligram rabaya ginang capsule. Sa 500 milligram, pila lang ang mabutang herbs diha.
1: Yes.
0: Nya, kung imo nang sagul-sagulo, nang napulo, maglisod na, o ka nang igo sa kung unsagi concern. Kaya para ko na magpa-check up ang doktor, naragyan na siya tambal nga para ng ubo. Naragyan po'y tambal nga para sa kalintura. Kabantay, mana? Nya na specific ang pila ka milligram. Sama po sa food supplement, naapo na siya requirement atong lawas para kanang para mabinipisuhan dun sa tuwang lawas ang nutrisyon o sustansya niini para maulian ta sa tuwang mga sakit. So mga napuhon ang igawas na ito puhon mami Lucky na insulin powder ang Magnum C.
1: Uy.
0: Nga igawas nga ang gitawag na ito Magnum C Diacare. So para nis mga diabetes kay
1: because na, we care for you.
0: Yan. So naamagod tayo nadunggog nga daghan kaayong kaso sa kining gitawag na to o kining dialysis. Yeah, daghan kaayo ang mga tao nga nag-undergan o undergo o dialysis mamilak. It's because of complications sa diabetes. So mao na ato ang sulbaron o itry na itong sulban. Maluing Ginoo mo gawas nung ato ang gitawag na Magnum C Diacare para na sa mga taas kay sugars lawas. Mao tinindot imintinar ninyo. Pero sustansya gani, nutrisyon, dalika maluyak, hangakon, kutasan, Magnum C Herbal Capsule na made of malunggay, made from malunggay, maunay nindot inumon. 11 pesos lang. Kaya ang Magnum C, nagpabiling!
1: Epektibo, barato!
0: Mapalit na sa kabadbaran. Ay, luya na yung mga inahan sa kabadbaran. Kaya wala na yung kape, wala na yung haplas, pasensya.
1: Ay, ato kap nga. Una, wala yung kapsul. Sus, pa'y kadong balik, wala naman po yung kape.
0: Wala na yung kape, wala na yung haplas. Pasensya kayo sa mga taga-kabadbaran ha. Ako dala ni panawagan sa radyo. Ang among ahente niya, ato itong kasabaan. Ito itong patilawon o latigo. Kaya nung wala na delivery ato mga butika niya. So,
1: latigo ni
0: Kapin
1: Jig.
0: Nas nanay ko ang ganina, nang nawag sa kuwa, gitawagan ako, kay nag-text naman sa kuwa. Nga, nagbaktas pa daw sa gikan sa ilang lugar. Nagtipid in town, kay dili mamasahe, kay sayang mamasahe.
1: Mm-hmm.
0: Pag-abot sa lungsod, why mapalit nga Magnum C? Nga ilang may pasensya na ha, kay atulan ning latiguhon niya itong ahinting anong langay-langay ni siya. Nya, diripon sa may Maramag Bukid no, nasa Extenso Pharmacy, nasa Quad, naadiha sa Bufarco, San Andres, Valencia, naadiha Sincere, naadiha sa Lux Pharmacy sa NVM, nasa Macamiel, halos tanang butika sa Valencia Bukidnon available ng Magnum C. Nya ko dekas midsayap, halos tanan po niya, Mami Lucky sa Sunlight Grocery. Naadiha sa Farmasya Sitang, Guansing Pharmacy, nasa midsayap. Kung diri naman kastagom, New Market Pharmacy. Nasa Kapalong, Premier Drug, na diha halos tanang butika sa Kapalong, nasa naadiri sa may tagum sa public market, Bonifacio Drug, naadiha sa Perpetual Pharmacy, nasa Dorings Pharmacy sa tagum, nabunturan, Cyber Drug, 5R Pharmacy, halos tanang butika. Di lang po siguro tanan, pero halos tanan po. Nasa Santo Tomas, naadiha sa Panabo, nasa Davao del Sur sa MD Drug, Bansala, naadiha, halos tanang butika makapalit na mug Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, Magnum C Herbal Juice, ug El Combate, tanang produktos Magnum C, nagpabiling!
1: Epektibo, barato!
0: Sa itong magpunayin sa itong programa, ibang kwento na naman ang maririnig ninyo. And this time, medyo sentimental lang ato ang story karong adlaw.
1: Kuyo niya itong story karong kap. Kaya murag andaman-daman ninyo daan ang inyohang mga tissue.
0: Ang inyong mga panyo.
1: Ay, mga panyo ninyo o ang inyohang tubig.
0: Medyo
1: emotional.
0: Emotional nga story. Bisan kami gani-ani, nag-uulpod gani, may nagbasa sa iyang kwento. But anyway, sayro na to sa pagpadayon sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Ni ang nangyong ko siya balay. Malipay ko niya kung asawa karon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karon na doon ako'y giandam ng regalo nga makapaligon sa tong relasyon. Luwata kay di oh.
2: Mao ba? Naatay regalo sa ako ah. Unsa man na? Kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umuligi pulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa nang og ipalit kabalo bitaw ka magnum sira jud akong kape di na jud ko minom og lain ug imo nang ipugos ako di na jud ta magdulog
3: di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors, laging healthy sa Magnum C.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Be, tilawan ko. Ah! Lamias imong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kaya na ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
7: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
8: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi, pag nakakain ka, medyo napadaming kanin mo, or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po kapag nag-take tayo nito, syempre kung naggagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates sa sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumaghap. Wala naman akong diabetes, kaya po I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa ibang mga supplements.
7: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutunan.

0: party. Ayan, para sa mga uhaw ka eskape, labi nagbugno ang panahon.
1: Uhaw ka eskape.
0: Birahin na yun og Magnum C Herbal Coffee.
1: Ang Magnum C Herbal Coffee na ito, nindot kayo ni, pwede pang buntag, pwede pang hapon, pwede pang merienda, kanisya, pwede pang cold, pwede pang hot coffee.
0: Ayan, so maghilig makaskape, no? Kaping herbal na.
1: Ooh,
0: so lahi ang Magnum C Herbal Coffee. Affordable na, barato na. Lami pag yung lasa, dili lasay, dili ladang, dili kakabuhion mo inom aning kapiha.
1: Mm-hmm.
0: Sakto, timpla. Di ka magmahay, igmuinom ka. Kung gusto ka na, huwa pa katilos Magnum C Herbal Coffee, palit lang usa ka sachet. Ayaw pagpalit o usa ka box, kay basig masayang o di ka ganahan. Palit lang usa ka sachet, niya itimpla sa usa ka basong tubig o ininitubig, tilawi lang sa ang Magnum C Herbal Coffee. Di ba, makaingon kag, ooh, lala.
1: Makaingon siya kag, money, kape.
0: Oh.
1: Basta kape ganisgutan, Magnum C Herbal Coffee na.
0: Tinungan din yung Magnum C, di ganita, di ganita, kabuhion mo inom. Dili ganay tinood, dili ganay, dili ganay tuod, mami laki, kanang ladang ang kape. Kaya sa harap makamawanay concern sa mga tiguang, basta herbal coffee, ladang, lasay, dili sila kauyon slasa.
1: Aftertaste.
0: Ngay aftertaste, baka na bang, bis nga lami kay pangapi magkabuhion na noon. So lay lang Magnum C Herbal Coffee. Dili lasay, dili ladang, sakto ras timpla, lami nga kape. Magnum C Herbal Coffee, 175 pesos lang ang usa ka box niini. 1750 lang ang usa ka sachet. Ang Magnum C Herbal Coffee nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Barato na, hindi na 20, hindi na 25, hindi na 30, ang kape, 17.50, ragin na.
1: Kap, nangapi lagi ko dali sa may bingkahan, kap, mahal-mahal lagi kap. Wala nga na, may initubig. Alain po, libre ni mo initubig.
0: Mama na nagamahal, ilang baso, initubig. Kaya naman, mga pinamos ka ng kananan, karinderya, mahal na na, eh. Pagbaon mo baso, pagbaon mo termos.
1: Kap, ilang kape lagi, 25 ka, pero nay, tulog ka buk pandisal.
0: Ah, okay na na.
1: Okay ni. Nay kape. O sa ako man mangod kape, Jay, ginaano na niya, gina-serving-serving na nila ba? Okay. Mm, nindot.
0: Sige, matingala o niya mo ba?
1: Coffee with pandesal, malunggay pandesal.
0: Nay kan, kang combo-combo.
1: Combo-combo, o tama.
0: Actually, ang oba na mamaligyas, karinderya, 25 pesos silang charge. Ang imong gibayaran na, initubig ragyod. Oh, initubig o nagpahiram silang baso ni mo.
1: Mara na. Siyempre, mahuga. Nangyid garon cap na agi na ibayad. Labor cost dahi sa panghugas dahi.
0: Ang yun ito, bigasol.
1: Oh, gasol.
0: Anyway, greetings sa tama, Milaki, para mabasa na ito ni Labinas mga taga Maramag Bukid noon. Galanog-lanog ato ang programa dahi sa Maramag. Salamat, gaya dahi sa Terminaloy.
1: Thank you very much din po sa mga naminaw karoon sila. Arlene Cabasog, si Oria Abeliana, si Lizelda Yunop, si Elsa Relatado Praculo, si Rishley Cabusa. Ako ni, dagan kay nag-message cap ato dunin isa-isa hon. Mga taga-Bayugan City, Agusan del Sur, si Imelda Aniasco. Salamat sa pagpaminaw si Judith Saliot from Tagbina City. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Ayan, salamat po. Mga taga-Bansalan, si Benjamin Salazar. Captain Jake, nakapalit akong anak diri sa iyahang tag 105 ra ang Magnum C Capsule. Yan, manay nindot. Manay Christita Ormilio, tag 105 lang. Kaya supposedly dapat 110.
1: Mm-hmm.
0: So mayo na, manay nindot sa mga butika nga nakasabot sa pubre.
1: Yeah.
0: O, dili niyo mahalon kay... Malo na nga antig pamalit sa to food supplement mga wa magatay jamo gani mabito na nag food supplement ta kay para mahadlok ta nang hospital tama gina nga des bisligo bilib gyud ko sa mga butika da mamilaki ang pad des bislig tagaan na nilag tag 100 ang mga user diha.
1: Mm-hmm.
0: Oh mo ni lami mo ni nindot kay nakasabot sa pubre.
1: Yeah, syempre si Geneva Duhig, salamat sa pagpaminaw from Libungan North, Cotabato. Salamat po si Jeline Cabrera. Ayan, always niminaw sa Davao de Oro. Salamat po. Shoutout sa Nursery Ngan Compostela Ilabina sa among daddy. Daddy Dico. Abin ako, Daddy Dico na minaw karon. Daddy Dico pala.
0: Salamat sa inyong pagpaminaw mga taga-Tandag City. Si Tatay Amado Lagura. Kanunay ka paminaw diha sa 102.3 Tandag City. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw diha. Oy.
1: Thank you po. Si Vilma Lecedo. Salamat sa pagpaminaw. Si Flor Flores. Si Ana. Salamat kayo, Captain Jake. Si Albert Gahito. Salamat per minaminaw sa itong programa. Og si Flor Flores. Si Norlene Canias. Salamat po sa pagpaminaw.
0: Nanay Flor Flores. Salamat po. Mga taga RRT Auto Supply. Salamat sa inyong pagpaminaw. Laging nakaantabay. Thank you kayo sa inyo, ha? Sani? Ang among dili makalimta ng among-among papa, lapad bakusto mo. Salamat.

0: Salamat sa inyo mga taga RRT Auto Supply.
1: Ang kapag sana... last month pa man ito lang ang topic, Kap.
0: Oo, masing na mali lang sila said.
1: Kap, anapa siya diri, oh. Sina ni Perlita rin Noblas, ang mga taga Davao de Oro, salamat sa pagpaminya o samtang nagatagay o magnum si Herbal Coffee.
0: Salamat po.
1: Sana may sakto. Kap, tama di, gusto lang ko magpasalamat kay Ma'am Letlet of Finial Ver Food and Refreshment kay Nyanis Rag Davao. Naghatod siya o ganang
0: kakanin.
1: Ano, kakanin.
0: Uy, salamat ta.
1: Thank you kaayo Ma'am Letlet.
0: Wala lagi ko kay Bawa na.
1: O congratulations, Kap. Kasayang bagong ko. Ay, tarak-tarak.
0: Ay!
1: Nyanis siya o Davao kay sa atong office. Dito siya ni claim siya ang bagong tarak-tarak.
0: Oy, hey, congratulations sa imong bagong sakyanan, ma'am, ha? Ma'am Led, mabuhay ka.
1: Congratulations. Salamat po kayo sa inyong lamian ka ay nakakanin.
0: Yeah. Nanay Inara Clerigo ng Alegria, Agusan del Sur. Na, maraming salamat, nay, ha? Nanay Inara, thank you kasi pagpaminaw. Naminaw sa tawa si Nanay Mariana Candari. Nanay Caridad Flores de Escabadbaran City. Nanay Caridad Flores, salamat kasi mo Nanay Caridad, oy. Mauni siya ang nahutdan o kapidas kabadbaran. Salamat kayo niya.
1: Thank you po sa inyo lahat. Si Judy Tzali at salamat po sa pagpaminaw. Si Geneva Dukig, si Floraline Takasan. Ayan, na-mention ko na pala kanina. Si Dadsky Lumba, ang mga taga-tagbina, solid magnum si user and listener sa inyong programa. Thank you po! Si Ronel Dolor, maraming salamat po.
0: Nanay Aida Sindana, namina sa Tuas Coronadal. Salamat Nanay Aida Sindana. Thank you kayo. Amo diri kapitan, tag 120 ang per pad sa kabadbaran. O tama Nanay Caridad, ang ubang butika lang gida na 120 man dito kay 12 pesos man per capsule dito sa kabadbaran.
1: Uh-huh.
0: 120 gina per pad. Pero na mga butika na yung maluluyon ba? Ano bang nakasabot? Muhatag lag 110. Ano maguna? Na yung uban makasabot. Pero na yung uban nga negosyo-negosyo ragid po. Sige lang na yung ano lang. 120 gina na yung SRP.
1: Ayan. Si Kevin Lingas, si Nanay Pasita, ngayon palagi po siyang nakikinig sa inyong programa. Hello po, Nanay Pasita. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Arlene Kabusag, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Owen De Los Santos, salamat
0: po. Hoy, Boss Owen. Salamat din mo na, Boss Owen. Tatay Wilson Katumaw. Mami Lucky, Captain Jake, ana pa akong customer. Maka-adi ko no ang Magnum C Herbal Coffee. Nagpalit sa tulo o isa ka box sa Lunes. Pagka Miyerkules, nagpalit na po og tulo ka box kay Mahadlok Mahutdan. Yun ana ang Magnum C Herbal Coffee. Salamat po, Tatay Wilson Katumaw.
1: Thank you. Si Albert Gahito, salamat sa pagpaminaw. Si Norlene Canias, ang mga pa-shout out kang Susana Saranillo, na minaw daw o love, sex, marriage, and career. Siyempre, ang ato ang muse din na Captain Jake, si Ma'am Ellen Guerrero.
0: Grabe. Ma'am Ellen, mabuhay ka. Thank
1: Kani
0: you.
1: Si Ma'am Ellen
0: congratulations, ni graduate of college yung anak.
1: Uy!
0: Congrats na.
1: Congrats! Bawa doon pa kong pangutahan na kap. Pupila ka bukang anak ni Ma'am Ellen.
0: Nana siya'y dalaga nga ni graduate of college.
1: Oh! Ay,
0: kalamis feeling. Ay, congratulations.
1: Kalamis sa feeling ana na makagraduate na imong anak ba, no?
0: Lami nga feeling. Kay wa na kay gastusan kay puhon.
1: Napa, uy, kay kuntay, mga plek trabaho. Mga ay, pamanggid na sa imong.
0: Ma'am Ellen, ha? Congratulations, ha? Si Dong Cantillo. Mabuhay ka, boss. Dong Cantillo. Namina sa itong programa si Ma'am Dai E. Chavez. Laging nakikinig sa programa natin. I-greet na to na ni Carmen Purasoy.
1: Ay, ni Carmen sa Santa Josefa, magkita na gita.
0: Oo, oh, magto mo na.
1: Magto magin na. Siyempre, di kita mag... Di na namin ma-expect nga na ay doakabok. Mano, wala na mag-expect na.
0: Ayun na, wala na yung chiffon cake.
1: Peanut butter, wala na.
0: Sa tanan na mong tingpaminaw niya, sa tanan na mong mo-attend o karaban, siya gina mag-consistent niya, magdala chiffon cake, magdala
1: manok.
0: Peanut butter,
1: manok. Pag, sighting, pag naiting bunga sa lansones, magdala na siya.
0: Nay ha, ayun na pagdala.
1: July, ting bunga ba na?
0: Ha?
1: Kanang lansones?
0: Hapit na, mga August na po.
1: Ting bunga
0: sa lansones.
1: Na.
0: Nanay Milagros Gonzales, kumusta na mga danay? Nanay Milagros Rituta, Nanay Lolita Go, Nanay Flor Flores, Nanay Inday Amaro, kanunay kapamina na Nanay Elsa Narkit. Ayan, kumusta naman mo diha? Kanunay na. Ito na po ang kwento ngayong araw. Pakinggan po natin ang kwento at sana po ay may pulo tayong leksyon sa kwentong ito sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Bago ko simulan ang aking kwento, Kapitan, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Irene. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko sa buhay. Tungkol sa aking asawa, tungkol sa aking pamilya. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, sa mga panahong mga bata pa lamang kami ng aking asawa. Ang asawa kong si June, Kapitan, ay kababata ko. Halos magkapitbahay lamang kaming dalawa. Simula nung kabataan naming, Kapitan, at nag-aaral pa lamang kami sa elementarya, ay magkaibigan na kami ni June. Papunta ng eskwela, during recess, at pag-uwi sa hapon, Kapitan, ay lagi kaming magkasama. Kapag ka maraming nambubuli sa akin noon bilang bata, laging andyan si June, Kapitan, para damayan ako. Para gantihan yung mga nambubuli sa akin. Para siyang tumatayong kuya ko noon. Ako lamang kasi ang babae sa aming pamilya at ako lamang po ang nag-iisang anak ng aking mga magulang. Sa mga panahong binubuli ako ng mga kaklase ko noon during high school, during elementarya, wala akong mapaghinga ng tulong, Kapitan, kundi si June. Parang itinuring ko na rin siya na parang kuya ko noon. Kilalang kilala na siya ng aking mga magulang at ganun rin naman ako sa aking at ganun rin naman ako sa kanyang mga magulang. Parang kung ituring ako ng kanyang mga magulang, Kapitan, ay parang anak na rin nila. Ganun rin naman si June sa aking mga magulang, parang anak na rin ng aking mga magulang si June. Welcome kaming pareho, Kapitan, kahit pa nung mga kabataan pa namin. During sa mga presentation sa eskwela, JS Prom, hindi ko makakalimutan, Kapitan. Lagi kaming magpartner o magka-partner. Wala sa isip ko, Kapitan, na darating ang pagkakataong kami talaga ang itinadhana ng kapalaran. Nalaman ko na lamang ang lahat ng ito matapos akong ligawan ni June nung makapagtapos na kami ng college. Doon lang ako nagkaroon ng kaisipan na pwede rin pala kaming magkatuluyan. Dahil noong mga panahon ng aming kabataan, simula nung elementarya, high school, wala akong ibang iniisip, Kapitan, kundi kuya. Parang nakakatandang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Kaya malaking gulat at nakakagulat po ang pagkakataon matapos kami makapag-graduate ng college, Kapitan, ay inamin sa akin ni June na matagal na pala niyang tinatago ang kanyang nararamdaman para sa akin. Ngunit ang aming mga magulang ay hindi na nagtaka dahil pareho nilang ginusto o parang parehong gusto ng aming mga magulang na talagang kami daw talaga ang gusto nilang magkakatuluyan. Sabi pa nga ng aking ama noong mga panahong nalaman na nila na magkarelasyon na kami ni June, dapat lang at matagal na ron nilang hinihintay na magkaroon kami ng relasyon ni June. Hindi nga po daw sila makapaniwala noon na wala kaming relasyon at tanging pagkakaibigan lamang ang meron sa amin ni June. Kung meron mang mga taong tuwang-tuwa nung magkatuluyang kami ni June, Kapitan, yun yung aming mga magulang. Masayang-masaya sila. Ang tawag pa nga ng aking ama sa ama ni June ay kumpare na kaagad, kahit pa hindi pa naman kami kinakasal noon. Hindi na mahirap, Kapitan, para sa amin ni June na pakisamahan ng isa't isa dahil kilalang kilala na namin ang aming mga sarili. Simulat sa pool ay wala pa kaming pinag-aawayang dalawa. Kaya nung nagpasya kami, Kapitan, na pumasok na sa pag-aasawa,
nung mag-propose na sa akin si June at matapos ang aming kasal, napakasaya ng aming pamilya. Napakasaya ng aming pamilya, Kapitan. Sila yung unang galak na galak nung malaman nilang magpapakasal na kami. Humingi agad ang aking mga magulang ng apo. Dahil ako lamang ang nag-iisang anak at gustong-gusto ng aking ama, Kapitan, na magkaroon kaagad kami ng anak para daw may apo na silang aalagaan. Tuwang-tuwa naman si June kapag kinakausap ng aking ama. Lalo na kapag pinag-uusapan nila ng gusto ng aking ama na magkaroon kami ng 12 anak. Hindi ko makakalimutan ang biruan na magkakaroon daw ng 2 team sa basketball kung sakali man. Kapag ka nag-uusap kami ni June, Kapitan, natutuwa na lamang kami't napapangiti kapag ka naalala namin ang aming mga magulang na parabang para sa kanila ay napakadaling mag-anak. Sabi ko nga kay June, hindi naman kailangang tuparin natin yung request ng ating mga magulang. Kahit galang 2 bata, basta maalagaan natin ang maayos at mapag-aral natin ang maayos. Matapos ang halos 6 na buwan ng pagsasama namin at matapos kaming ikasal, Kapitan, nagbunga nga po ang lahat. Nabuntis ako sa una naming anak. At natupad rin ang pangarap ni June, Kapitan, na magkaroon kami ng unang anak na lalaki. Yun talaga ang pangarap ni June, na kung sakaling bibigyan man kami ng anak, dapat ang nakakatanda, ang eldest, Kapitan, ay dapat isang lalaki. Hiningi namin ito sa Diyos, Kapitan, at ipinagkaloob naman niya sa amin. Inspired kami lagi sa aming paghahanap buhay. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, Kapitan, na pinahinto na ako ni June sa aking trabaho dahil ang mas gusto niya ay maalagaan ko na lamang yung aming anak. Sinunod ko naman ang kanyang payo. Sinunod ko naman ang kanyang gusto. Dahil alam kong kayang-kaya naman niya kaming buhayin kahit hindi pa ako nagtatrabaho. Plain housewife. Yun ang tawag sa akin, Kapitan. Bagamat graduate ako sa college, hindi ko pinanghihinayangan, Kapitan, na hindi ko magamit yung pinag-aralan ko. Buo sa aking dibdib, nasuportahan lamang ang gusto ng aking asawa, suportahan ng aking pamilya, maalagaan ko ng maayos ang aking anak, at maalagaan ko rin ng maayos si June. Sa buhay naming mag-asawa, Kapitan, bagamat may mga pagkakataong nagkakaroon rin po ng mga pagsubok, may mga pagkakataon rin pong hindi kami nagkakaunawaan, pero alam namin sa set isa na mahal namin ang aming anak at mahal namin ang isa't isa. Hanggang sa isang araw, Kapitan, isang araw na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko siguro. Isang araw na dadalhin ko na hanggang sa kamatayan ko. Biglang umuwi po sa bahay namin si June at mataas po ang kanyang lagnat. Nangihina po ang kanyang katawan. Sa pag-uwi niyang yun, Kapitan, meron sana akong ibabalitang napakaganda sa kanya. Matapos kasi ang 2 taon, matapos kong isilang yung panganay namin,
ay nabuntis akong muli, Kapitan. 3 buwan na ang aking tiyan pero hindi ko pa alam sa pagkakataong yon. Hanggang sa nagpa-check up ako at nalaman kong 3 buwan na pala ang aking tiyan. Naakala ko lamang, Kapitan, ay delayed lamang ang aking menstruation. Excited ako sa araw na yon na ibabalita ko sana kay June na buntis ako. Sa pag-uwi niya, Kapitan, na dapat sana ang nakasanayan ko'y 6:00 na ng gabi na pag-uwi niya, ay umuwi siya ng halos 2:00 pa lamang ng hapon. Pag-uwi niya ay lupaypay ang kanyang katawan at nakikita ko sa kanyang mga mata na parabang pagod na pagod ang kanyang katawan. Nung tanungin ko ang aking asawa, ang sabi lamang niya ay kailangan ko lamang magpahinga. Agad-agad ako nag-asikaso, Kapitan, at pinahiga ko siya at nagluto ako agad ng pagkain. Nilutuan ko muna siya ng ulam na masarap para pagkagising niya ay manumbalik ang kanyang lakas. Hinintay ko munang magising siya. Pakiramdam ko sa araw na yung, Kapitan, ordinaryong araw lamang pero subalit, bakit ako nakakaramdam ng kaba? Hindi ako mapakali kasi may mga pagkakataon rin namang umuwi si June na pagod ang kanyang katawan pero bakit yung araw na yun ay naiiba? Bakit pakiramdam ko ay parang lungkot na lungkot ako? Inaabangan ko ang kanyang pagising at maya't maya ay tinitignan ko siya sa kwarto upang malaman ko kung gising na ba siya. Maya-maya pa niya ang Kapitan. Mag-alas 7 na lamang po ng gabi hanggang sa nagpasya na akong gisingin siya. Nung gisingin ko si June, Kapitan, ay pagod na pagod pa rin ang kanyang mukha. Giniginaw ra siya ang sabi niya sa akin. Umupo siya sa mesa, Kapitan, dahil sinikap kong patayuin siya para pakainin ko sana sa gabing yun. Agad niyang sinabi sa akin, ano pala yung gusto mong sabihin sa akin? Natandaan ko kanina bago ako natulog na parang narinig kong sinasabi mong may sasabihin kang importante. Gustong-gusto ko na sanang sabihin sa kanyang buntis ako, Kapitan, para masurpresa naman siya. Pero sabi ko na lamang sa kanya na siguro sa susunod na lamang na pagkakataon, kumain ka na muna para manumbalik ang lakas mo at magpahinga ka ulit. Matapos siyang kumain, Kapitan, ay agad naman siyang bumalik sa kanyang pagkakahiga. Pinainom ko ng gamot at natulog na kaming dalawa. Kinabukasan, nanginginig na ang aking asawa, Kapitan. Doon na ako nagpasyang dalhin na kagad sa hospital ang aking asawa. Matapos ang check-up at matapos tignan ito ng doktor, wala akong kaideya-ideya, Kapitan, at wala akong kaalam-alam sa kaganapan tungkol sa aking asawa. Sa mga lumipas na mga araw, magaling naman siya, malakas ang kanyang katawan, at wala akong kaalam-alam kung anong dahilan kung bakit ganun ang kanyang nararamdaman. Nung kinausap ako ng doktor, Kapitan, nakita ko kaagad ang kalungkutan kung paano sinabi sa akin ng doktor kung ano ba ang findings tungkol sa nararamdaman ng aking asawa. Doon ko lamang nalaman, Kapitan, na nakagat pala ng aso ang aking asawa. At umakyat na ang rabies sa kanyang ulo. Nung marinig ko ang sinabi ng doktor, Kapitan, agad na naginig ang aking katawan dahil sa sobrang nervyos ko. Ano ba ang dapat naming gawin? Ano ba ang dapat na solusyon para manumbalik ang lakas ng aking asawa? Gaano ba kadelikado ang nangyari sa aking asawa?
Pero sinabi sa akin ng doktor ang katotohanan tungkol sa pinagdaraanan ng aking asawa. Wala nang lunas, Kapitan. Gumuho ang aking mundo nung malaman ko ito. Agad kong niyakap ang aking asawa dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko sa pagkakataong yon. Agad akong tumawag sa mga mahal ko sa buhay, ang aking mga magulang, pati ang mga magulang ni June, para ibalita sa kanila. Tinanong ko pa yung aking asawa, Kapitan, kung bakit naman hindi niya sinabi sa akin. Sa pagkakataong yun na tinatanong ko siya, ay nakakasagot pa siya sa akin ng maayos. Ang sabi niya sa akin, kaya daw hindi niya sinabi ang mga bagay na ito dahil ipinagwalang bahala lamang daw niya. Hindi naman daw niya inaasahan na hahantong sa ganoon. Makalipas lamang po ang ilang oras, Kapitan, pag-uwi po namin ng bahay, andun na mga magulang namin. Makalipas lamang ang ilang oras ay sinugod na naman namin ulit sa hospital ang aking asawa. Dahil kahit painumin mo ng tubig, ay natatakot na siya. Na para bang mauubusan siya ng kanyang, o para bang mauubusan siya ng hangin, nahihirapan siyang huminga, at parang hindi na niya maintindihan ang kanyang mga kilos, ang kanyang pag-iisip. Agad-agad namin siyang binitbit at dinala sa hospital, Kapitan. Ngunit kahit alam ko ang totoong sitwasyon, nagbabakasakali pa rin akong gumaling ang aking asawa. Kaya hiningi ko sa Diyos na sana gumaling pa ang aking asawa dahil hindi man lamang niya alam na buntis ako sa pagkakataong yon. 2 taon pa lamang yung aming panganay. Hinihingi ko sa Diyos, Kapitan, na sana may pag-asa pa ang aking asawa. Ngunit sa loob ng hospital, kahit hindi man sabihin sa akin ng nurse, kahit hindi man sabihin sa akin ng doktor, nauunawaan ko, Kapitan, na parang wala nang pag-asa ang aking asawa. Ginapos nila ito na para bang hinahayaan na lamang ang aking asawa. Napakahirap tignan, Kapitan, ang kalagayan ng aking asawa. Halos 2 araw, 3 araw lamang ang nakaraan, napakalakas pa ng aking asawa. Nagbibiruan pa kaming 2. Napakarami pa naming kwentuhan bago kami matulog. Pero sa isang iglap, ganun na kaagad ang sitwasyon namin. Alam mo, Kapitan, napakahirap tignan ng aking asawa na alam kong nilalabanan niya ang kanyang karamdaman. Nagawa pa niyang sabihin sa akin na umalis na raw ako. Huwag ko na lamang daw siyang tignan para hindi ako masaktan. Hindi ko kayang iwanan ng aking asawa. Hanggang sa huling sandali, Kapitan, naabutan ko pa ang huling hininga ng aking asawa. Sa isang iglap, naglahong biglang lahat naming pangarap. Namatay ang aking asawang si June, Kapitan, dahil lamang sa simpleng pangyayari. Na kung sana'y naagapan, na kung sana'y alam ko lamang, Kapitan, hindi mangyayari ang ganung bagay sa aking asawa.

Hindi ko alam, Kapitan. Habang nakaburol, habang pinaglalamayan ng aking asawa, hindi ko alam kung saan patutungo ang buhay ko. Kasama ang 2 taon kong anak at ang ipinagbubuntis ko pa. Tinignan ko ang cellphone ni June, Kapitan. Tinignan ko yung aming mga larawan. Tinignan ko yung mga pictures ng aming mga anak o ng aking anak. Napakarami palang larawan na nasa kanyang cellphone na hindi ko lamang alam. Marami akong larawan na hindi ko alam, na habang kumakain pala ako, na habang natutulog pala ako, Kapitan, ay pinipicturan ako ng aking asawa. Hanggang sa makita ko na lamang ang isang video, Kapitan, na nakarecord. 2 araw lamang ang nakalipas. Habang tinitignan ko ang video, Kapitan, akala ko isang ordinaryong video lamang ang nirecord ng aking asawa. Ngunit sa videong ito ay kitang-kita ang panglulupaypay ng kanyang mga mata na sinasabi sa aking, "Ma, siguro sa pagkakataong ito, habang pinapanood mo ang videong ito, ay wala na ako." Habang pinanunood mo siguro ang videong ito, nakalamay na o pinaglalamayan na ako. Patawarin mo ako, Ma, dahil hindi ko nagawang alagaan ang sarili ko. Patawarin niyo ako ng aking anak dahil hindi ko na masasaksihan ang kanyang paglaki. Mahal na mahal kita at alagaan mo ang sarili mo at alagaan mo ang ating anak. Mahirap mang tanggapin ang aking sitwasyon, pero alam kong mamamatay na ako. Kaya ginawa ko ang videong ito para sabihin sa iyo, mahal na mahal kita. Magkikita na lamang tayong lahat.

Hindi ko matanggap ng ganong kadali na lamang ang lahat, Kapitan. Pero sinusubukan ko magpakalakas para sa aking anak at sa aking ipinagbubuntis ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming maraming salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Gusto ko lamang pong sabihin na mahal ko ang aking asawa. More power po sa inyo, Kapitan. Lubos na gumagalang.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C, tungod kay ako nagayon na prob siya. Ang akong gipangbati sa akong lawas. Nagyod ko'y kaligoon, og naayog yod ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa akong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang yod siya, naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Hermana, Antiga Pransa, gay natuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung akong kumari may nag-recommend sa ako ang paggamit to na ako ani. Kining kamot nga wala, dili makaisa sa taas. Karun, buyag, bisan to sa luyo, makaisa na. Kung nagpasalamat dito ni Magnum C, tanan nga, produkto sa Magnum C akong gigamit. Nakaayon yun ko. Aktibo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Jubilin Horzales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na ang sampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Dili na mi problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
6: Kung mao, Mang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
10: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin. insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimain ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
9: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhin mong kuoy.
11: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
12: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
13: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
14: Kan kaayo karon ang nagdali kaputi. Pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang noun. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug bili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun. Pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kay ang tinuod kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
13: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar. Magnum C Caravan Day na pod!
15: Oh yeah!
13: Mubiyahe na sad ang team sa Magnum C karong Hunyo 27 para sa Magnum C Caravan Day.
15: Yeah.
13: At hangi ang tibuok team sa Magnum C karong Hunyo 27, Sabado, alas 8 sa buntag sa Isulan, Barangay Kalawag 2 Gymnasium, Isulan, Sultan Kudarat. O alas 2 sa hapon sa Sorala Municipal Gymnasium, Sorala South, Cotabato. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo salmot o muapil. Magnum C users man ka o dili pa.
15: Yahoo!
13: Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, na ay chance nga makadaog og 30,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalahon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutia products.
15: Oh, yeah.
13: Pwede sab ka makadaog o mga premyo sama sa Android cellphone, LED TV, home and kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maungtimani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o appeal sa kasadya. Karong Hunyo 27, Sabado, alas 8 sa buntag sa Isulan, Barangay Kalawag 2 Gymnasium, Isulan, Sultan Kudarat. O alas 2 sa hapon sa Sorala Municipal Gymnasium, Sorala South, Cotabato. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.
6: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo, ha?
7: Sigurado ka?
10: Sex.
7: Ayaw sa. Hindi ko andam. Pasing mabuntis ko.
10: Marriage.
6: Sus na, ana sa kanya, ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
7: Natural. Kay sige kag pambabae.
10: And career.
6: Yes, nanawag. Thank you po sa trabaho.
10: Woo-hoo!
16: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
17: Ingatan mo siya.
16: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Ay, marit ba'y nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Greetings sa Mami Lucky. At wala nung Taganog pagtagan ni mga greetings din nga wak na to ma...
2: Taganog pagtagan.
1: Wak na tago. Wak matagay pagtagan kaganina. Salamat kay Michael Campilan. Maraming salamat kay Kevin Liangas. Si Christian Hinobisa. Naminas na programa si Amy Aliawan. Si Raymark Polinar. Si Nanay... Si... Kano sa Amerika nila ha? Si Nanay... Cathy Villa Mangoni siya, pero lili man ni Cathy Villa. Si Nanay Celia Purisima. Nanay Celia Purisima, maraming salamat sa pagbuminaw. Shout out sa inyo na. Si Nanay Rosa Mortala. Ayan, si Annalisa. Mga taga Manolit Bake Shop diya sa Nabunturan, Branch 4. Annalisa Abulok, naminas ng programa sa mga taga Manolit Bake Shop sa Nabunturan, Branch 4. Thank you guys sa inyong pagpaminaw diya. Thank you kayo.
2: Thank you rin po kay Nash Abaw sa pagpaminaw, si Irish Mickey Zam, si Totong Prospero Piñafel, mga taga Coronadal City, South Cotabato, si Sina Naiselia Bertuduazo Porisma.
1: Ayan. Evelyn Sienes, naminas ng programa. Salamat.
2: Si Ma'am John Amaro, salamat kay Ma'am John. Si Kevin Lingas. Ayan, nabasa mo na pala ito kanina, Captain Jeg. Si Ma'am Vilma Lechedo, salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong walay puas nga pagpaminaw. Si Arlene Cabusog, si Lizaline Esperas, si Merlin Ordes, naglanog-lanog.
1: Si Melchor Bunghanoy, namina sa itong programa. Asa mapalit ang Magnum C sa Isulan? Naalam po sa atong opisina na ada sa likod sa Land Bank, na ay opisina ang Hiang International diha, makapalit kag Magnum C nga na i-diskwento diha.
2: Yes.
1: Kaya, pero sa mga butika, naana po na diha. Rojon Pharmacy, halos tanang butika sa Isulan na ay Magnum C. Nga pa ito po ka sa South Cotamato, Tampaka, naana diha. Sa Marbel, naana po diha. Mapalit ang produktong Magnum C sa mga nagkadaiyang butika o pharmacy sa inyong lugar.
2: Yeah, and speaking of Magnum C, nag-inom ko karon og Magnum C Herbal Coffee Cup. Kay murag padong nag-inimo, mo salop ang mata.
1: Totong Piñafiel, naminas ng programa. Mga taga Coronadal City, South Cotabato. Totong Piñafiel, maraming salamat sa inyong pagpaminaw, Kevin. Ayan, nabasa na natin do.
2: Si Dolly Cabrera, naminaw sila sa Nabunturan, Davao de Oro. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Nanay Nene Lampera, Permigod, nagpaminaw. Thank you.
1: Tapia Family, diha sa Maramag, Bukidnon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maynard Tapia, Tapia Family, thank you. Marhinia Mulaan, nakaantabay sa programa natin. Aligado, Bebilin, ng New Bataan. Maraming salamat. Si Elsa Praculios, naminaw sa programa. Si Imelda Añasco, si Riza Andag, si Nene Lamprea ng Santa Josefa. Wa ko swerte. Eh, nabasa na niyo muna kanina, no? Nanay Lizel Dayuno. Maraming salamat kay Christina Serag. Happy birthday daw. Ayun, nabasa na natin eh. Si Ma'am Bing Torino. Kumusta na, Ma'am Bing? Nanay Berna Maghari. Kumusta na? Salamat po sa lagi niyong pakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and career.
2: Nakatawa ko sa imo kapbay. Ikaw siguro nag-post na itong Facebook page.
1: Nga.
2: What's on your mind? Imo nang i-copy ang
1: what's on your mind? Mga gani.
2: Pragwa kay lingaw, anik.
1: Oo, lingaw. Anyway, sa lahat po ng mga nakaantabay at may mga Facebook, pwede nyo kaming i-follow. Hanapin lamang po ang Captain Jake and...
2: Mami Lucky! Captain Jake and Mami Lucky. Sisingit ko lang, Cap. Si Judith Fuego na minaw karon. Si Nina Alvas Angus. Salamat po sa pagpaminaw. Mga pita karon, Mami Lucky and Captain
1: si
2: Jake.
1: Si Nanay Lynn Madria na minaw po sa ato ang programa. Salamat po. Balikan lang natin ang kwento, mga kaibigan. Bagamat napakasakit po ng karanasan ni Irene, ang ating share of the day, may mapupulot tayong aral sa kwentong to. Makinig po kayo mabuti, mga kaibigan. Relatable itong kwentong to. Kami, kahit kami, relate kami sa kwentong to, mga kaibigan. Hindi tungod ginami, napaakad po ko. But naami mga silingan na dahil binuhing iro, ana. Sumo. Relatable kayo ni. Mahimula na to ni siyang katawa, pero nindot kayo ni nga story, karang adlawa kayo.
2: Pero naka-experience po niyo nga before na mami iro, no? Nga napaakan gid ang bata na sige laog pa inject.
1: Yeah, anyway, sige. So, iyang ba na happy family. Kung imong tanaw na mi lucky, daghan pa unta ang pwede mahitabo sa unahan, but it is what it is. Nahitabo nang nahitabo. Naabot sa point nga mo ni karon nawa ang husband tugod sa kining panghitabo ah.
2: Yes.
1: Napaakan sa iro nga mura gibali wala lang. And dili na to ni hayaan nga opportunity nga di ta makasabot karong adlaw because kini manggod nga kini magod nga lesson, Mami Lucky, gibayran o kinabuhi.
2: Mm-hmm.
1: Kini nga lesson, gibayran siya o kinabuhi. And grabe ka sakripisyo ni para sa uban nga makasabot, para sa uban nga makakatuon nya unsang lesson ang naaani karon Mami Lucky.
2: Ayun,
1: kanambahin sa mga nagbuhi og iro ug sa pwedeng na ay mga sitwasyon nga dunay kauban sa pamilya, mahal sa kinabuhing mapaakan og iro.
2: Or kung anpod ka, katungod sa tag-iya sa iro o katungod pod sa napaakan sa iro.
1: Ayan. Kaya kini mo ni guwapo nga lesson because kini nga story is very, kuan ba, sakripisyon ni siya, niya gibayaran sa kinabuhi para makabalutaan nga sitwasyon. Paulit-ulit lang ni siya nga sitwasyon. Before long time ago, Mami Lucky, naanak ko yung mga nadungog nga story ya kabahin.
2: Kaya ganito eh, kailani ganito, di ba nga, napaakan.
1: Ay, oh, classmate si, na ako sa college.
2: Si, kalimot ko siya pangalan, basta, di na ta mag-name drop. Pero,
1: classmate na ako sa college, same ani, successful yung career, napaakan siya iro, gibaliwala lang po niya because ang iro is dili man po daw kanang, kanabitaw sa tawag na.
2: Dili ganito pa, kanita, kapmurag, ikambras ba to siya?
1: Napaakan ng gamay. Gamay lang yun. Oh. Wala lang gitagad because gamay, raman.
2: Mm-hmm.
1: So, wala lang nahibalan. Maupunto ang ikamatyan sa kuang friend. Classmate na sa college. Ihang career is very successful.
2: Ang tingala na lang ni ato.
1: Ang tingala na, kurat na lang mi, nga nawa lang siya kalit.
2: Nga na nag-post sa iyang Facebook, condolence, mga ana-ana.
1: So, nakurat na lang po mi, ginato ang nahitabo. Babae to akong friend.
2: Mm-hmm.
1: Now, the story, unsay maayong tunan sa story because dahil something ipaabot ang story karong adlawa.
2: Mm-hmm.
1: Unsa ni, Mami Lucky, sugda na to sa balaod. Ang balaod para sa mga gabuhi o iro so that you will understand unsa ka dapat maging responsible kung naa kay gibuhing iro.
2: Kaniha, mo ni siya ang mga balaod nga bahin sa kanang mapaakan ka sa iro sa Pilipinas ni siya. So kasagara nagabasi ta ana Captain Jake sa Civil Code, sa Local Governance Ordinance ug sa kaning natig natawag kap nga Republic Act 9482 or ginatawag na to nga Anti-Rabies Act of 2007.
1: Yan.
2: Oh, Anti-Rabies Act. Kaniha mga importante nga dapat timan ana to ha, owner's liability.
1: Owner's liability kung gabuhi ka iro karon wa kay knowledge.
2: Mm-mm.
1: Paminaw taro unsay imuhang responsibility.
2: According sa Article 2183 of the Civil

0: Risgo ba? Risgo oh. Nga na, nakapaak ang imong iro. Bisan pa og kanang
1: accidental lang.
0: Accidental pero ikaw gyud nga nag-iya ang managot anas tanang
1: at least kahibaw ta nga mao din natong liability. Kay bisan ako sa una wa ko kahibaw nga inana day ang balaod mamilaki.
0: Okay, moingon na man ni dul man imong kuan. Oh,
1: gilabay man gud yung iro inyong gisungog. So ana ba? So nakapaak then ikaw diay gihapon ang manubag ni ana.
0: Yes. Okay. So sa mga tag-iya sa iro, dapat kinahanglan kanipo ng mga importanteng buhaton Captain Jake para po risgo ba dili kaya risgo. So iparehistro or ipabakuna ang inyong ang iro daw Captain Jake every year gyud na siya pabakunahan. Tapos for example, kung mapamatud-an nga walay bakuna pag ginang iro Captain Jake, mao pag ini ang risgo sa dito sa tag-iya. Pwede siya makamulta og 2,000 to 25,000 depende sa kaso.
1: Sa panghitabo.
0: Sa panghitabo. For example, gawas ana Captain Jake, pwede civil liability po sa kanang tag-iya sa iro ang amubayad sa hospital, dito sa napaakan, tambal, trauma. For example, na-trauma ba karon?
1: Appeal pag yun na siya.
0: Or anything, any damages.
1: So inana kalalom ang balao di ay kung na nag-iya kang iro, niya imong iro nakapaak. So dili gyud ay pwede nga ikaw may nisulod gud diri, ikaw man goy giimo man kung gisungog ang iro, natamakan man gud to, mao nakapaak. So bilang na nag-iya og iro, mao gyud ay na imuhang responsibilidad kay nagbuhi man kag iro.
0: Ayan.
1: Mao na nga dapat gani day pa injekan nimo imong iro og anti-rabies para in caso makapaak dili kayo delikado mamilaki.
0: Yes.
1: So apil na sa responsibilidad again, responsibilidad na sa gabuhi og iro. Ayan.
0: Yes. Unya human, pagkuntahay ba, in case nga napaakan ka sa iro, diritso, ang buhaton ni Moana, kailangan siya ka mo adto. Para naman sa mga napaakan sa iro, Captain Jake.
1: Yan, okay. Para po sa mga napaakan, again, ang kwentong ito, mga kaibigan, ang kwento ngayong araw ay binayaran po ng buhay, sakripiso. For us to learn something, for us to know unsa day ang dapat mga buhaton. Mao ni ako ang nakita karon mamilaki nga kung do na may mga dagkong lesson or pagtulun-an aning istorya karon, mao ni siya para makasabot ta.
0: Yes, kung napaakan ka sa iro, automatically diretso dayon ka sa ginatawag na to nga animal bite center. Unya, kung napaakan ka, ang first aid lang daw ana Captain Jake, kay hugasan dayon ang samad daw Captain Jake.
1: First aid. Pero first, dili pwedeng nga lingatan.
0: Lingatan nga pag nahugasan naman ako, nasabuna naman ako, dili daw na siya dapat. Kinahanglan gyud daw mo adto gyud daw ka dayon sa animal bite center or health center para sa bakuna. Unya kailangan nimo kumpletuhon ang 4 to 6 nga
1: injection. Okay, dili na siya pwedeng na-injectan ka lang kausa, abin nimo maunan to.
0: Oo, dili pwede.
1: Kaya ako naka-among iro so na nakapaak. Nya among gipa-injectan tong bata nga napaakan sa iro. Again, ako experience po na ko niya.
0: So
1: even ang parents sa bata dingon na okay lang to kay kuan man kanang
0: okay naman,
1: okay
0: gamay
1: naman
0: lang.
1: Ang bata, gamay naman. Ako mismo ang niingon yun nga pa-injectan ng bata kay dili ko gusto nga basi mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa bata. So nagbalik-balik yun mi sa katong
0: center. Animal bite center.
1: Dili ka nang dili sa government man ang animal. Katong ganang animal bite center sa government na.
0: Dili na siya sa government ka. Kumbaga animal bite center is kanang authorized na sila nga mutusok ang bakuna para sa ka. Pero na yung mga ginatawag na to nga free, mga libre.
1: Oh, na yung mga libre.
0: Libre mo na itong likod sa City Hall, ayan, sa mga City Health,
1: ayan,
0: health center.
1: So katong yadtuan na mo, animal bite center yun to.
0: Yes, okay. Sa health center to siya Captain Jake nga accredited para sa animal bite center nga mutusok.
1: Ah, okay, mahal-mahal mag ito. Actually, mahal-mahal yun itong bayad ato.
0: Oh, mahal-mahal yun.
1: So katunay mo'y libre ana, pero importante lang ayaw lang lingati. Ayaw lang palipasa ang duha kaadlaw, tulo kaadlaw, saka lang ninyo maisip pa-injikan. Right there and then, basta mapaakan, pa-injikan dayon og anti-rabies. Tama
0: yes
1: ba, mamilaki?
0: Oh, tama na siya, Captain Jake. Niya human, ang katungod po naning napaakan, pwede ka mo mangayo og kanang bayad sa medical expenses gikan sa tag-iya sa iro. For instance, no? Napaakan ka niya, dili makisettle ang imuhang ang nakapaak sa imuha, pwede ka mo, pwede ninyo siya kanang
1: pareklamo
0: or kanang ginatawag na to nga kanang
1: pwede siyang ipabarangay.
0: Ipabarangay. Pero na natin ginatawag ana Captain Jake nga conciliation meeting, meaning ana, patawag lang na masabutan unsa ba ang maayo.
1: Kay
0: what if ko ang tag-iya sa iro po, dili po siya capable gyud nga mo
1: ayan
0: magpa-inject diretso. Ana. Oh,
1: basta importante lang nga maagapan, bahala na og wala eh mangitaag pa maagi mamilaki because dili pwede nga sama sa story karong adlaw ba ipinagwalang bahala lang ang nahitabo Naabi lang nila simpleng

0: paak lang, simpleng gamay lang, na nag-lead sa yung ani nga panghitabo. What a beautiful family unta.
1: Mm-hmm.
0: Nindot unta kay, pwede unta nga, karabang ideal family. And naguba lang sa usa ka sitwasyon, naguba lang tungod lang sa usa ka simpleng panghitabo nga gisakripisyuhan og kinabuhi for us to know unsay dapat buhaton karong adlaw.
1: Yes.
0: Nga dili siya pwedeng baliwalaon lang kun nag-iya kag iro, bantay imong iro, ihikot imong iro.
2: Ah.
0: Dili pwedeng pataka lang kag buhi imong iro nya bisan asa lang na mulakaw. Makapaak na imo ginang obligasyon.
1: Imo gina siyang responsibility. Hmm.
0: Now, if ikaw napaakan sa iro, ayaw pod lingati, magpa-inject kog ka adto ka sa kung unsa man ang ahensya sa government, at least makalibre ka.
1: Mm-hmm.
0: O atupo ka dito sa mga pribado nga pwede ka magbayad for basta lang maagapan ka agad.
1: Yes. Unya. So, importante ma-complete day na nimo Captain Jake ang full injection nga 46 injections. Pero kung tahay ang iro ba karon bakunado, pwede na daw na sila nga 4 kabuk injections lang kung fully vaccinated ang iro. Pero kinahanglan gid gihapon para ma-sure maamo assess ana Captain Jake, gina-assess man po na ka.
0: Pero dili gihapon kumpiyansa. Bisan pag mahingon ang tag-iya sa iro nga sige lang kay kini among iro gibakunahan man ni. No, ayaw gid mo kumpiyansa. Because the moment mo kumpiyansa mo, dili na maagapan later on pagka nairabis na. Oh, di gin maagapan, walay tambal ni ana. Wala na gipadulngan lain ana kung dili ka matayon. Basta na ana, sulod ng rabis sa sistema sa tao, sa ulo sa tao.
1: Kakita gani ko sa kanang social media cap. Kanang mga tao ba nga nagka mahadlok og tubig, di na mo inom.
0: Oh, kasi ang I don't know kung say paliwanag na mami laki. Ang ako na hibala na na kay mura og ang it's more on psychological magod. Kaya murag ang virus magod or ang rabies magod na sa imuhang
1: utok
0: ba sa imuhang ulo. So I don't know kung say mahitabuan na di kay ko wala kay ko knowledge about sa technical ni ana pero ang ako lang nahibala na is di na maagapan pagka na inana ng sitwasyon. Magpaabot na lang kag oras o adlaw, I think. Mura mag kagpaabot lang kasi mong kamatayon basta inana ng sitwasyon. So, para di na to na di ta mabutang sa alanganin and di ta maabot sa anang sitwasyon, dili pwede nga magpataka lang o buhig iro nga wala kay responsible. May pananagutan ka.
1: Mm-hmm.
0: Kung makapaak ka, o mapaakan imong iro, o makapaakan imong iro, imuhan ng tulubagon.
1: Yes.
0: Kung ikaw po mapakaan, pangitag pamahagi, ayaw kumpiyansa because ako mismo doon na ako'y amiga. Gwapo ang career. Babae ha?
1: Mm-hmm.
0: Nindot ang career.
1: Naapoy
0: mga anak na. Pamilyado sab. Naguba lang sa usa ka iglap. Inani po ng panghitabo yun. Gwapo kay agent to. Dako kay kumpanya yang gitrabuhuan. Dili lang sa simpleng trabahador. Dako usag ranggo sa kumpanya. But because sa usa ka panghitabo, nga abi lang niya. Simpleng paak lang sa hayop. Moto'y nakag guba sa pamilya, moto'y nakapawa sa kuwang amiga in town, classmate pa na ako sa college, Mami Lucky. I hope na we all learn from these stories and o sa story natin karong adlaw and Irene, hopefully do not forget God is good all the time.
1: Mm-hmm.
0: Pray harder kung ni pinakasandata sa mga inaning sitwasyon. Manalangin, kumapit na mabuti kasi wa man tay lain duulan ginuura man gyud ang maghatag sa tuwag kusog sa tuwang kasing-kasing sa tuwang dugan sa tuwang unahuna wa man tay lain lauman ana ginuura gyud wa man gyud tay lain maduulan kundi dili ginuura. So I hope nga sa mga musunod nga adlaw unti-unti maka-recover ka and magpakapakusog ka Mami Lucky, magpakalakas ka dahil may anak ka at buntis ka pa ngayon.
1: Yes.
0: I think na nasa sa 8 ata Mami Lucky ang one. I hope nga all is well sa imuha pag-abot sa kay mga nakay na po siguro ni siya Mami Lucky.
1: Oh, ayaw kayo pagpa stress ba kay syempre buntis man siya. I mean, di naman kailangan tumali kayan pero as much as possible.
0: Kay
1: syempre kung whatever
0: may umasa kasi may umasa.
1: Whatever you feel, whatever you think, unsa man imong emotion karon is ma-adapt ya sa bata po.
0: And may umasa kasi. Magpakalakas ka. And again, walay laing pwedeng buhatong kundi manalangin kasi maura magyun na ito ang sandata, maura magyun na itong pwedeng mabuhat bilang tao.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa mga panghitabo sa itong kinabuyo sa hindi naman na ito ma-question good.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tao ramagod damin wamantay watakay ba ba unsagi ang ato alagin pwedeng buhaton manalangin dawaton ang tanan maura magyun Mami Lucky kaya bisan saan na ito kwinta-kwinta, wa man gyud tay mabuhat bilang tao. May limitado o limitasyon ang atuang kakayanan bilang tao. In wa ta kay bawo kun sagi mga katuyuan sa mga panghitabo sa tong kitabuhi. Ano ba ang kaukulan ng mga pangyayari sa buhay natin? Hindi natin alamin, hindi natin pwedeng basahin, hindi natin pwedeng pangunahan. Ang atin lang ay tanggapin.
1: Acceptance.
0: At manalangin. Yan. Iyan lang ang sa tingin ko ang makakatulong sa atin. Panalangin. At mga tao sa paligid na pwedeng dumamay sa mga panahong lungkot ka na. Sa mga panahon na lugmok ka na. Mga tao sa paligid. Yun yung mga magulang mo. Nasuportado ka naman from the very start.
1: Yes.
0: Mga magulang nung asawa mo na pwedeng tumulong sa'yo, magpapalakas ng iyong sarili para unti-unti ay matanggap ang pangyayari sa buhay. Hopefully, maging okay ang lahat. Dalangin namin na maging okay ang mga susunod na araw sa buhay mo at magpakalakas ka dahil may anak ka pang 2-year-old.
1: Hmm.
0: 2 years old pa in town ang iyang anak.
1: Niya
0: na pa siya gibuntis karon. Ayan. Anyway, maraming salamat po Irene, and maraming salamat po sa lahat naman nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Hanggang bukas po ulit, magkakarinigan tayo mga kaibigan. Medyo mabigat sa dibdib ang story natin ngayong araw. Medyo mahuy-huy po datong abaga kaya yung mga inani nga mga panghitabos kinabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Yan makusay, makahuna-huna po tag what if sa ato anin na hitabo. Unsa kay maayong buhaton, unsa kay kaya kay nako, mga na ba? Mga question po ta sa tuwang kaugalingon. Anyway, maraming salamat po mga kaibigan. At hanggang bukas po ulit, magkakarinigan tayo. 1 down to 3, 6 up to 8 p.m. At 9 up to 11 o'clock sa morning. Maraming salamat. Ako po si Captain J.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Huwag niyo kakalimutan mga kaibigan na mali ay mali at ang tama ay tama. Si Captain pong gumawa ng tama. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
2: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
3: Di na mabuhay.
4: Karami ang tayo kapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man yun akong apo. Asa naman yun to akong apo, oy. Kainom mo na naman yun kong magnum si herbal coffee.
5: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba.
4: Palitan ako ni mog magnum si herbal coffee.
5: Hala nay, wala ra ba. Nakalimot gyud ko.
4: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingnan ta na ka nga magpalit og magnum si herbal coffee. Imuha jud ang gikalimtan. Kabalukan, maura nay paborito na kong kape, ang magnum si herbal coffee. Pagdali dito.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum CC, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: 3 o'clock.
7: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
8: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing

Alas tres, disi otso sa kahaponon mga kabibes. Welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock, Rattle here in FM, Radio 96.7 FM. Sa tanang mga kasilinganan, mga kabibes, mga suking tigpaminaw, mga solid followers and listeners. Mainit nga kahaponon kaninyong tanan, mga kabarangayan, kalungsuran dinhi sa probinsya sa Davao de Oro. Lakip na sa mga kasikbit na ito ang probinsya, mga kabayans, Davao del Norte, Agusan del Sur o del Norte, mayong hapon kaninyong tanan. Welcome ta nining ato ang programa, karong taknaa, dinhi sa 96.7 FM, Davao de Oro na Bunturan. Og sa tanang mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live, mayong hapon kaninyong tanan, mga kabibes. Ayaw mo kalimot sa pag-share sa tuwang FB Live, mga kabibes. Daghan kayong salamat, no? Og sa tanang mga naminaw karon sa kahangina, no? Sa atuang hotline number 0951-220-0478. Usbon ko mga kabibes sa 0951-220-0478. Og sa tanang mga kabaranggayan nga naminaw karon, mayong hapon kaninyong tanan. Sa mga suki na kudiha nga tigpaminaw, mga kasilinganan, mayong hapon. Sa kuang ugangan nga naminaw karon, Gregorio Uyo de la Piña. Og sa kuang asawa, Rachel de la Piña Patay. Og sa kuang duha kanak, Chelsea Jean og Chisley Jana. O kinintak na mga kabayb sa tulad ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. At urusahab ka nato ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora diha sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Colherb Zamora Apsay. O GSB Member Ewell Zamora Apsay. Mag-uban-uban ta mga kabibes, sa gikaingon ko na taman ta alas 5 ninyo nga to ang programa karong takna sa MMR, Favorite Mix of Rock. Ay maghawa mga kabibes, magpadayon kaya po na nga to ang programa karong takna, humanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
17: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy og magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
16: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
17: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako og nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
16: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
18: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
19: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
1: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
20: One station, all the hits.
21: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
22: This song is brought to you by
23: Governor Engineer Raul Mabanglo.
24: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
25: ACS.
24: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
25: ACS.
26: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
25: ACS.

0: Love di ka siya una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
7: anak. I have EXL
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga, magpadayon ang inyong successful ang patingkamot ng mga katabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen, naman ako. Epektibo, barato.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
13: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
14: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
15: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
16: Hugo Bistro.
17: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
18: Tara na!
17: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
18: More than good pizza.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may segminor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

S355 sa kahapon mga ka-vibes sa tanang mga nagpabiling ng tanaw karon sa to ang FB Live. Mayong hapon kaninyong tanan. Og syempre dire sa may Barangay Ugaw ang atong mga kasilingan na niya mayong hapon kaninyong tanan. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw ni nga tuwang programa. May hapon diyan no, sa tuwang Barangay Captain Kapitan Milagros Andanistal. Mayong hapon diyan kap. Uban sa tanang mga barangay pangsyonaris. Mayong hapon usab ni Boss Bobby Nistal o Kagawad Marjon Nistal. May hapon usab sa tanang mga kagawad diyan sa may Barangay Ugaw. Kang Kagawad Manoy Sherwin Torintira. Kang Kagawad Boss Raymond Arangcon. Mayong hapon diyan Boss diyan sa may Purukdos Barangay Ugaw. O siyempre kang Ate Asun Pontevedra diya sa may Purok 3 Barangay Ugaw. May nga pursab kang Boss Felix Pontevedra no? Diya sa may Barangay Ugaw Purok 3. Kagawad Boss Danny Digal. O siyempre kang Kagawad Dinis Moso. O Kagawad Manoy Alex Manti diya sa may Purok 5 Barangay Ugaw. May hapon kaninyong tanan. O sa tanang mga barangay pangsyonaris dyan no? Kang tulit sa Rosales sa tuwang Purok Chairman de sa may Purok 3 ninong kong kumpare mayong hapon. May hapon sab ka Ate Gina diri sa may Purok 4 Barangay Ugaw. May hapon te ang atuang Purok Chairman de sa may Purok 4 Barangay Ugaw. Sa Rosales family kang Titing Juning kang Sangay Budoy Monterde. Mayong hapon ka Timaw ka Adrian. Mayong hapon. Mayong hapon sab kang Joseph Maluluyon o ka Ate Marlene. Mayong hapon. Mayong hapon sab ka Preng Dudong Rikrik Urbuda diri sa may Barangay Pangutusan Nabunturan o kang Ma'am Minda Urbuda. Mayong hapon na Preng Dudong Rikrik Urbuda. Mayong hapon sab kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda o ka Tatay Erning Ernesto Urbuda. May hapon sab ka Tatay Ninin Alejandro Urbuda ka Nanay Bibi. Ug siyempre ka Lalay Bus Felix Ayan Lili Inday Jojo Ate Gina. Ug siyempre ka Bus Flor Dilito Nung Jimmy ug kang Christopher Longlong Urbuda. May hapon. May hapon sab kang Nang Minda Tagalog sa may Purok 2 ug kang Bus Juni Tagalog. Bus Pare Boss Francis Arangcon, mayong hapon. Boss Gilbert Cuyuca, mayong hapon. Diya sa may Purok 2, Barangay Ugaw. Sa tanang mga kasilinganan, mga ka-vibes na ito diha. Nangaway puas nga naminaw ninyo nga tuwang programa. Karong takna, mayong hapon kaninyong tanan. Samtang oras ito mga ka-vibes, alas 3.58. Magpadayon nga po nga tuwang programa. Dinhi sa 96.7 FM. Nabunturan Davao di Oro.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes!
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: FMR, favorite mix of rock.

0: favorite mix of rock.
1: Alas 4 di CCT sa kahaponon, mga ka-vibes! Sa tanang mga nagtan-aw og naminaw karon sa tuwang programa maayong hapon. Kaninyong tanan at irot Trimulta Niyog. Diya sa may Barangay Tamya maayong hapon diate. Sa Niyog ug Trimulta family maayong hapon. At irot Trimulta Niyog ug kang Bibinong kauban diya sa Yahang Panimalay diya sa may Barangay Tamya Kumpus. Tila. Nga po sab, sa tuwang chairman ya, Nuno Daragusa, no? Di sa may Barangay Tamya, Kumpustila mayong hapon, Chairman Nuno Daragusa. At syempre, kang Boss Amil Hadman, di sa may Purok Dos Poblasyon, Kumpustila mayong hapon. Nga po sab, di sa may Barangay Gabi, no? Kumpustila, ato ang kapitan, di Kapitan Nunoy Lihano, mayong hapon, Kap. Ug sa tanan mga barangay pangsyonaris diha sa may Barangay Gabi, Chairman Ricky Hidurio, mayong hapon na pre. Sir Ruben J. Ripunti, Ma'am Nining Ripunti, Kuya Vince, Ate Abing Nilnil ug kang Bibi Tali, mayong hapon. Ate Sabil, mayong hapon sa biha. Kang Bustimio Amabaw ug kang Kuya Marlo Montes Silanos, mayong hapon. Baisak family, Kuya Arnel Sinahon diha sa may Purok Dos, Barangay Gabi. Kang Brad Arnel Villita diha sa may Roger Sabing Meat and Shop, mayong hapon. Ug sa tanang mga customers diha, no, nga namalit sa mga rabas kayong priskong baboy, karning baboy, priskong karning manok, mayong hapon. So uban pang mga palito, mayong hapon kining tanan diha. Og may hapon sab kang Boss Rico Kiamco diha sa may Barangay Alegria, mayong hapon. Og sa tanang mga ka-vibes ato diri sa may Barangay Syukon, mayong hapon kaning tanan mga kasilinganan nato diha, mga suod kayo nato nga higala. Parts General Usul Villason, mayong hapon. May hapon sab Toytoy Underground. Kang Marvin Ladika Kukamas, mayong hapon og mayong pagpaminaw. Kang Uncle Albert Asido, mayong hapon de kol. Og syempre kang Uncle Florencio Villason Jr. ang atuang Purok Chairman de sa may Purok 9, Barangay Jukon, Robert Ayok Asido. Kang Uncle Loreto Bambam Oliveros, Dundon Vibura, Sanuel and Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store. Og mayong hapon sab kang Nanay Buging og Tatay Rudy. Mga suki na tong tigpaminaw diya sa may Barangay Syukon, no? Mayong hapon kaninyong tanan diha sa Rambala family. Mayong hapon sab sa tanang gala member team kang Toytoy Usul founder Rapido Titi Bayog Isoy Maoy Kinkin Ayok ug Namnam, mayong hapon kaninyong tanan. Samtang oras ato mga ka-vibes. Alas 4:20 sa hapon. Ay mughawa mga ka-vibes kay magpadayon gyapon ang tawang programang EPMR Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Humanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: kung ang baboy makasulti, basingiing nan ka na nga. Beshi, pag-diet sad usahay. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
7: Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
10: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako ipamati sa akong mga tuhod. Starting na ko ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
12: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi. Asa man ka lami ka una, no?
14: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
15: Hugo Bistro.
16: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
17: Tara na!
16: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
18: More than good pizza.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
20: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ahoy! Kidney care time!
23: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
24: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
25: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center, Nabunturan Branch, located at LYR Building National.

4:53 sa kahapunan, mga ka-vibes! Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw na ining atuang programa dinhi sa FMR Favorite Mix of Rock. Daghang salamat, mga ka-vibes! Sa tanang mga listeners, followers, solid kapamilya na to diha, mga kasilinganan, mga suking tigpaminaw, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ilabi na sa tanang mga nagbiyahe karon, amping ta kanunay sa mga pampubliko nga sakyanan, no? Mga namasahero diha o private vehicle, amping ta kanunay nga nagmatas sa kadalanan, amping ta sa tanang mga namasahero usab, mga tricycle drivers, bao-bao drivers, habal-habal drivers, amping ta kanunay. Siguro na to pirmi, mga ka-vibes, ang atuang sekuridad sa atuang pagbiyahe, no? Latas sa kadalanan. Daghang salamat, mga ka-vibes, hangtod ug mga adlaw sa atuang programang FMR Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Umang pagpaminaw kang Angkol Sangay Budoy diha sa may Barangay Kabidyanan, Upper Kabidyanan, no, nga naminaw siya karon diha sa may Ganggangan. Siyempre kang uban siyang kapikas sa kinabuhi kang John B. Osne, kang Boss J. Lubitos, no, maayong hapon diha sa Manilangaw nga na sigtog para tuwang naong mga ka-vibes. Ning langawa gini. Daghang salamat, mga ka-vibes, sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cole Herb Zamora Apsay, ug SB Member Yuel Zamora Apsay. Sa ngalan sab sa itong mga kaubanan din sa FM Radio, sa ngalan sa itong Station Manager Jason Orbuda, Tulits Rosales Ninong Kong Kumpare, og Gisa Adorna, og kininyo ubos ngay galas kahanginan, mga ka-vibes. Budoy Pats manamilit og moingon, amping ta kanunay og dalaygo ng Dios. Bye-bye!

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Ang ato ang hatagan og pagtagad kining text sa usa unsay tambal sa cataract doc kay nihanap na akong mata og dili ko gusto unta magpa-opera kay mahadlok ko doc. Salamat sa pagbasa. Okay sa mga gipang cataract no, daghantang mga pasyente nga wa na madayunan og pera tungod kay mi-improve ang ilahag yung pananaw. But pasabot pwede mahinahinay og reverse yung mga cataract. Depende po na sa kagrabihon, depende po na sa imuang effort, desire ngay mong buhaton. Kaya daghang mga pasyente nga nung di maulian tungod kay panahon nga naggrabe na, wala na po sila'y dakong kusog or dako kaing courage para gyud tambalan ang ilang kaugalingon. So yun ang problem. Pero kung courageous kay ka, na kay pagtuo, Matthew 9:22, ayuhon ka, no, tanang imong sakit ayuhon sa Ginoo kay wala gyud imposible sa Ginoo pinangga. Now balik ta sa cataract. Ing cataract no ang atong lente, ang lente nato, ang lens nato sa tong mata nalubog siya or na opaque siya pinangga nga mopadulong po na siya sa paggabutag yun. O ang mga possible causes niini, ang structure or structural nag changes na hitabo no sa atoang protein fibers sa atoang lente. Importante ang pag-atiman po di ay sa tuang mga mata og daghang factor o banana congenital cataract kung ang inahan na asay rubella virus makuha ni siya no sa mga buntis. Extra ingat dili magpaduol expose sa mga naay gipang ubo-ubo gipang hatsing-hatsing mga tao nga grabing plema palayo gyud labi na kung ikaw buntis kay wa ka kabalo basi natoy mga infected siya sa rubella virus pwede pud makatarak pag once nga ma-infected ang usa ka hina ang immune system sa usa ka mama nagbuntis siya unya na infected siya ng rubella virus pwede pud kung naay mga congenital issue gyud like the galactosemia katong naay mga galactosemia di lang mo gamit og gatas mao na nga makadungog mo nga nganong dili ipagamit ang gatas pwede siya makapakatarak especially kung naa kay galactosemia nga di ka makadigest atong type sa milk sugar nga naa sa gatas or the galactose mao na nga makadungog ka sa clinic bawal ang gatas sa mga pangkatarak. Labi na sa mga bata nga naghahanap ng mata, bawal ang mga gatas. Now, sa mga smokers, biyay lang ni. Mao na nga, bawal gyud ang pagpanigarilyo. Bisan pa, di ka nagapanigarilyo, o niya ang imong kauban, grabe kay makalanghap ka sa sigarilyo, napod ba yung pilosopiya ang uban nga, ngayon medyo ka muundag sigarilyo, may ngon itong nagtigpanigarilyo, ang uban manggani na nga matay, bisag wala panigarilyo. Taghan manggog hinungdan nga nang mamatay ta pinangga. Dili lang sigarilyo, mamatay puta tungod sa kagahig ulo, mamatay puta sa kining kagool, mamatay puta sa nasobrahan. Daghan kay balance, mo bitaw gitawag sa new start, walo ka mga balaod sa lawas, dapat balance yung ka na kay temperance. So sigarilyo no, importante kaayo nga tangtangon ang pagpanigarilyo or magpalayo sa aso sa sigarilyo. Sa mga hilig pud kaayo magkaunog seafoods, possibly dako silang risgo nga magkakatarak, alimango, kinason, posit, pasayan, tungod kay mga exposed kining mga pagkauna og mga heavy metal poisoning. Pwede di ka ma-poison, ginagmay-gagmay, kaunin mo sa mga heavy metals nga makuha diri sa mga seafoods. Pero hinumdumi ang heavy metal, pag dili ka enough og healthy lifestyle, especially sa mga pagkaon, dugay ni matangtang sa tong lawas og matipunok ni siya, mauni nga dito ka magkaroon ng cataract, masigagkaon ang mga seafoods, pasayan, seaweeds inon, pwede. Lato, guso o nindot na siya kay pinangga. Atong gi-provide ang Makabuhay Plus Herbal Capsule kay naanit kakayahan. No, tagas nig sustansya, chlorophyll, mga antioxidant, anti-inflammatory nga mupahinay-hinay or mupugo nga di ka mahinayon pagkabuta. Pag-inom Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag o tuhapon, humagkaon. Unya, himuon gyud ang healthy lifestyle, magpadayon magtuon, aron mabatna na to ang maing panglawas. Pwede nyo isabay ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naimintinan sa diabetes, naimintinan sa hypertension, pwede mga pinangga. Labi na sa mga arthritison, makatabang pod ang
5: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Taigong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength. As you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: 523.
9: That time check was brought to you by
10: Board Member Colherb Zamora Absai.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby ay anak na babay. Dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Kaya kita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod na ang Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sa Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pick up o bayad sa doktor, zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko pa, salamat.
18: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
21: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makataban yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong anti-diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio.
14: FM Radio.
13: Favorite mix of rock.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6

Hantun yun, nakibreak lang yun yung school ni Sakuha. Hindi naman ko makakuntak. Puno ko sa trabaho ay bakante. Makatulog ko alas 12, alas 11, pinakasayo. Hantun pagka alas 4, mata na sabi kay maghikay para sa pagkaon pamahaw. Sumpay lugar na ako. Ngadilin ako halos pagamitin lang cellphone, bisan mo gamit ko, walay load. Data lang. Paita. Wala ba may undang na lang kung sa may kapuslanan ako nga magiguban ko, upat katuig. Mamatay ko dito sa trabaho. Walay klarong tulog. Ngayon sa ako naman lang nun, hindi naman nagbalik sa kunis mo ha. Bahala. Pugson ko na ako siya sa pagpasabat. Ngayon sa ano pagpugos? Pasabto na ako siyang maayo. Unya kina na may uyab. Ang yung feeling na si mo, tuwa naman sa lain. Mangita na lang ang lain ba? Ay na napagsalig ni Kuni. Diligod ka mo sa usag-usabay. Mani tinuod. Siya akong gihigugma. Para sa kuwa siya lang usap babae din sa Malinsya. Ay hunahuna rin mo na ba? Oo, tinuod ka na. Pero tungkol sa kong gugma sa iya, siya lang babae. Relax na lang ba? Pagpatambok kay pirti ni mong niwanga. Nagipi ng naong ni mo tanawa o. Napimata ni mo nga murakag sos. Murakag nasakit og TV. Pangit na kay katanaon. Joke na to ba'y pinutinuon na ba'y. Ay napag-asa ni Kuni ba'y kay Tisoy sa mag-uya ba to. Kalimta na kanya ba'y. Mau ba? Relax, patambok. O niya, plano pa kang panayin ng eskwila na magplano. Huwag ayun nagbalik dito sa Cagayan. Ambot ko yun siya magpa-eskwilas na rin sa ko ha. Ang sila ng tatay at nanay, di na makakaya. Mauna-iuna na ang pag-eskwila ba? Ayaw na to skuni. Sang dito skuni. Siya na ba ni taas ang buhok? Sige ba? Tana. Mag-siya tingin nun ta, mag-birbir ta ta. O ako'y kwarta ba? Ano may ako? Tana. May pa. Tana. Tana.

0: Kumusta naman mo ni Connie, anak? Wala na siya siya plano sa ako, anay. Wala na siya makahinomdom sa among kaagi. Third year high school pa kami, uyab na mi. Hanto na graduate mi. Sakit kay sa ako, anay. Labi na masiplatan ako sila nga naayang uyab sakay siya sa motor. Malipayon kay sila. Nyo bakita ko ni Kuni, igon lang si Mutaliday. Kunuhay nga wala siya makita ka na ako. Dili ka na ba makapangitaglain nga malingaw ka? Amuteo sa inaakang Kuni nga magpabilin magin akong gugma ka niya. Nag-asa pa ko na eh. Nga magkabalik pa among relasyon. Unya kay na may sayo uyab. Nyamatod pa ni Iboy. Nagkita mi nga gwapo dang uyab ni Kuni nga iyang gipuli sa imo ha. Nya ikaw kay nagniwang nagagmayo na wala nang hitsura nimo. Nang laom na ka ng mata nimo. Tungo sa igso ni tatay. Na nakaingong kong buutan. Patyon magkong nilas trabaho kay Kuno ila kong ipa-eskwela.
1: Magtatagpo din tayo.
0: Bubugon po nilas trabaho. Hanto nun gibulagan ko ni Connie kaya warang ko'y panahon nga mukuntak sa iya. Oo, lag-isap niya. Unsaon naman na mangita ka nalaglaing babae, God. Sige lang, Nay. Ako ni bahala sa kong kaugalingon. Ayun na magproblema sa kuha.

Good. Diyan ako. Ah, lingkot. Kamusta na ka? Naanagantos sa problema. Grabe pagniwang ni mo ba? Tungkol sa kong iyan, uwihan dito kon. Ngunit tinood nga, wala na ko'y time sa pagkontak sa mga tungod kay higpit kay sila. Ibreakan pa ko ni mo kinsa may makatulog insakta. Pag-abot ni rin, dili na ko ni mo pansin, hindi na kamutuo sa akong mga sulti. Pasalo alam ko ha. Sa tanan ako pagpasakit sa imo. Kone, wala'y problema. Napon kay rason kay nga nung wala akong kumukontak sa imo ha. Kumusta na mo sa imong uyan? Nagipuli na mo dire ka na ako. Nagbasol ko. Dili man lang di ako ang babae sa iyang kinabuhi. Ora ko gigabaan sa imo ha. Nakita gid na ako sila. Kagahapon, nga laing babae na po niyang isa kaysa iyang motor. Nga wala mang kinin ako matagamtami sa imo sa una. Kuni, ako ginaon na nga samtang diri pa kita wala pa kamantog kagayan. Wala yung kukabantay nga nasakitan ko ni mo. Nga nakay babae kasulti. Tanan imong gilikayan para dili lang kumasakitan. Pero ang lalaki nga akong ipuli ka ni mo, mahal na ako siya pero nawala ang tanan sukat nga na siya laing babae. Kasi plano ni mo. Mahayo ko pa sa ilo sa imo. Wala'y problema ako ni. Bisa noon sa orasa ka nga, mukhang iodri ka na ako, sugot ko. Ayaw pa nga ipasahil ko. Tungod kay gituohan ni mo nga wala na ko magpakabana sa atong relasyon. Dilisab ka na ko mabasol. Pero mahal ta pa kagyapon, bisan pag nakita na ko nga nakailain nga gipulidri ka na ako. Mahal pa pa ko ni mo. Oo. Sigo ko ignore lang ni Ibo yung nanay, pangita na lang daw kong laing babae para malingaw ko. Pero dili na ko kaya nga pulihan ta ka. Bisan pa man nga kita na ko nga nakailain nga kauban. Pero nag-asa pa ko nga mahibalik ya po ng dati na to. Magpasabot ni mo, ipadayo na to atong panghinigugmaay. Oo, si Kuneng.

0: o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: saragod ang bundak sa ulan, og bundak antika o gugma na walay kahumanan. Hay! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaana akong paminaw, ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala, good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Zero niya hospital. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang hospital ko niya. Pagulin ako sa palay, mawaya akong gimintin. Yarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat dito sa Magnum C. Capsule. Kaya una, kuha akong balatian. Epektido, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa. With proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
12: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Kaon og histamine nga pagkaon. No, ato ang hinumduman mo bito pag moadto mo sa inyong mga doktor ang ihatag antihistamine para di na ka magka-allergy. Ang tag-as kay nga mga histamine ato man ang nabalik-balik na kaniadto mao man gining karning baboy mo ginapinakataas. Sunod ana ang mga seafoods, no, mga pusit, alimango, kinason, onya, kaon po kagparat, grabing parat. So makahubak po na mo na nga bawal gyud ang mga pagkaon aning mga junk foods, especially food sa mga dairy products, no? Maupun yung mga problema sa mga hubakonon, bawal gyud na sila mga dairy products. Bawal gyud na sila sa mga soft drinks. Kaya nga naman, kaya kaning soft drinks, grabing asukal, mo create gihapon na siya pagpahinay sa imong immune system. Number one po, daghan kaayog mga factor nga ato ang i-consider kung ang isa ka asmahon tungod kay usa sa mga nakapahinay siyang respiratory is iyang pagka-obese o sa iyang pagka-overweight. Dapat tabangan po ang iyahang mag-weight management gyud mo na nga mga ginikanan ayaw gyud kalipay nga manambok inyong mga bata. Busok, ayaw po ng tambok. Busok lang, ayaw ng tambok. Tanawag yun ang iyong tiyan. Mao na nga sa mga adult naman nato, no, mga hamtong na, ayaw tanaw yung tiyan nga dapat dili mo sobra sa inyong dughan. Dapat ang dako na to ang dughan. Kasi pag mudako ang tiyan sa atong dughan, pag tanaw ni mo agoy, maglisod naman kag tanaw sa puson. So, sa ato pa, mo create na siya pressure sa imuhang cardiovascular o sa imuhang even sa imong baga, mo pahinay na siya. Ang ginarecommend sa uban is magkaunta og mga taas og vitamin D. So, ang uban gingon nga kinahanglan magkaon og gatas, magkaog itlog. Pero bantayanan man gud ang itlog. Bisaya pwede, pero itlog pod nga kanang commercialized kaayo, dili sa healthy. Labi na pod ang gatas nga labi na kung nakatulong kang manggatas na yung mga hormones, na yung mga antibiotics nga nahibilin. Yun ang problem, makasamot sa mga pinangga. Pag inom lamog makabuhay plus herbal capsule mga pinangga, no? Sa mga bata ayaw lang yun kalimot, pwede ni mo ipainom yun. No, panalitan, dos anyos gisipon, giobo, gihubak, gikalintura, dos anyos hantod 4 anyos. Ang isa capsule sa makabuhay plus, tangtangon ni mo na ibutang ni mo sa warm water, gamay lang na tubig or honey. Imo na siyang ipainom sa bata. Katuluhon to ni mo pagpainom ang katungtunga sa kapsul. Okay, timanan na to ha. Dos anyos hantod 4 anyos tunga sa kapsul, isa kaadlaw. Pwede katuluhon o ginom ang tunga sa kapsul. Okay, mix ni mo sa warm water gamay, mo to ipa, divide ni mo ipainom. Sa 5 hantod 8 or 5 hantod 9, pwede tag isa kapsul, i-mix gihapon sa warm water, i 3 times a day ang pagpainom. Sa mga dagko man, labi na sa mga 5-7 pataas, gihubak, kaon man og pusit, ni kaon man og karning baboy, so grabe ang allergic reaction, maglisod og ginhawa. Inom dayon og makabuhay, duha capsule, mga pinangga, kung nasayop masiguro ko, pero 99% makasure jud ta, nga kanang mga huot sa dughan, tungod sa allergic reaction, maulian dayon.
1: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: 5 o'clock.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWPM, Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigi, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
5: Tatlong estudyante patay, 13 pang sugatan sa insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City. Dalawang suspect na pawang minor de edad na aresto na. Bullying, nakikitang motibo ng pulisya sa pamamaril sa Tacloban, isa sa mga baril na ginamit nang galing umano sa pulis. Insidente, itinuturing na high alert situation ng DepEd. Sa pool sa CCTV, babae pinagtataga at hinataw ng martilyo ng kanyang dating kinakasama dahil umano sa selos. House Prosecution Panel, pinalagan na sila'y kinain ng buhay ng kampo ng depensa sa pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dandang residente sa Malabon, nawala ng kuryente matapos bumagsak ang tatlong poste ng kuryente sa gitna ng matinding bugso ng ulan at hangin. Bagyong Francisco, malapit nang maging super typhoon. Labi ng Ateneo student athlete na si Divine Adili, iuuwi na sa Nigeria. Sigabo, aarangkada ngayong gabi, Coco Martin at Julia Montes, live!

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Pilipinas, pasintabi po at sensitibo ang balitang ito. Tatlo ang patay at mahigit 10 sugatan sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ngayong Lunes ng umaga. Hawak na ng autoridad ang dalawang minor de edad na salarin sa pamamaril. Nagpapatrol, Ranulfo Dukdukan.
2: Naggagulo sa loob ng San Jose National High School sa San Jose, Tacloban City, alas 9 Lunes ng umaga. May nangyari kasing pamamaril sa loob mismo ng eskwelahan. Sa isang video nakuha sa loob ng isang classroom, maririnig ang iyakan ng mga estudyante. Maya-maya, magugulantang sila sa putok ng barila. Ayon sa guro na si Irvin Nugar, nasa gitna na sila ng klase nang marinig ang malalakas na putok ng barila. Nakita niya ang isa sa mga shooter na lumalakad papalapit sa kanilang area. Kaya sinabihan niya ang kanyang mga estudyante na manatiling kalmado at magtago sa ilalim ng kanilang mga lamesa. Nilak niya rin ang pinto pero patuloy sa iyakan ang mga mag-aaral. Sa labas naman ng eskwelahan, makikitang nagtatakbuhan palabas ng paralan ang mga estudyante at guro. Maririnig din ang pag-iyak ng ilang mag-aaral. Ang ilan sa kanila, tinutulungan na ang mga kaklase na gulat at balisa sa nangyari. Binuhat naman palabas ang isa sa mga sugatang estudyante. Sa pag-respond ng mga pulis, pinalabas ang mga estudyante at guro. Ayon sa Tacloban City Police, tatlo ang patay sa pamamaril, 13 ang mga sugatang ginagamot sa mga ospital. Bago magtanghali, magkasunod na naristo ang mga suspek na pawang mga minor de edad. Ang isa sa kanila, grade 9 student, sa mismong paaralan kung saan nangyari ang pamamarila. Nagluloksa si Ginelyn Badoria, ina ng isa sa mga estudyanteng nasawi. Inakala niya noong una, naligtas ang kanyang anak ka.
3: Relax lang ako, kay kasarin ko diri ako ng anak, may patay ko nung ada. Tapos, may nagyakan it, gindescribe it ko, purong anbuhok.
2: Panawagan niyang mapanagot kung sino man ang may-ari ng baril na ginamit ng mga minor de edad.
3: Dinaaro ko it, gusto ko lang ito makasuhan ang tagiyahad ito nga mga pusil, kaya diri ito may ngad tit bata, kunwari kundad ito nga, kunhinot nagkuan ito nga mga pusil.
2: Ikinabahala naman ng DepEd Eastern Visayas ang nangyari. Nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa PNP para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at guro sa eskwelahan. Makikipag-usap naman ang DepEd Tacloban City sa Tacloban City Social Welfare and Development Office para sa agarang psychosocial first aid sa mga estudyante at maging sa mga guro at staff ng paaralan. Mas mahigpit na siguridad naman sa mga paaralan ang pinapaalala ng DepEd.
4: Mandar na atong school division superintendent ng pahugtong pan security including ang pagkamayada ihin mga metal detector.
2: Sabi niya, mas maiging may mga metal detector ang mga security guard ng eskwelahan. Sinuspindi muna ang pasok sa eskwelahan kasunod ng nangyari. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga pulis ang insidente. Inaalam kung paano nakapasok ang mga suspek sa eskwelahan. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News.
1: Lumalabas sa imbestigasyon na nanggaling sa isang pulis ang isa sa mga baril na nagamit sa insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Live nagpapatrol mula Campo Crame, Michael Delizo. Mike, paano napunta sa bata yung baril?
5: Alvin, oo nga. Sa inisyal na investigasyon ng PNP ay lumalabas na itong isa sa mga estudyante ay tiyahin po niya yung isang pulis na may-ari ng 9mm Glock na ginamit doon sa krimen. Ang pulis na ito ay nakatalaga sa Police Regional Office 8 o Eastern Visayas Region at kasalukuyan na siyang iniimbestigahan para sa posibleng kapabayaan. Yung isa namang baril ay na-trace mula sa isang security agency sa Cebu City. Alvin, 40 basyo ng bala mula sa kalibre 38 at 9mm na baril ang na-recover sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban, Leyte matapos ang pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante na ikinasawi ng tatlo nilang kaeskwela at ikinasugat ng 13 iba pa. Bineberipika pa ng pulisya ang motibo at kung may tinarget ba ang dalawa. Sa pag-iimbestiga sa social media account ng 14-anyos na estudyanteng Namaril, nakita ng pulisya na may ilang violent tendencies ang bata. Ayon sa PNP, maaari sanang napigilan ang pangyayari.
6: May nakita po tayong mga pinos na violent videos, mga pertaining to guns, video of him firing a gun. So ito ay very obviously red flags. So if you could, if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented.
5: Napag-alaman Alvin ding pamangkin ng isang pulis mula sa Regional Police Office sa Eastern Visayas ang 14-anyos na sospek na harap ang tiyahing pulis sa investigasyon at isinasailalim na sa restrictive custody.
6: And if proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly.
5: Samantala, nakarehistro naman ang isa pang ginamit na baril sa isang security agency sa Cebu City. Nakikipag-ugnayan pa ang pulisya sa naturang ahensya para malaman kung kaninong security guard naka-issue ang baril. Nababahala si PNP Chief General Jose Melencio Nartares Jr. sa serye ng school violence at inatasa ng mga police commander na paigtingin ang seguridad sa paligid ng mga paaralan. Dapat anya ay maging komportabling lugar ang mga eskwelahan para sa mga mag-aaral, guro at iba pang empleyado.

0: coordination with school authorities, local government units, parents and community stakeholders.
1: We understand that there is not enough budget for sa lahat po ng naiisip natin ng mga x-ray, yung mga metal detectors, yung hiring of security guards, hindi po ano to. But we have alternatives, some of which are yung closer coordination with the barangay, with the barangays.
2: Alvin, nahuli ang isa sa mga estudyante, no, na sangkot dito sa Wamaril, habang yung isa naman ay kalaunan ay lumapit mismo, sumuko sa police station sa Tacloban City. Sa ngayon ay pumasok na ang DSWD, Department of Social Welfare and Development, para sa kaukulang intervention dito sa mga menor de edad na itinuturing na ngayong CICL o Child in Conflict with the Law. Ayon naman sa Department of Justice, may koordinasyon na ang Tacloban City Police Office at ang Office of the City Prosecutor sa Tacloban para sa kaukulang investigasyon. Alvin, balik sa'yo.
3: Mike, sa mata ng law enforcement, nabanggit mo na rin dahil minor nga yung mga suspect, paano bang mangyayari dyan? Sila ba ay lilitisin pa rin o hindi idadaan yan sa rehabilitation sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development?
2: Ang usually nangyayari, Alvin, dahil nga menor de edad to, yung isa 14 years old, yung isa 15 years old, ang pumapasok na dito ay yung DSWD at ilalagay sila, isasailalim sila sa intervention at sa rehabilitation, Alvin.
3: At pag sila'y tumuntong na sa tamang edad, itutuloy yung kaso o yun na yun?
2: Oh, yun yung malalaman natin, Alvin, no, sa mga susunod kung paano ba dito ang magiging, kung paano dito papasok yung law enforcement units at kung paano pananagutan ng mga bata itong kanilang nagawang krimen, Alvin.
3: Maraming salamat, Michael Delizo.
4: Sa pool sa CCTV ang paulit-ulit na pananaga at paghataw ng martilyo ng isang lalaki sa kanyang kinakasama sa Tanawan City, Batangas dahil sa selos. Exclusive, nagpapatrol, Dennis Datu.
5: Sa kuha ng CCTV footage na ito, madaling araw ng Biyernes, kitang dumating ang motorsiklo sakay ang tatlong babae sa Tanawan City, Batangas. Ilang sandali lang, tumatakbo at sumisigaw na ang isang babae habang hinahabol ng isang lalaki. Paulit-ulit na hinahataw ng martilyo at tinataga ng itak ng lalaki ang babae. Habang ang nagmamaneho ng motorsiklo, nagmadaling umalis para humingi ng tulong. Tumigil lamang ang lalaki nang bumulagta na ang biktima. Tadtad ng taga sa ulo at iba-ibang parte ng katawan ng babae na halos maputol pa umano ang isang braso, pero himala siyang nabuhay.
6: Hindi naman na masimula ng gamutan, gawa ng kailangan ho ng pinaghahanda ho ng ospital ng 500 hanggang 1 milyon na gamutan. Kasi critical talaga ang condition niya.
5: Ayon sa mga otoridad, ang lalaki ay dating live-in partner ng biktima na isang waitress. Galing umano sa birthday party ang babae at inihatid lamang ng dalawang kaibigang babae pa uwi sa bahay. Pero nakaabang na pala sa kanya ang dating kinakasama.
7: So nung nakita niya bumaba na ng motor, talagang inatake niya na itong ating victim. So kitang-kita naman dun sa footage na talagang pinaghandaan niya ito, talagang abuse of superior strength, treacherous to, taking advantage of the night time.
5: Isang linggo pa lamang naghihiwalay ang dalawa, kaya selos ang nakikitang motibo ng mga investigador.
7: Itong pangyari na to is a crime of passion. Based on our investigation is misunderstanding to. Nagsiselos tong lalaki kasi napapansin tong victim natin sa restaurant. Siyempre, ina-entertain mo yung mga customers.
5: Lutugis na ng mga otoridad ang suspect. May panawagan naman ang kaanak ng biktima.
6: May anak ka din. May anak kasi silang isa, 8 years old. Kung nasaan ka man, sumuko ka na at para naman panagutan mo ang ginawa mo sa aking pinsan.
5: Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Dennis Datu, ABS-CBN News.
4: Nawala ng kuryente ang daan-daang customer ng Meralco matapos bumagsak ang tatlong poste sa Malabon kasabay ng malakas na ulan at hangin itong linggo. Tuloy-tuloy ang ginagawang power restoration sa lugar pero nagdulot ito ng matinding traffic.

0: nagpapatrol easily.
1: Sa kasagsagan ng malakas na ulan bandang alas 7 ng gabi nitong Linggo, natumba ang isang poste ng kuryente sa may MH Del Pilar Street, Barangay Maysilo, Malabon. Nabagsakan pa nito ang nakaparadang tricycle. Bukod dito, isang poste ng kuryente rin ang bumagsak sa bubong ng isang bahay, habang ang isa naman ay naiwang nakasabit sa mga kable nito. Nagdulot ang insidente ng power outage sa lugar.
2: Bago po kami mag-dinner, ang lakas na po ng ulan. Tapos habang nagda-dinner po kami, bigla na lang mag-shutdown yung supply po ng kuryente.
3: Habang nagpapahinga na ako, ulan, tapos bigla kumangin ng malakas, nakita-kita ko paano bumagsak yung poste sa motor ko mismo.
1: Nagkaroon din ng matinding traffic sa lugar dahil sa mga natumbang poste. Pansamantala munang isinara sa mga motorista ang bahagi ng kalsada habang isinasagawa ang pagsasaayos at pagpapalit sa mga natumbang poste.
4: Malaking perwisyo po talaga kasi malayo po yung ikot eh. Kasi isang diretso lang po dapat. Mag-aantay po na matagal.
1: Marami rin ang napilitang maglakad.
5: Gano'ng kahaba yung lakaran na yun?
6: Mahaba din eh, simula doon sa may kanto ng sa may tulay eh, papunta dito. Di siyempre ang haba, ang init pa, nakaka-high blood.
1: Ang ilan namang residente, nagtiis na lamang sa init sa loob ng kanilang bahay dahil sa walang kuryente.
7: Ito nga po, kahapon po naglisan nga po kami kasi ang init. Yung mga bata hindi makatulog.
5: Dahil?
7: Isa init, sa sobrang init ng panampatas, walang ilaw.
8: Ang sabi sa amin ng personnel ng Meralco, 7 to 8 hours, meron portion na magkakaroon pansamantala. Yung sa other portion, hindi pa po malalaman kung kailan po matatapos, pero pansamantala magkakaroon po yung iba. Siguro mga 3 days yung tansya po ng Meralco.
1: Sa pahayag ng Meralco, nasa 500 customer ang pansamantalang nawala ng serbisyo dahil sa insidente. Humihingi rin sila ng pangunawa sa nangyari at tiniyak na hindi sila titigil sa pagsasaayos hanggang sa tuluyang maibalik sa normal ang supply ng kuryente. Easily, ABS-CBN News.
9: Alamin po natin ang update sa Bagyong Francisco mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyo at magiging super typhoon ba ito?
10: Bernadette, nasa gitna pa rin ng karagatan ang Bagyong Francisco na patuloy na lumalakas at malapit nang maging super typhoon. Taglay ngayon ng bagyo ang lakas ng hangin na 175 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 215 kilometers per hour. Posibleng maging bagyo na o maging super typhoon na ito sa mga susunod na oras o bukas ng madaling araw. At makikita natin sa ating satellite animation na organisado ang kaulapan ng bagyo, halos pantay na, bagamat meron na rin mga humahampas na bahagi sa may Cagayan Valley at sa Bicol Region. Huling namataan ang bagyo sa layong 525 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan at kumikilos pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Hindi po inaasang tatama sa lupa ang bagyo pero liliko ito malapit sa may Batanes-Babuyan area sa araw ng Martes at Miyerkules. Sa mga araw na ito, pinakamararamdaman ang pagsungit ng panahon sa mga nabanggit na lugar. At posible pong makalabas na ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes, June 26. At bilang paghahanda sa paglapit ng bagyo, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 dyan po sa Batanes at sa northeastern Cagayan, kasama yung mga bayan po ng Santa Ana at Gonzaga at ang eastern part ng Babuyan Islands. Mararamdaman na yung malalakas na pagbuso ng hangin sa mga lugar na ito sa mga susunod na oras. Ayon sa PAGASA, Signal No. 2 ang pinakamataas na babala sa hangin na pwedeng itaas dahil sa bagyo. At bukod po sa aasahan nating malakas na hangin at pag-ulan dahil mismo sa bagyo, hinihila rin ng bagyo ang habagat na nakaaapekto ngayon ng tagpapaulan sa may central at southern part ng ating bansa. Mula Miyerkules, hihilahin naman ng bagyo ang habagat paakyat dito sa may Luzon sa pagalaw nito pahilaga. Kaya mas maraming lugar ang makakaranas ng mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kapamilya, mag-ingat, magplano, maghanda at makinig po sa inyong local disaster officials. Bukod sa Bagyong Francisco, wala pong ibang inaasahang sama ng panahon na papasok o mabubuo sa loob ng PAR hanggang sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 23, sa Mindanao, umaga hanggang tanghali, magapaulan ang habagat sa Maizamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, southern part ng Soccsergen, at maging sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Hapon naman hanggang pagsapit ng gabi, meron din mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ibang bahagi pa ng Soccsergen, Maguindanao Provinces, Davao Region, at maging dito sa Caraga. Sa Visayas, uulan din sa umaga sa ilang lugar sa Samar at Leyte, habang hanggang matinding ulan ang pwedeng maranasan hanggang tanghali sa may Panay Island, Guimaras at San Negros Island. Uulan muli sa hapon sa may Eastern Visayas at hapon hanggang pagsapit ng gabi, maulan mismo muli dito sa may Panay at Negros. Sa Palawan, may mga daraang kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat halos buong araw. At hindi naman maulan sa Luzon bukas, pero may mga kalat-kalat na ulang aasahan sa ilang bahagi po ng Southern Luzon, lalo dito sa bahagi ng Mindoro, Calabarzon at sa Bicol Region. At meron ding daraang mga pag-ulan sa hapon at gabi sa ilang lugar sa Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Posible rin po na magpaulan na yung mga kaulapan ng bagyo sa ilang bahagi ng Batanes, Babuyan at Cagayan Province. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw pa rin bukas pero kukulimlim sa tanghali at hapon at pwedeng sa gabi pa aasahan yung pagpapaulan ng thunderstorm. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
9: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City, Leyte. Itinuturing namang high alert ng DepEd ang sitwasyon habang ang DSWD magbibigay ng psychosocial support at psychological first aid sa mga apektadong individual. Live mula sa Tacloban City, nagpapatrol si Francis Orsho. Francis, kumusta na ang sitwasyon dyan sa labas ng eskwelahan?
11: Bernadette, bantay sarado ng security ng San Jose National High School. Itong paaralan nga dito sa Tacloban City. Ito nga'y matapos ang insidente ng pamamaril sa loob mismo nitong eskwelahan Lunes ng umaga. Kaugnay nito, inatasa naman na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya na magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Iniutos din ng Pangulo ang pagtitiyak sa kaligtasan sa mga pampubliko at pribadong lugar, kabilang ang mga opisina, establishmento at higit sa lahat ang mga paaralan. Nakiramay naman si Education Secretary Sani Angara sa mga pamilya ng mga nasawi at sinabing pupunta ang mga opisyal ng DepEd sa Tacloban para sa kaukalang tulong. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng DepEd Central Office na itinuturing nilang high alert situation ang nangyaring pamamaril at nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal nito maging ng DepEd Regional Office at Schools Division Office sa mga otoridad para tiyaking ligtas ang mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan. Nananawagan din ang kagawaran sa publiko na igalang ang privacy ng mga menor de edad na sangkot sa insidente. Iwasang magkalat ng hindi beripikadong impormasyon at hayaang maipagpatuloy ng mga otoridad ang investigasyon. Ang Department of Social Welfare and Development nakikipag-ugnayan na rin sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya at nagpadala ng mga social workers sa lugar upang magbigay ng psychosocial support at psychological first aid sa mga apektadong individual. Tiniyak din ang ahensya na magpapatuloy ang pagbibigay nito ng kinakailangang tulong, proteksyon at suporta sa mga pamilya at komunidad. Samantala, inanunsyo ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez na naaresto na ang mga sospek sa pamamaril sa San Jose National High School at nananawagan sa publiko na huwag magkalat ng maling impormasyon. Si later Representative Martin Romualdez na kinatawan ng distritong sakop ng ang paaralan, nagpaabot din ng pakikiramay sa mga biktima, kanilang mga pamilya at sa buong komunidad ng San Jose at nananawagan ng malalimang investigasyon. Kinababahala naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang karahasan sa paaralan, lalo na't nitong nakaraang linggo lang ay may insidente ng pananaksak sa isang eskwelahan sa Cavite. Nangako naman si Senate Education Committee Chair Senator Bam Aquino na tatalakayin ng kanyang komite ang insidente sa Tacloban para hindi na ito maulit. Gusto ring ipa-imbestiga sa Kamara ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang insidente. Giit niya, inilalantad ng trahedya ang kakulangan sa budget, kawani at suporta sa mga paaralan, pati na ang overcrowding sa mga classroom na pinaniniwala ang malaki ang epekto sa bullying at pananakot sa mga estudyante. Para naman po sa mga kapamilyang nakaranas ng mental health problems, maaring dumulog sa 0917-899-8727 at 989-8727. Bernadette, pansamantala ding isinuspende ang pasok sa iba-ibang paaralan dito sa San Jose, kabilang ang San Jose Central School, ang San Jose National High School, itong ang eskwelahan kung saan ako nakatayo ngayon, pati na rin ang Manlurip Elementary School, dito rin yan sa San Jose, habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Bernadette.
9: Francis, ito ay heinous crime, ano, pero dahil menor de edad yung involved, ano yung ginawang pagproseso dito sa mga suspect?
11: Bernadette, inaalam pa natin kung paano yung naging proseso sa pagkuha nga ng mga otoridad dito sa mga menor de edad na sangkot sa pamamaril dito mismo sa loob ng paaralan. Ang alam natin ngayon ay kinuha sila ng mga otoridad na dito sa Tacloban City Police dahil nga iniimbestigahan nila kung paano napunta sa kanila yung baril, halimbawa na lang ano yun, at kung paano din napasok sa loob ng paaralan yung baril na kanilang bit-bit at yun nga, nagdulot ng kung saan yung mga ilang estudyante dito sa eskwelahan ay tinamaan ng baril at ang iba ay nasawi. Bernadette.
9: Maraming salamat sa iyo, Francis Orsho. Gretchen, marami na ang nag-aabang sa pagbabalik sa telebisyon ni Coco Martin. Kailan naman sisiklab ang aksyon?
12: At ibi ngayong gabi na ang pinakahihintay na world premiere ng Sigabo. Pero bago mapanood ng buong mundo ang pilot episode ng pinakabagong obra ni Coco Martin sa telebisyon, nagbahagi muna ng kanilang mga kwento ang co-stars ni Coco, kabilang na mga komedyante at veteran action stars. Nagpapatrol, MJ Felipe.
13: Isang grand kapamilya welcome ang sumalubong sa buong cast ng Sigabo ngayong araw sa executive lobby ng ELJ Building. Pinangunahan sila ng hari ng aksyon ng ating henerasyon at bida na si Coco Martin, kasama ang prime actress na si Julia Montes. Ngayong gabi na ang world premiere ng kanilang pinaghirapang serye. Pero bago yan, ibinahagi muna ng co-stars ni Coco at Julia ang kanilang karanasan sa pagbuo ng pinakabagong obra ni Coco sa telebisyon.
14: Sino ang unang-unang kinast mo aside from Julia? Sino yung unang-unang pumasok sa isip mo?
15: Honestly, si Tito Joey Marquez.
14: Wow!
15: Tito Joey Marquez, si Tita Irma Adlawan, si Miss Carmi Martin, saka si Miss Chanda Romero.
14: Wow!
15: Sino yung pundasyon ko?
16: Siyempre, isang malaking karangalan.
14: Kinakabahan ako sa'yo sa trailer, na baril ka na eh.
15: Oo nga. Yun na yun!
14: Yun na ngayon!
15: Wala nang bangunan yun!
17: Okay, remake ka na raw eh.
14: Giveaway na pala kaagad.
16: Pero hindi nila alam, naka-best ako nun eh.
13: Kompletos rekados ang Sigabo. May action, may drama, romance, at higit sa lahat, may comedy. Isang aspeto ng palabas na pinakanahirapan si Coco.
14: Kaya ako kayo kinuha kasi meron kayong ibubuga sa komedya.
18: Direk, importante yung timing ng bawat isa, huwag magsasapawan.
14: Okay, Coco, kamusta yon? Kamusta? Kasi walang script eh, di ba? Paano yung ano?
15: Actually, ang galing nga eh. Magaganda okay. Naman yung inanla pero inedit namin. Ay, puro kasi kabastusan ng mga pinag-aadid nila.
14: Kaya pala.
13: Pinapurihan din ni Coco ang mga veteran action stars na kasama niya sa serye na nagbahagi sa kanya ng wisdom at ilan pang bagay tungkol sa paggawa ng aksyon.
19: Ang kagandahan nung dumating si Direk Coco, hindi naputol yung bukas na puso ni FPJ.
20: Kami yung mga lumang kontrabida at may umuusbong naman na talagang iko-confront si Gabo. Ang bagong kontrabida ng ating henerasyon, ang aking anak sa series, si Jong Ila.
15: Yeah! Lahat ng mga show ko nung nagsisimula ako sa ABS-CBN, kami lagi magkasama ni Kuya Jong. Oh. Kaya napakalaki ng utang na loob ko dyan. Lagi yan nakasuporta sa akin. Kahit sa panday, nagpanday ako, sinuportahan niya rin ako. Hindi nagpapabayad yan. Ganun yan.
14: Dahil
15: ganun ang kamahal niyan. Alam mo si Coco, komedyante na rin talaga.
13: Mamaya na ang world premiere ng Sigabo pagkatapos ng TV Patrol.
14: Sigabo!
13: MJ Felipe, ABS-CBN News.
14: Maraming salamat!
21: Sa pagbabalik ng TV Patrol, exclusive construction worker na wanted dahil sa panggagahasa sa anak ng kanyang kasintahan, nahuli! Di umano'y maagang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo inalmahan ng mga motorista. Dini, pinatunayang next level ang Signals World Tour. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.
17: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
22: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center. Nabunturan Branch. Located at LYR

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galang ani suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
14: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
16: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: TV Patrol sa FM Radio.
0: Arestado ang isang construction worker na wanted dahil sa paulit-ulit na panggagahasa sa menor de edad na anak ng kanyang kasintahan sa Laguna. Exclusive nagpapatrol, Dennis Datu.
5: Tapos na ang ilang taong pagtatago sa batas ni alias Piolo.
8: Ikaw may iwaran to, pares. Ha? Na-aresto ka namin, ha, kasalang rape.
5: Isa siya sa tinuturing na most wanted person sa Calabarzon region dahil sa kaso ng panggagahasa noong 2023. Ang kanya umanong biktima, ang noon ay 11 taong gulang pa lamang na anak ng kanyang kasintahan. Sabi ng biktima, 10 beses siyang ginahasa ng suspect sa iba-ibang pagkakataon tuwing umaalis ang kanyang ina para maghanap buhay. Natakot umano siyang magsumbong noon dahil sa pagbabanta ng suspect.
9: May sinabi po kasi yun sa akin. Na? Huwag daw po ako magsusumbong kasi daw papatayin daw po ako.
5: Akala ng ina ng biktima na si Fatima, hindi na darating ang pagkakataon na maaaresto ang suspect dahil nagtago na ito sa Bicol Region.
9: Inapasagis ko na lang. Lagi ko tulala.
5: Laking tuwa niya nang ibalita sa kanya ng mga otoridad na naaresto na ang suspect sa Santa Rosa City, Laguna.
9: Hindi yung paglalagpasin yan. Magandang pinakita sa kanya gagawin. Babaltahan niya kung ganyan.
5: Ang pag-aresto sa suspect ay bahagi ng Oplan Bantay Dangal na pinalakas na operasyon laban sa sex offenders.
20: For the past 10 days, we were able to arrest 229 sex offenders. Lahat yun ay with warrants. We go for manhunt na.
9: Mabulok po siya sa kulungan. Pag sana po, di na po siya makalaya. Yan habang buhay.
5: 15 taong gulang na ngayon si Jemjem at pilit na nagiging matatag matapos ang sinapit na pang-aabuso. Dennis Dato, ABS-CBN News.
21: Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes ang pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol kasabay ng pagbadya ng El Nino na nagbabanta sa kabuhayan naman ng mga magsasaka sa bansa. Sakop po ng proyekto ang 530 hektarya ng sakahan sa mga bayan ng Alicia at Mabini sa Central Visayas. Mayigit 700 magsasaka ang inaasahang makikinabang mula sa proyekto at ayon po sa Pangulo, marami pang irrigation project ang nakaplano.
22: Mga sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, kabasa Mabini Kayakay. Upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna.
21: Samantala, ininspeksyon po ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Segment 3A ng Metro Cebu Expressway sa Naga City sa Cebu. Inaasahang paikliin nito ang oras ng paglalakbay. Magiging 25 minuto hanggang 10 minuto lamang ang biyahe mula Barangay Pangdan hanggang nasa Naga Valley Industrial Park. Habang nasa Cebu, ininspeksyon din ni Marcos ang Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Ang Walang Gutom Kitchen ay isang proyekto ng DSWD na lumilikha ng mga food bank para makatulong sa problema ng gutom sa bansa. Ito na ang pangalawang Walang Gutom Kitchen sa Pilipinas mula nang simulan ito noong 2024 sa Pasay City. Nanguna naman si First Lady Liza Marcos sa pag-arangkada ng programang pamamahagi ng mga sako ng bigas sa ilang residente ng Metro Manila ngayong Lunes. Nagtungo po ang unang ginang sa Barangay Doña Imelda, Quezon City para ipagkaloob sa 200 benepisyaryo ang mga sako ng bigas. Bahagi po ito ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program na tatagal ng isang linggo at iikot din sa ibang lugar sa Kamaynilaan. Ito ay para matiyakan nila na may pagkain sa hapag ng mga pamilyang Pilipino. Bukod ito sa bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na namamahagi rin ng bigas sa iba-ibang bahagi ng bansa.
23: Tuloy ang malaki-laking rollback sa petrolyo bukas araw ng Martes kahit muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz nitong weekend. Sa ngayon, malabo pa umunong irekomenda ng Department of Energy na tanggalin ang State of Energy Emergency dahil posible pa ring sumiklab ang gulo sa Middle East. 1,000 piso lang muna ang ikinargang diesel ni Mario para makarating sa destinasyon ngayong Lunes. Nabalitaan kasi niyang may rollback bukas.
24: Eh, laki ng ibababa eh. Sayang din yun. Ang full tank ko, laki.
23: Gagayahin ng TNVS driver na si Bon ang diskarte ni Mario bago gumarahe mamaya. Kaunti lang muna ikakarga niya at bukas na lang magpapa-full tank para makatipid sa gastos at madagdagan ang kita.
25: Imbis nilang itaas yung gasolina tapos hindi paunti-unti lang yung ano yung babaan ng presyo. Dapat hindi rin sapat yung ano, pang-araw-araw na biyahe.
1: Tama ang diskarte ni Mariot Bond dahil sa inilabas na price range ng Department of Energy, may git 9 pesos hanggang lagpas 11 pesos ang dapat rollback sa diesel, 390 hanggang 590 sa gasolina at 982 hanggang 1182 sa kerosene. Ang Shell, Sea Oil, Petrogas at Unioil, may git 9 pesos ang rollback sa diesel, 390 sa gasolina. Pero magkaibang rollback nila sa kerosene. Sa ang katerbang motorista pa rin ang nagre-reklamo dahil umano sa pagtaas ng presyo nang maraming gasolinahan ilang araw bago mag-Martes, kaya bawas o nababaliwala ang rollback kada Martes. Sagot ng DOE,
3: i-report nyo lang po para ma-action na namin. At kasi pag ginawa lang report, hindi namin makukuha. Lalo na, Alvin, pag sa social media, nahihirapan kami i-organize kasi pag nasa Facebook, pag mga comments or messenger.
1: Nitong weekend, isinara na naman ng Iran ang Strait of Hormuz, kaya marami ang nag-alala kung matutuloy ba ang rollback. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, delayed ng isang linggo ang reflection ng presyo sa world market. Kaya kung tumaas man, sa susunod na linggo pa ito mararamdaman. Kaya malabo pang irekomenda ng DOE na alisin ang umiiral na State of National Energy Emergency dahil wala pang katiyakan kung talagang magtatagal ang kapayapaan sa Middle East. Sa ngayon, nasa 40 hanggang 44 days ang reserbang supply ng diesel at gasolina sa Pilipinas, mas malaki pa sa kerosene at jet fuel.
3: This week nga, magmamarathon meetings pa ako sa mga embassies para still to make sure na may access tayo just in case may mangyari pa ulit para may access tayo sa mga oil nila.
1: Pero nag-alala rin ang Pilipinas sakaling muling sumiklab ang gulo sa pagitan ng US at Iran.
4: We cannot relax until it's very, very clear for us, very, very clear for our country that wala nang disruptions caused by the Middle East war.
1: Samantala, inanunsyo ng Department of Energy na 96% nang naibalik ang source ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pero sa Visayas, mukhang tatagal pang yellow alert o manipis na reserbang kuryente. Ngayong araw, yellow alert ulit mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dahil sa katerbang planta ang bagsak hanggang ngayon.
6: Yung pong sa PEDC Unit 3, from July 3, na-move siya ng July 6. Ang latest submission nila is they are working and on track with the July 6 return to service. For TBI naman, or Termo Visayas, Unit 1 is scheduled to be online on August 30, while Unit 2 will be 1 week ahead on August 22.
1: Isa ang serye ng yellow alert sa mga dahilan kung bakit malaki ang sinipa sa singil ng maraming electric cooperative sa Visayas na pinauutay-utay hanggang Agosto ng Energy Regulatory Commission.
7: Naiuwi ng The Silent Noise and Angelica Panginiban at Zanjo Marudo ang Best Asian Content sa Global OTT Awards sa South Korea. Nanaig ang proyekto ng ABS-CBN Studios at Prime Video mula sa iba pang entry mula Thailand, Japan, China at Taiwan dahil nabalansin nito ang suspense at lalim ng emosyon ng mga karakter sa kabuuan ng kwento. Tinanggap ng direktor nitong si Onat Diaz ang parangal kasama ang bidang si Angge na nominado rin sa Best Lead Actor Female Category. Ito ang unang panalo ng Pilipinas sa Global OTT Awards na kumikilala sa mga natatanging content sa streaming platforms. Ipinalalabas ang The Silent Noise sa Prime Video.
0: At susunod, labi ni Divine Adili iuwi na sa Nigeria. At Bini, pinabauna ng bagong core memories ang Blooms. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
26: One station, all the hits.
10: FM Radio, favorite. Music Radio. FM Radio.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Chips yun, Piralta, ay nagkalipang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na naku ani, nawala kaloy si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer, di na mutong karper ni. Capsule niya akong gigamit, sir. Capsule, kape, o kanang kuan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo, gini kayo.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
18: TV Patrol sa FM Radio.
19: Hindi inaasahan ng marami ang malakas na buhos ng ulan at hambalos ng hangin sa ilang lugar sa Luzon nitong Linggo. Paliwanag ng mga eksperto, ito ay dahil sa severe thunderstorm na posibleng maging delikado para sa ilang lugar at komunidad. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
20: Hindi lang malakas na ulan, kulog at kidlat ang gumambala sa maraming lugar sa Metro Manila nitong Linggo ng gabi. Winasiwas din ito ng malalakas na hangin.
21: Ayun po, yung sumisigaw na po yung iba.
20: Sa kuha ni Bayan Patroller Aaron Paul Benitez, wala nang nagawa ang mga taong ito sa Pasig City, kundi magkumpulan sa ilalim ng mga tent dahil sa tindi ng ulan at hangin. Ang ibang tent, nagbagsakan na. Si Aaron, lumapit na lang din sa puno para may makapitan at maging ligtas dahil sa lakas ng hambalos ng hangin.
21: Ay, grabe!
20: Downburst ang tawag sa nangyari. Ayon sa World Meteorological Organization, nangyayari ang downburst kapag ang ulan o kaya hail ay humalo sa mas malamig o tuyong hangin sa loob ng thunderstorm na siyang dahilan para ito'y mabilis na bumagsak sa lupa. Walang isang direksyon ang daloy ng hangin sa isang downburst, kaya delikado ito ayon sa PAGASA.
0: Sa mga agricultural lands po, no, yung downburst po kasi, kaya na po yan na magpatumba ng mga kapunuan. Kung sa areas naman Metro Manila, especially po yung mga kabahayan na gawa sa mga lightweight material, kapag nagkaroon po ng downburst, maaari pong makasira yon ng mga tahanan.
20: Ang severe thunderstorm kagabi nagdulot ng baha sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila, gaya sa Malabon. Natumba rin ang ilang poste ng kuryente sa lungsod, dahilan para mawala ng supply ng kuryente at mapinsala ang ilang ari-arian. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, hindi bababa sa 8 lugar ang kanilang na-monitor sa EDSA kung saan umabot ng 6 hanggang 8 pulgada ang lalim ng baha.
1: Siguro namin na ating mga district engineers talagang nakaantabay at talagang binabandayan namin kung alin ang mga lumalabas ng mga bagong flooded areas. May makita silang mga tumataas ng tubig, may baradong mga grates at kailangan na lang ng tulong, tawag ng kaagad sa 136.
20: Binaharin ang Balibago Highway sa Santa Rosa, Laguna sa kasagsagan ng severe thunderstorm kagabi. May kasama namang hail o

0: Kampong individual na sinabina ng NBI kaugnay ng investigasyon sa paggalunod at pagkamatay ng student athletes na sina Rene Bartobonia at Divine Adili. Inaasahang magsusumiti siya ng kanyang counter affidavit at kontra sa laysay. Hindi nakasipot si Baldwin sa NBI noong June 16 dahil hindi umano maayos ang kanyang kondisyon ayon sa kanyang abogado. Samantala, ililipad na ang labi ni Divine Adili patungong Nigeria para doon ilibing. Inalis na sa Arlington Memorial Chapel ngayong hapon ang kanyang labi habang binuhat ang kanyang kabaong ng mga teammate niya sa Ateneo, dating coaches, mga kaibigan at miyembro ng pamilya para isakay sa funeral car patungong airport.
1: Maraming Pilipino ang nakikita ang sarili kay student-athlete Rene Clert Bobet Bartobonia. Nagsumikap siya para umangat bilang magaling na basketbolista at naghangad na tuparin ang pangakong tutulungan niya ang kanyang pamilya. Kaya naman labis ang pagdadalamhati, hindi lang ng pamilya Bartobonia, ang kanyang mga teammates at iba pang malalapit sa kanila, kung hindi pati ng mga Pilipinong naantig sa kanyang kwento. Balikan ang buhay ni Bobet sa bagong handog na ABS-CBN News documentary ni Hernel Tokmo. Mapapanood po ang dokumentaryong Si Bobet at Ako sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol.
2: Matagumpay na nailunsad ng Bini ang kanilang Signals World Tour kickoff nitong weekend. Hitik ito sa sorpresa, world-class productions, at kilig moments na talaga namang tumatak sa blues. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
3: Pinabauna ng Bini ng bagong core memories ang Blooms sa unang dalawang gabi ng kanilang Signals World Tour. Isa sa extra special moments ang unang pasilip sa awit at koryo ng A Parallel World, na bahagi ng official soundtrack ng upcoming animated movie na Forgotten Island. Tampok si Her, Liza Soberano, Manny Jacinto at Lea Salonga. May lucky blooms pa nga sa day 2 na inanyayahan ng Bini na sabayan silang isayaw sa stage ang kanta. Pinatunayan ng walo na talagang next level ang kanilang Signals World Tour. Sa opening production pa lang na sinimulan sa unang hilig, nagpakita na ang Bini ng matitinding dance breaks at kahanga-hangang vocal range. Sa huling yugto ng palabas, dinala nila sa Pilipinas ang kanilang historic at iconic Coachella set. Hindi rin malilimutan ng Blooms ang sorpresang hatid ng subunits ng Bini, gaya ng performance ni Joanna, Colette, Sheena at Aya ng duya ni Sarah Jeronimo, at ang pagbibigay buhay ni Namika, Gwen Malloy at Stacy sa kakaibabe ni Donalyn Bartolome. Extra memorable din ang paglapit ng girls sa audience para sa ilang awit tulad ng Honey Honey.
4: Every time na sinasabi niyo sa amin niyo kumukuha ng inspiration, parang mas baliktad eh. Kasi hindi naman tayo tataga ng 5 years kung hindi din dahil sa inyo. So thank you for believing in us since day one. Thank you.
5: I'm confidently saying this for the third time. The signal was heard loud and clear. Not just from Blooms in the Philippines, but from Blooms all around the world.
3: At dahil na taon sa Father's Day ang day 2 ng Signals sa Manila, binati ng Nations Girl Group ang mga ama sa audience, pati ang kani-kanilang mga tatay at ang tumayo nilang tatay sa industriya na si Star Magic Head Laurenti Jogi. Sunod na dadalhin ng Bini ang Signals Tour sa Cebu sa July 11. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: Susunod, DRP Malabrigo nagpatrolya sa bahagi ng Zambales matapos maispatan ang barko ng China sa lugar. At mga bida ng Sigabo na sina Coco Martin at Julia Montes makakasama live. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Babalik ang TV Patrol sa FM Radio.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit ako mga tuhod, sakit ako mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni ang magigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
9: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
10: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center, the Bunturan Branch, located at LYR Building.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio TV Patrol sa FM Radio.
1: Pinalagan ng House Prosecution na ang lumabas na impormasyon na kinain umano ng buhay ng lead counsel ng defense ang lead ng prosecution noong nagdaang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy naman bukas ang pre-trial conference. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
2: Kung itutulak ng Senate Majority na si Senator Francis Escudero at hindi si Senate President Sherwin Gatchalian ang maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naniniwala si Senator Robin Hood Padilla na dapat umaksyon ang minorya.
3: Kailangan namin yung opposition bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun. Yung mga alam namin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Kailangan namin pag-usapan yan.
2: Nauna nang sinabi ng House Prosecution na irerespeto nila anuman ang maging pasya ng impeachment court kaugnay nito para naman sa defense team.
4: Sa ngayon, kung sino man ang presiding officer, we will see first. No? Titingnan namin kung meron bang paglabag sa konstitusyon o sa kung anumang batas.
2: Nagpatuloy kanina ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Duterte, pero hindi pa rin natapos ang marking of evidence na ipagpapatuloy bukas.
5: Sheer volume of documents. For Article 1, we're talking about 4,000 documents. That's confidential files.
2: Tinawag na fake news ni Lead House Impeachment Prosecutor Jervie Luistro ang lumabas na impormasyong kinainuman siya ng buhay ng abogado ni Duterte na si Attorney Sheila Sison noong June 18 pre-trial conference.
6: That is not true. I charge it to fake news. I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
5: There were some exchanges, there were some discussion, but again, nothing out of the ordinary.
2: Kwento ni bagong talagang House Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr., noong Huwebes sinubukan umano ng defense team na iparesolba muna ang threshold para sa conviction sa impeachment trial. Bagay na tinutulan ni Luistro.
7: Why? Because the clerk of the impeachment court cannot even make any rulings, no? So that's factually impossible.
2: Sa inihaing compliance and manifestation ng prosekusyon, hiniling nito sa Senate Impeachment Court na ipadetalye sa depensa kung ano ang layon ng mga inilistang testigo. Ani Tolosa, sa 97 na testigong inilista ng depensa, 51 ang kapareho sa prosekusyon. 248 din aniya ang kaparehong exhibits ng dalawang kampo.
7: It appears now that sila ngayon nag-fishing expedition. The court does not exactly know what would be the purpose by which they are to be treated as the hostile witness. The guidelines specifically direct both parties to provide a summary of their intended witnesses. They failed to comply with that. They just indicated the general purpose, no, which is to disprove the allegations in the articles.
4: Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief, no? So I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation. If they do, and if we are asked to comment, we will comment.
2: Nag-manifest din ang prosecution na plano nitong unang ipresenta ang mga ebidensya kaugnay ng Article 4 na nag-aakusa ng grave threat sa bise. Sinundan nito ng Article 1 kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, Article 3 na nag-aakusa ng bribery, at ihuhuli ang Article 2 kaugnay ng umano'y di maipaliwanag na yaman ng bise. 62 araw ang hiniling na trial dates ng prosecution, habang 30 umano ang hiniling na trial dates ng depensa. Pero nasa Senate Impeachment Court ang huling pagpapasya kaugnay nito. Duda sina Luistro at POA na kayang tapusin ang paglilitis hanggang Setyembre. Ani Bantug, on track ang proceedings para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Duterte sa July 6. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
8: Sa kabila na nakaambang impeachment trial, nagsumiti ngayon Lunes ng accomplishment report si Vice President Sara Duterte. Pangunahing laman ito ang mga ibinabahaging medical assistance at proyektong pagtatanim ng mga puno na pinangunahan ng kanyang tanggapan. Nakasaad din ang pagtulong ng OVP sa mga nasalanta at pamimigay ng mga kagamitan sa iba't ibang eskwelahan. Ayon kay Duterte, mas nahirapan silang magsilbi sa publiko dahil sa umano'y sunod-sunod na atake laban sa kanya. Sinabi rin niya na patuloy ang kanyang mga programa sa pagtulong sa kabila ng mga hamon at anyay paninirang natatanggap. naharap ang bise sa mga kasong maling paggamit ng pondo, panunuhol at pagbabanta sa buhay ng Pangulo na tatalakayin sa impeachment trial.
9: Naglayag ang BRP Malabrigo sa kanlurang bahagi ng Iba, Zambales dahil sa patuloy na pamamalagi ng barko ng China sa lugar. Ayon po sa Philippine Coast Guard, nagpadala na sila ng sunod-sunod na mensahe sa Chinese vessel pero hindi sila sinagot nito. Sinasabing na mataan ang barko ng China simula pa noong June 16. Sa kabila ng umaaligid na Chinese vessel, iginiit ng PCG na walang patid ang kanilang pagpapatrolya sa lugar pero o para igiit ang maritime rights ng bansa. Nanindigan din ang PCG sa pagsisiwalat ng ilegal at agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Mahigit isang linggo na ho ang nakalipas matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani. Bakas pa rin po ang takot at pangamba ng mga naapektuhang residente. Para po umagapay sa mga kapamilya natin doon, ay hinatiran sila ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya.
10: Asa ang kwarto nimo?
11: Hindi lamang kabuhayan ng mga residente ng Barangay Glan, Padido, sa bayan ng Glan, Sarangani Province, ang naapektuhan ng malakas na lindol. Dahil pati ang kanilang mga bahay ay nasira rin sa pagyanin. Pinagtagpi-tagping trapal at ilang pirasong tela ang nagsisilbing tahanan ni Janeth at ng kanyang pamilya.
12: Ngayong bahay namin bagsak. Sobra pong sakit kasi wala na po kaming tirahan. Nang ibang bansa lang po ako para magawa ko ng tirahan.
11: Wala namang naisalba sa kanyang mga gamit ang 82 taong gulang na si Rene.
13: Biglang kumuho yung bahay ko. Ginahinila ako ng anak ko, kurang hindi ko matamaan.
11: Samantala, namahagi po ang ABS-CBN lingkod kapamilya ng food pack sa 800 individual sa bayan ng Tiboli, South Cotabato. Naghanda rin po tayo ng palaro at mga regalo sa mga bata para maibsan ang kanilang takot na naging dulot ng lindol.
14: Nandito kami ngayon to join with partnership po ng ABS-CBN para baka tulong po dito sa nasaranta ng lindol.
15: Ito na nga po, yung mga tulong na pinadaan nyo sa Sagip Kapamilya ay nakarating na sa kanila. Asahan nyo po na makakarating po ito sa tamang lugar, sa tamang pamilya at sa tamang tao.
11: Katuwang ang Passionate Fathers of the Philippines at iba pang organisasyon. Nakapamahagi pong ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at ang inyong TV Patrol lingkod kapamilya ng relief goods sa mahigit 250 pamilya sa bayan ng Glan, Sarangani Province. Para sa mga gustong magpaabot ng tulong sa mga kapamilya nating apektado ng lindol, maaaring mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal o bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman po sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaari ninyong iscan. Maaari pong ipadala ang inyong cash donations sa iba pang mga bank accounts na nakikita sa inyong screen. Malayo ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.
8: Susunod! Kapamilya watch party para sa Sigabo, kasado na Coco Martin, makasama natin live. Iyan na rin pa pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.
17: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
18: Provincia of Las Piñas, thank you Magnum C! Makaayob at saka kuha na sa kumbana nga senior, ninong siya mo, ni amo ang produk kong ginanyong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo upan sa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C!
17: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
19: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
20: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
21: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
22: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.
20: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
24: FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
9: Ilang minuto na lang at mapapanood na ng buong mundo ang pinakabagong handog ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin, ang Sigabo. Kamustahin natin ang kapamilya watch party ngayong gabi at live mula sa Studio 10 sa ELJ Building. Nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kasama mo na ba si na Coco at Julia?
25: Gretchen, all set na nga ang kapamilya watch party dito sa Studio 10 para sa Sigabo. Andito ang ating ilang kapamilya employees. Andito rin yung ating mga cast members. Siyempre, andito ang ABS-CBN executives. Oh, wow! They're all enjoying. Andito na rin yung mga executives from our partners, ang AllTV, ang TV5, ang A to Z, at kasama ko na nga ngayon. Hi, I'm so excited for them! Coco Martin and Julia Montes!
26: Good evening!
25: Coco, Julia, ilang minuto na lang.
26: Sobrang excited na kami.
25: Diba? Tayo na. Sigabo na on prime time. Ano yung eksaktong nasa isip mo ngayon?
26: Grateful. Grateful kasi nandito lahat, nagsama-sama, nagtutulong-tulong. Hindi ko ma-imagine na magpupunta dito ang TV5, ang AllTV2, ang A to Z, ang lahat. Kasi ibig sabihin nito, isinisigaw natin sa buong Pilipinas na dapat magtulong-tulong tayo, magsuportahan para dito sa Sigabo.
25: Julia, ito ang tanong ko naman. I know, nararamdaman ni Coco yung pressure. Kasi di ba, Coco Martin, Sigabo, yes. Di ba? Tapos, nakita ko na, nasaksihan ko din yung hirap ni Coco, dedikasyon niya sa set. Pag minsan nape-pressure siya, kinakabahan siya, napapagod siya, paano mo siya inaalalayan bilang katuwang niya sa proyektong to?
27: Siguro nire-remind ko lang yung hard work na nagawa niya. Ito na, lalabas na. Kasi hindi siya basta-basta eh, hindi siya biro. Pero in denial lang siya, ayaw lang niya tanggapin. Pero talagang para sa amin, genius siya eh. So ito na yung produkto na mapapanood na ng mga tao. At lagi namang sinasabi ng ABS-CBN, Service of the Filipino. Ito na po yun. Sa ngayong gabi, Sigabo, Coco Martin, Sigabo, mapapanood na talaga
26: para sa lahat ng mga Pilipino.
25: At syempre, Coco, iba din ang hard work na pinakita ni Julia dito.
26: Oo, awang-awa ako sa kanya. Hirap na hirap, pagod na pagod. Pero sabi ko nga, sa pagmamahal namin sa aming trabaho, sa aming kumpanya at sa lahat ng mga Pilipino, hindi na namin binibilang yun, hindi na namin iniinda. Ang gusto lang namin, may palabas kung anong deserve ng mga Pilipino.
25: Coco, sa trailer pa lang, nakita na namin na iba na yung cinematography dito eh. Mm-hmm. Nag-level up talaga yung intensity ng action scenes dito. Talaga bang parang pelikula ang panonoodin namin gabi-gabi?
26: Sobra. Binuhos talaga namin. At konting-konting minuto na lang po mapapanood nyo na at sobra akong proud na proud para sa proyektong ito.
25: Julia, parang pelikula ang aming panonood.
27: Sobrang parang pelikula at siguro ito nga pinaka-importante, nagsama-sama ang lahat eh. Napakalaking araw to, gabi technically, para sa bawat isa to. At especially lahat ng mga taong nandito.
25: Grabe Coco, so proud of you for this project. Julia, congratulations. Balik prime time ang Julia Montes. Mga kapamilya, mga ka-All TV, mga ka-A to Z, mga kapatid, ilang minuto na lang po ay mapapanood na natin ang sigabo. Coco, please invite everybody.
26: Unang-una po, maraming salamat po sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta po hanggang ngayon sa lahat ng mga ginagawang proyekto ng ABS-CBN. Sana po suportahan nyo ang lahat po ng proyekto, ang lahat ng mga teleserye, ang Showtime, ang ASAP, dahil talaga pong pinagbubuti po namin ang lahat ng to para po sa inyong lahat.
25: Ipakita lang natin yung mga cast members, ha? Andito yung mga cast members. Ayan sila lahat. Ganyang karami ang cast members ni Coco. Ilan ang total count mo?
26: 59. Oo.
25: Yung batang Quiapo ilan?
26: In 3 years, umabot kami doon 400. Pero ito ngayon, pilot pa lang, nasa 59 na kami.
25: Pero ito, gaya ng pinag-usapan natin kanina, ito yung ini-envision mo.
26: Oo.
25: Na talagang, sa ano pala, simula pa lang, ay big story na lang. Oo. Siya.
26: At syempre, para makapagbigay din ng hanap buhay para sa maraming Pilipino.
25: Ang maganda rin dito, world premiere to, no? Hindi lang dito sa Pilipinas sa papanood.
26: Hindi.
25: Kasi nga tayo napapanood sa iWant, Kapamilya Online Live in YouTube and Facebook. So, anywhere in the world, napapanood tayo. Ito na yung dream mo!
26: Proud to be Filipino!
25: Yes! O Julia, ang invite please, everybody.
27: Ayan, of course, sa lahat po nanonood ngayon, sa ang sulok man po ng mundo, sana po supportahan niyo po Coco Martin, si Gabo, ngayong gabi na po. Hindi lang po kayo papakapitin sa inyong mga upuan dahil sa ma-action gabi-gabi, pasisayahin din kayo, pakikiligin kayo, at maraming pa pong iba, gabi-gabi po, sana po pakatutukan po ninyo.
25: Ayan mga kapamilya, nasa screens yun na po ngayon, yung mga platforms kung saan mapapanood ang Sigabo gabi-gabi, All TV 2, TV 5, A to Z, Kapamilya Online Live sa YouTube at sa Facebook, at syempre, sa Kapamilya Channel at sa iWant. Eto na, ako, kinakabahan na ako, sama-sama kami dito sa Studio 10, Coco, Julia, good luck! Si Gabo, coming right up, right after TV Patrol. Balik sa'yo, Gretchen. Baka meron kang tanong para kay
1: yes,
25: Coco at Julia.
1: MJ, may isa lang akong tanong for Julia and Coco. June 22, katulad ng ang Probinsyano at Batang Quiapo, ito na ba ang magiging historical day dahil ang si Gabo ba ay tatagal ng ilang taon kaya? Tanong natin kay Coco and kay Julia.
25: Okay, June 22 is a historical date, tanong ni Gretchen. Kasi gaya ng Probinsyano sa Batang Quiapo na tumagal ng ilang taon, mamarkahan na ba namin itong petsang to?
26: Siguro ito yung pinaka maikling show na gagawin namin. Mga 10 years lang to.
25: Ay, wow! Hoy, sinabi mo yan on air, ha? 10 years ka. Tita Cory, sige, napapikit na lang. So, mamarkahan na namin to, itong June 22. It's a historical date for television, for Coco and for Julia.
26: Ito yung start pa lang. Hindi natin alam kung ano yung tatakbuhin, saan mapupunta ang kwento. Pero isa lang ang masisigurado namin, bibigyan namin kayo ng magandang palabas, gabi-gabi, na magbibigay ng saya at inspirasyon sa lahat ng mga Pilipino.
25: Saka ang kakaiba dito, episodic po ito.
26: Mm-hmm. So, at maraming mga artista na makakasama natin dito.
25: Ah, mag-i-invite kayo ng mga special guests.
26: Oo, syempre.
25: Oh, wow. Gretchen!
1: Team na natin, 10 years, Coco and Julia. Maraming salamat and congratulations. Excited na tayo mapanood ang Sigabo. Coco and Julia, maraming salamat. At MJ Felipe, thank you.
2: Yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel ang documentary na si Bobet at Ako. Ako po si Karen Davila.
3: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat, Bayan.

0: Welcome back mga pininga. This is Doc Bri Palangi. Welcome og salamat sa inyong paghatag og panahon karon. Sa ato ang pag-uban atong isgutan ang mga simple, praktikal og natural nga tips para sa mas maayong kahimsog sa lawas, mas kusgan nga lawas og mas malipayon nga kinabuhi. So, stay tuned og sugdan na nato ang atong topic karong adlawa. Unsa may siyensya aning well-balanced life? Unsa ato pagkabalo nga atong kinabuhi balanse ra gyud? Moranig pag-drive nga kabalota unsa ang right ug left, pero importante ang balance direction. Murata og naglakaw, kabalota unsa pagtindog, paglakaw og straight nga di ta matumba. Kailangan ang well-balanced life. Unsa ang siyensya niini mga pinanga? Ang mental health challenges nahimo siyang usa sa pinakadagkong mga concern sa panglawas sa atong panahon karon. According to the World Health Organization, more than 1 billion people worldwide are living with a mental health condition, and anxiety and depression are among the most common causes of disability globally. Think about that mga pinanga. Daghan ang mga tao karon dili kamatyunon lang tungod sa mga infectious diseases. Daghan pud di ay sa mga tao karon, imagine sobra 1 billion nga nagalisod sa stress, worry, loneliness, burnout, gikapoy na sa trabaho, gikapoy na sa kinabuhi, gikapoy sa pagbati og nawad-an sa katuyuan sa kinabuhi. Loss of purpose. Karong adlaw mga pinanga, science is confirming an important principle. Unsa man ang mga principle mga pinanga? Health is not found in extremes. Ang kahimsog sa panglawas dili makaplagan diha sa pagsubra. Hala ka sobra ra gyud pagka strikto, sobra ra gyud kaayo sa diet, sobra ra gyud kaayo sa tinuuhan. Ang kahimsog sa panglawas makaplagan ra gyud diha sa balanse. Ang pagkasubra o ang sobra mga pinanga makadaot sa utok sa unsang paagi. Ang mga psychologists ilang na-identified ang pattern kanang gitawag all or nothing thinking. Unsa man ang all or nothing thinking? In simple terms, ang all or nothing thinking imong gitan-aw ang black and white lang, or success or failure, or right or wrong. Walay middle ground. For example, kung dili nako ni ma-perfect kaayo, ma-failure ko, manay muhang ma-feel. Kung ma-miss ni mong usa ka adlaw sa pag-exercise, murag ma-feel na ni mo nga ang tibuok ni mong health program na daot na. Kung ang imong asawa or bana mo disagree sa imuha, musupak sa imuha ba? Moingon na yung kadayon nga, wa naman ni mahigog mag-miss ko ah. Tama baan? O niya, pag makahimo ko og sayop, makahimo ta og mistake, labi na sa ato ang wali or sermon ba or sa tong pag-istorya, mubati din ta dayon nga mura mangkog dili ko fit ani akong trabaho. Kung naatay makita nga leader nga nakahimo og isa lang kamali nga desisyon, mukonclude din ta dayon nga ay bad na siya nga leader. Instead of recognizing that people and situations are often a mixture of strengths and weaknesses, all or nothing thinking jumps to extreme conclusions. Dapat di ay, imbis nga atong ilhon nga ang mga tao o ang mga sitwasyon, mixtures na sagad sa kusog o kaluyahon. Dapat dili gyud ta mo ambak dayon sa extreme nga conclusion. One-sided ba? All or nothing thinking ra gyud bitaw ta. Gitawag na siya sa psychologist cognitive distortion. Daot imong panghunahuna. Sa unsa nga mga nadaot atong hunahuna? Natay naandan nga panghunahuna nga dili sibo sa realidad. Dapat magunahuna ta before ta mo conclude, dapat ipahaom nato sa realidad. Mali din na di ay kining mubati ta nga kinahanglan ang tanan gyud must be perfect. Everything must be perfect. Kay pag-ingani ang ato ang klase sa panghunahuna. Ingon ang research, duol ta, taas ta sa kabalaka, depression, burnout, dali kamaluya, o panag-away sa relasyon. Relationship conflict. The human mind functions best when it learns balance. Ang atong hunahuna mo function siya pag-ayo kung mutuunta, mukatunta, nga balansi lang yun. Flexible ta o healthy perspective. For example, mga pinanga, masubrahan tag-trabaho, kapuyon ta. Kung masubrahan po tag-lingaw-lingaw, mawala po ang ato ang lack of purpose. Kung masubrahan po tag-kabalaka, ma-emotionally fatigue po ta. Kapuyon ang ato ang lawas bisag watay trabaho physical. Kung sobra po diay ang excitement, mo resulta po na siya instability. Dili balansi. Sobrang gugma. Sobrang ka-excited. Excite ka ika. Ayaw gyud. Tama lang nga excitement ang kinahanglan nato. Pwede tama excite pero dapat tama lang. Ayaw pa sobrahi. Dapat ang excitement dili siya mo over kaysa mga rational reasons. Ang pinakahimsog nga pamaagi, habit, makita ragyud sagad sa balanse nga pamaagi. Ang mga researchers ilahag yung nakita, permintig nila makita, repeatedly found nga ang mental health nato is strongly affected by lifestyle habits. Kani atong panghunahuna nato pinangga ba? Grabe gyud maapektuhan gyud na siya pinaagi sa atong mga naandan nga mga lifestyle. Pananglitan ang regular exercise makapababa sa stress hormones. Ang pagbaklay makapa-improve sa atoang kagana or sa atoang mood o sa atoang mental clarity, ang pagbaklay. Ang insaktong pagkatulog mo pa-improve sa emotional control. Kana bitaw di ka kapugong sa imuhang reaksyon, di ka makapugong kaayo sa imong gibati, panahon na mga temptasyon, di ka kapugong sa kaugalingon, usa sa mga hinungdan, kulang kagtulog. Kay pagkulang kagtulog, mubo kay ang imuhang buot. Timan igod. Kana bitaw nakulang ang kagtulog unya makamata, grabing magwild. Di ba? Biruin mo ang lasing, wag lang ang bagong gising, di ba? Kanang magwild or sa puton nga inigmata sa buntag sa puton, timailhan na siya nga kulang kagtulog. Mailhan nimo nga okay imong tulog pag mata nimo gaan imong paminaw makakontrol ka sa imuhang emosyon. Ang lifestyle habits like muhatag kag panahon di as kinaihan, adto kag dagat, adto kag kakahuyan, adto kag nindot nga overview, makapalower na siya sa anxiety, mga kabalaka. Grabe mong kabalaka, matag sayo tan-aw gud sa sunrise, tan-aw ka sunset. Tanaw ka sa nindot nga kabuntagon diya sa overview, mga kinaiyahan. Apilan pag yun mo nagpag-ampo. Kung na kay anxiety, usa na sa mga pamaagi. Ang imong lifestyle, sama sa healthy relationships, mo pa-improve sa resilience. Grabe ang imuhang kaligon sa imong relasyon. Bisag natumba mo, makabakod mo dayon. Nga naman, tungod kay na ay healthy relationships.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo anak.
7: I am it's Elma Kumai.
8: Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang infeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Kaya, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.

0: magmamagawan.
1: Stress from work, pananakit ng katawan. Worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasanggamo sa anumang hamo ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Katagamo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
2: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Hi, EXL Makabuhay.
5: Basta healthy, happy.
6: Magbilin tagasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A strong body may carry you through the day, but a balanced life will carry you through the years. Through the years. Kung lig-on ka, kusgan ka glawas, pwede ka makalahutay usa ka adlaw. Pero kung balanse ang imong kinabuhi, pwede ka mabuhi og makalahutay sa taas nga kinabuhi og daghang mga katuigan. Napay dugang kasabihan, the tree o ang kahoy that grows evenly stands longest against the storm. Kadto daw ang kahoy nga nagabarug, nagatindog, nga balance ba, straight siya. Pantay ang iyahang pagbarog. Maunang klaseng mga kahoya nga makatindog batok sa mga bagyo. E kung naamay mga kahoy nga baliko, pag-abot sa bagyo, samutan. Same gihapon sa itong kinabuhi. Kung baliko, dili balanse, wata nagtindog nga balanse, muhabot ang daghang pagsulay, tumbag yung tapinaga. Nay katapusan nga kasabihan, a man may strengthen his muscles and still be weak. Ang usa ka tawo, pwede niya pakusganon ang iyahang mga braso, mga muscle, pero magpabiling, way kusog gihapon siya. Kaya nga naman, true strength comes when body, mind, and soul grow together. Kaya ang tinuod niya nga kusog, sa panahon ang lawas, ang huna-huna, o ang kalag, kanang mayong tagkalag, nagmando sa imong panghuna-huna, mao na siyang pinaka nag-lead. Kung unsa imuhang huna-hunaon, spirit na to, pinangga. Pag mag-work ning tulo, lawas, huna-huna, o kalag na to, mao na siya ang makapa, ligo na to, pinangga. Tinuod nga naatay kusog. Yung sao man ng kusganta o mga bukton, pero napuno ka sa discouragement, napuno ka sa kahadlok, di ba? So, ang practical lifestyle challenge na ito mga pinangga sa tuang topic for today, itry ning lima ka mga habits. Number one, pangita yung pamaagi nga makamove yun ang imuhang lawas. Dili ka more on lingkod, more higda. Unya, mo spend yung oras sa gawas. Unya, katulo, dapat naakay kasturya. Labi na katong imong gihigugma. Ikaw pat, learn something valuable. Bisag senior na ta, mukat-on gihapon ta, unsa man ang mga pwede na ko matunan pa. Ikalima, spend quiet time with God. Kada adlaw na adyo kay oras, uban ang Ginoo. Ang ginagmay matag-adlaw ng mga pag-anad-anad or habits, muproduce ni siya, muhatag ni siya powerful, long-term results. Amen? Interestingly, mga pinangga, long before psychologists studied mental wellness, ang Word of God nag-describe na sa usa ka model of balanced human development. Ang word for today, mabasa sa Luke chapter 2, verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men.

0: Kinila nga single nga verse nagpakita na upat ka area sa pagtubo sa usa ka tawo. Number one, wisdom. When we say wisdom, mao na siya ang mental development nato. Kung may ingon po tag stature, ikaduha, ang physical development. Ikatulo, favor with God. But pasabot, spiritual development. Ikaupat, favor with man. But pasabot, i-develop po nato ang social. So, mao niya makapabalance nato. Nga gi-confirm sa siyensya nga ang mga modern wellness experts ilahag yung gi-describe ang health o ang kahimsog sa panglawas through several dimensions. Number one, mental, physical, social, spiritual. Mao na susa ka journal giingon, God desires people to possess well-balanced minds and symmetrical characters, avoiding unhealthy extremes and developing the whole person harmoniously. Gi-emphasize nga dapat ang tanang faculty area sa itong hunahuna o sa atuang character, kinahanglan i-cultivate siya rather than allowing one area to dominate while others are neglected. So atong ipangutanas itong mga kaugalingon, kumusta man akong physical health? Kumusta po akong mental health? Kumusta po ang akong relasyon? Kumusta pod ang ako ang paglakaw uban sa Dios? Perhaps God is inviting you to strengthen one area that has been neglected. Dili kinahanglan nga usbon imo tanan karong adlawa, isa kapag pili nga healthy choice, one healthy choice, one encouraging conversation, one prayer, one step closer to Christ, and those small steps repeatedly, daily, can transform a life. This is Doc Bri Palangi reminding you, health is not found in extremes. Health is found in balance. And true balance is found when Christ is at the center, when God is at the center. Stay healthy, stay hopeful, and remember, God desires not only to add years to your life, but life to your years. Until next time, God bless.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hiya, it's Elma Kumail.

0: KXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: EXL Makabuhay.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
8: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium,

0: luktog sa Magnum Sige gamit na mo pantakubana. Fiktibo, barato ang Magnum Sige. Dagang salamat, Magnum Sige.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
3: TV Patrol!
2: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
3: TV Patrol!
2: Replay, alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Bataliones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibukang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhi lang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: Ega like son magarangga na may bundag na sab ganin yung danan. Mayong paglanog-lanog na sab gutob sa buton sa duwang paglanog-lanog mga gala na nibagaraw sa garon. Partikular na ang Tagum City, Davao City o din na sa lungsod sa Nabunduran. Babati kita magigala sa 89.5 FMR Dabnor. Nanimutang din na sa Dagbayan sa Tagum. O babati usap kita sa 96.7 FMR Davao de Oro. Nanimutang din na sa may lungsod sa Nabunduran. May bundag ganin yung danan diya. Ito magkabanan diya si Sir Jason, Sir Tulit, Sir Potts. Hello, good morning. Ganin yung dananog diya sa Dagbayan sa Tago. Matutap kauban na diya magigala si Harrison Sirelio. Yes, may buntag. Siyempre din sa Dagbayan, sa Davao, naglanog-lanog, kita magigala sa 101.9 FMR Davao City. Adlaw na kita garoon ka Marta sa 23 buwan ng Hunyo taong 2026. Ako ang inamagkaoban, magarangkada sulod sa sakauras na itong programang Arangkada sa Buntag. Ako si Karangkada Elmer Dudes Romantico Tandong. Itong pagkasigutan, karoon naman ang kailam na itong mga balita. Sa mga lagilaing bahin sa gawas o sulod sa nasun, may muminin yung subaybayan, pinagi sa mong Facebook page sa 101.9 FMR Davao City, 89.5 FMR Tagum City, o 96.7 FMR Davao de Oro. Para ta mag-isgot magigala sa mga nag-una na itong kabagabalita garong adlaw ato ng sayro ng gamtang sa itong panahon.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Engpit na nga nahimong usa ka super typhoon ang bagyong Francisco samtang kini nagalihok sa Philippine Sea sa Sidlakan nga bahin sa Northern Luzon. Nagbato na ang bagyo o kakusgon sa hangin nga moabot ngadto sa 185 kilometers per hour o paghagros nga moabot hangtod sa 230 kilometers per hour samtang galihog pa west northwest gipas pasong nga 15 kilometers per hour. Ugod sa posibleng pagduol niini sa extreme Northern Luzon, doon naghihapoy posibilidad nga isaga ang wind signal number 2 sa mga musunod nga mga oras. Sa makasamtangan na mga garangkada, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa lugar sa Batanes. Amihanang Sidlakan nga bahin sa Cagayan, Gunsaga, Santa Ana o sa Sidlakan nga bahin sa Babuyan Island. Og bisan pa man og magpabilin gini sa kadagatan og gilaumang bugawa sa Philippine Area of Responsibility. Karong adlaw mga karangkada nga adlaw nga Birnes, karong Hunyo 26 gipahibalo sa pag-asa nga magdala gihapon gini og kakusog sa habagat. Hinungdan na ro magasinati og kusog nga pagtayop sa hangin og pag-ulan ang gadagong gabahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lagib na ang Davao Occidental ug Davao Oriental. Gipahibalo karon ang publiko nga magpabiling alerto ganunay nga magmonitor sa mga opisyal nga weather update ug muhimo sa mga gikinahanglang pagpangandam alang sa kaluwasan sa tanan. Sa kinatabukan, lauman usap ang temperatura modula ngadto sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Kundi ni subang ang adlaw gagawin ng alas 5:20 sa buntag o ginimusaw. Onya ang alas 5:59 sa hapon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Di na tamaglangan, magarangkada, ania na ang ulohang tudling sa atong magabalita.
1: Arangkada! Arangkada!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Bago San Nelson. Ako'y pamati ng mga kuhan. Ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlinog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music. Radio FM Radio.
9: 35 minutos na magagaranggan na humanag galabay ang atag na sa Las City sa Buntag. Badayon sa doang arangkada balita sa Buntag.
10: Arangkada balita international.
9: Balitang internasyonal, may pahibalo ang Keir Starmer nga mubiya na siya sa pagka-prime minister sa United Kingdom. Alos duha na gatuig, human siyang magkadaog, binagi sa dagong kadaogan sa piniliay. Ang maong desisyon, misunod sa pagkunhod sa iyang popularity ratings o sa kadaogan sa iyang political nga garibal nga si Andy Burnham sa bagong parliamentary election. Sa iyang pahayag, giingon ni Starmer nga ablihan ang nominasyon sugod sa Hunyo 9 alang sa mga gustong mupili kaniya isip leader sa Hulyo 9. Ablihan ang nominasyon sugod karong Hulyo 9 alang sa mga gustong mupili kaniya isip leader sa gobyerno. Gilauman nga magdala gini og dagkong kausaban sa politika sa United Kingdom samtang nag-andam ang nasud alang sa pagpili sa sunod nga mamuno ni ini.
10: Arangkada! Arangkada!
9: Bueno, mag-arangkada. Una na to ang atuang balita sa paugnat sa kusog. O sa atuang showbiz, ato unang dawadon ang arangkada live report na dukat sa gawas pinagi sa atuang kaubanan. Medical mission sa lungsod sa Talaingod nagmalampuson ang kumpletong detalye atong paminawon gikan sa tuang kauban si Karangkada Efren Armelia. Kaubang Efren, please come in.
11: Yes, kaubang Elmera, gibaygayon dili pala magdugay atong Biyernes sa aga Mika Medical Mission aron nga maghatag og libreng di kalidad nga serbisyo sa Barangay Santo Niño Gym Talaingod. Ini nga dakong kalihukan ang usa ka inisyatiba ni Davao del Norte First District Congressman Di Carlo Oyoy din katambayayong ngini ang mga sakop sa Davao Regional Medical Center aron nga maghatag og igo nga serbisyo sa dasangpit nga lugar. Libuan katuhan ang nakapahimulo sa mga nagkadaya nga serbisyo nga gidalit ni Congressman Oyoy ngadto kanila sa padalabag sa medical services na dito ang PIDYA and adult medical consultation na po ay check-up, libreng reading glasses, surgery o kiniga libreng tambal o guban pa na mga servisyo sa health services sa kaubag Elmer. Aga inisyatibo ni Congressman Oyoy usa ka pamaagi aron nga ipaduol ang serbisyo gadto sa katawhan ug aron nga sa ingon mabati sa katawhan nga duol kanila ang gobyerno. Dugan ni Congressman Di Carlo Oyoy, ini nga mga programa dili lamang gipahigayon sa talaingot kundi na tagamtaman na usab kini sa ubang mga barangay sa Distrito 1 sa Davao del Norte. Gani magpadayon gihapon kini nga mga serbisyo ubos sa liderato ni Congressman Oyoy. Kada aga report nga ato aga nahipo sa aga, sulod sa bilabaga 24 oras gikan sa Congressional Office ni Congressman Oyo, ini si Efren Armilla sa APMR Network, anang sa Arangkada sa Buntag.
10: Arangkada! Arangkada!
9: Magdagang salamat, Arangkadang Efren Armilla sa Mohang Report.
10: Arangkada! Balita! Sports!
9: Italia sa balitang sports sa mga kaigsuna nagpadayon sa pagpasigarbo sa Pilipinas si Carlos Yulo. Oman manguna sa floor exercise qualifiers pinagi sa pa-record og 14.333 points aron magkuha ang top seed sa final. Nakasulod usab sa floor exercise final ang iyang igsuon nga si Eldrew Yulo og nagasiguro usab og piston sa horizontal bar final nga nagapakita sa kusog nga performance sa magkasuon kon maragsuon. Dugang paningin, nakalusot usab si Carlos sa parallel bars final uman mupisto sa ikaupada sa qualifying round nga nagdugang sa iyang kahigayunan nga magkadaog og medalya.
10: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Showbiz!
9: Okay, sa tuwang balitang showbiz mga kaarangkada. Napugngan man sa makadiyot apan wala magkatago sa emosyon si Lutlut de Leon sa iyang pagkuminto sa mga pahayag sa iyang igsuon nga si Ian de Leon kalabot sa giingong panaglalis sa nabiling kabtangan sila hang inahan. Gailog gailog ni sila ginini ang kabtangan di ay mga igsuon ha.
12: Ayaw!
9: Atol sa kining story conference sa pelikulang 40 Days, klarong gipanghimakak ni Lutlut ang aligasyon nga siya og ang iyahang mga igsuon adunay interest sa bisan unsang panulundon nga gibiyaan sila hang inahan nga si Nora Honor. Matud pa sa aktres, dili tinuod nga gipahibalo kanila ang plano sa paghimo og one person corporation nga mao'y magdumala sa legal sa maayong superstar o ligado sa namayong superstar o national artist. Sa emosyonal nga pahayag mga kaigsoonan, mga garangkada, gipasiugda ni Lutlut de Leon nga wala siya'y gipangayong mana o mas bililhon alang kaniya ang mga panumduman, gugma o maayong pagpadako ng ilang nadawat gikan silang inahan kaysa bisan unsang material nga mga butang.
12: Ayaw!
9: Braga si Luz, kunuhay gini si Kuan, si gini ang Ian de Leon. No? Diba? Ian? Ayan. De Leon mangyagala. No? Kaya siya man ang tinuod nga anak ni Nora. No? Anak nila ni Christopher de Leon. Gini si Lutlut de Leon, adopted child ni siya ni Nora Honor. Wala lagi, pagdekag katigayunan ang imong mga ginikanan, Kid Libunaw, di ba? Mangiilog. May gani ang among ginikanan, kailang gibilin sa mua, nga katigayunan mga higala, Nigo Laing Taon o Kaguran. Dudes, imo nang Nigo, dudes, kay sa imong igsuunin Kaguran o kanang ubang mga igsuunin mo, no? Napa may mga plato, planggana, kutsara, tinidor, napa din hanagan.
12: Ayaw!
9: Mga kato, naglangkob, mga igala sa tuang subis balita karong adlawa. Samtang itong oras, doon na kita 43 minutes, humanagkalabang, antag na Solar City sa Buntang. Dito sa maglangkob ang kinitibuk-an sa tuang arangkada balita sa buntag sa adlaw nga Martes, Hunyo 23, tuig 2025. Sa nga nalalamang sa kinatibuk ang pwersa sa FMR Network News Center. Troy Moreno ang amuang news writer. Princeton Lim ang amuang news editor. Patch Jason og Tulets diha sa may nabunduran. Itong production assistant, technical assistant diha sa Tagum si Harrison Cirilio. Ang amuang buutan ng general manager mangigala sa FMR Network, Billy Dandrel Dulatre. Mubalik ko niya, ikalimot. Sa doang pagpadayon sa ikadong hugna sa tulumanon nga arangkada sa buntag ginis Elmer Dudes Romantiko Tandok Magaingon. Dagang salamat o mabuhay Pilipinas.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: FM Radio 96.7 Davao de Oro.
0: Arangada.
2: Yes, baligtad mga garangkada sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon at itong pag-asawaan karoon sa pibila na lamang gagutlo ang nahibilin sa ito ang tulumanon. Bagaingala, hangtod lang talas 8. No? Apan na doon na pagkitay 16 minutes. Una mag alas 8, magabinatig mga suking tigpaminaw. Kumusta mundanan? Ako lang gihapon ang ginugubos ng alaga sa hanginan, dudes romantiko Tandok. Yeah, dinis sa 101.9 FMR Davao City nga naglanog-lanog mga gala o gihausap sa itong mga sister station sa Nabunduran sa 96.7. Mabati kita din ha mga gala sa FMR Davao de Oro o siyempre din hausap sa Dakbayan sa Tagum na mabati kita din ha once again sa 89.5 FMR Dabnor. Ang ito ang cellphone number sama sa Gapon. Alang sinyuhang mag-reaksyon, kuminto sa ito ang programa. Bagayla, doon na may pabot ninyong mga mulo o pa-shout out. No? Ang ito ang number 0905-047-9954. Again, 0905-047-9954 ang ito ang cellphone number mga higala. So, katong nahitabong ngilingig na panghitabo, subo nga palandungon, mga gala, gininiang dito sa Tacloban City. No? Itong isguta na, katong pagpamusil sa mga estudyante, mga egsoon, no? Dito sa maong eskwilahan. Okay? So, ganitong eskwilahan, do sa itong eskwilahan, itong balita na itong gaganin na nga ni Kitil o gining tulog ka mga estudyante. Grade 9, no? Grade 9, third year high school. Okay? So, luhay kayo mga bata. Sa kahay na sulod maghigala sa utok itong mga suspitsadong mga minor de edad usap. Okay? Hilahang gipusil. Gani, planado. Ang ilahang gibuhat kay katong duha ka suspek nag-chat-chat ang mga gala kung ilabang ipadayon ang ilahang plano sa kininiang pagpamusil nitubag po itong isa nga atong dayon nun wala man tayo armas nakoy ingon itong isa nga nakoy armas dire sa kuang iyaan di ba sumato kuan day San Jose National High School sa may barangay 87 Tacloban City. Kagahapon gini nahitabo magigala. So makaguol kayo ang nahitabo. Di ba? Sumala sa unang report, nahitabo ang pagpamusil sulod sa maong eskwilahan, no? So dako nga trahedya. Alang sa mga biktima. Ilang pamilya ug sa tibuok komunidad magigsuon ang mga eskwelahan unta mao ang labing luwas nga lugar alang sa mga estudyante aron makat-on og mamatuto apan ingon ani no ang nahitabo ang insidente makahatag bangigala og dakong kahadlok og kasubo ha. Mao nang nanggara ang atong mga minor de edad, ang mga kabataan, magigala tungod aning gipanday, gibalaod, ang utor, mga igsuon, si Senador Kiko Pangilinan. Gani karon si Ruben, gusto niya nga ipa-review o ipa-amen ang maong kininiang balaod, mga igala. Ngayon si Ruben Padilla nga Ruben Padilla renewed his call for amendments to the Juvenile Justice and Welfare Act. Citing recent crimes involving young offenders, mga igsoon. Bitaw, no? Nanggara gining mga batanon. Dagan ang nagingon karon nga ang nahitabo sa Tacloban mahimong makapabalik may gala sa diskusyon bahin sa pag-usab sa juvenile juvenile justice and welfare act o dahilan sa Republic Act 9344 tungod kay mga suspek kuno nga 14 o 15 anyos

Balaod mangod karon magigala. Ang bata nga 15 anyos paubos kasagaran exempt sa ganang gitawag na tug criminal liability. No? Apan aduna gihapoy intervention program. Samtang ang labaw sa 15 15 anyos ubos sa 18 mahimong madubag, depende kung adunay kanang gitawag na tug discernment o pagpasabot silahang kininiang gibuhat mga kaigsunan. Muna, pangutana, ang minor di edad ginamusil patay sa Tacloban, dili ba mapriso dods under sa kining juvenile law? Dili automatic nga makagawas lang ang minor tungod kay naa ang giingon natong juvenile justice law. Sa nahitabong pagpamusil sa Tacloban, no, ang mga suspect nga 14 o 15, edad ato isa 15, isa 14, gitudgyan sa kustudya sa mga awtoridad o pag-handle ubos sa proseso sa kaning Juvenile Justice and Welfare Act lagi. No? O nag-importante nga masabtan nga ang 15 anyos po ubos kasagaran exempt sa criminal liability. Apan mahimo gihapon silang ibutang sa intervention o rehabilitation program. So dito sila ibutang, i-rehab sila. No? Diligid ingon nga mapriso sila din na sa bilangguan mangigala sama sa gidagangatan tong uban nga mga kinini ang criminal offenders. Kadto mga nakabuhat og mga krimen. Kay silahang chat-chat ingon tong isa nga kung di ta kaikyas masakpan ta sa mga pulis. Di ta angay mabalaka. Tungod kay masulod man ta sa kining Juvenile Act. No? Juvenile Justice and Welfare Act. Nga na itong isa. Ah, sige. So, mapadayon pa na ito itong plano nga. Mamusil ta dito sa room. Sa itong ipadayon. Di ba? Okay? Pwede ba na kung ibasahon ang ilahang mga chat? Ha? Sa nga na itong open. Planado. Planado mga higala ang kiniang ilahang pagpamusil ngadto sa giniang di man ako ma-open mga biktima mga igsoon. Morning dudes, naa nami sa SPM Minaw Mitanan. Asa mo na Minaw, may radio diha sa kining SPM Mark. Ha? Si Kiko magdepensa ana ng bataa. Kiko Pangilinan. Ito, no? Murag si Kiko po ang nag-utor yata ang guan. Mahimong national flower ang waling-waling. Oh, yeah! Okay. Buntag lahat na sa tanang mga taga special program management Minaw garon. Salamat. Inyuhang pag-lanog-lanog niya. Sir Tata Munlion, may buntag niya, sir. No. Isa pa na niya. Si Sir

0: Gaga, Bio Vicente. May nausap sila karon din na sa ginini ang SPM, magigsoon. Si, ato ang mga magagandang dilag diha ng mga dalaginding. Si Novi, o si Icy. No? Logan yung tanan. Good morning. Thank you. Shout out! Si Jude Pitaliana. Ah, buntag ni Buda Busing. No? The most notorious man. Ang buntag niya. Okay. Of course, si Yam Yamin Yamex. Buntag Yam Yamin. And South Out Usap, nga dugang Ukba. Okay. Kulas. Okay. Tara, napa mo kayo kalimtan? Kapitan. Si Kapitan. Former Kapitan sa giniang New Balamban, Mangigala. Okay. Kito yung kan? First name ni Kapitan. Kapitan na, Makoy. Gipakusgan man ako ang sound na ako. Di ay. Giblihan niya pultahan. Salamat, ha? Sa pagpaminaw. Okay. Si Kapitan, no? Kapitan Merlin. Kapitan Tiago, no? Dito. Buntas si Kapitan Tiago, magigala. Okay? So, si Kap Merlin may buntag. No, tanag bang nga nagkalanulog. Princess Rivera may buntag. Bida. Imong bed nga napili. Pero mas bidahan paghihapon kay ko itong favorite na ako nga bed. Antong time nga naaga pa sa RN Charot. Wow, galing naman. Lamat, Princess Rivera. No? Naimbag na adlaw. Naimbag na bigat. Lukana ka, kid. Okay? Okay. So, mauna ang mangigala, no? Mauna ang nakalamang sa mga bata. Dapat i-reviewon ang gabalaw, i-amend na siya. Ha? Diskusyon na dito sa kini ang Senado. Kaya mga bata, garoon, gasalig na eh. Nakadruga, murag na kadruga. Murag na kadruga ang mga bata. Ha? Gaplano na sila. Ilang na ako, di man ako ma-open. Na-open man to na ako. Gabi itong ilahang chat ba? Ilang. Okay, dira. No? Okay. Ano butay oras? Na-open na lagi, pero ano man butay oras? Okay? Ngayon sa isa bro, ang tubag po sa bro, gun is here. No, nanakuno ang armas. Madayon kita. Nya, insa, ikaw. Nga na itong iyang kauban na namusil. Ang pusil ko bro, ginbawi sa kagabi pa. Gibawi ko yung pusil kagabi pa. Di ba? Gibawi ko no, gini ang kagabi pa. Pero kung madayon ka, sige. We use one gun. Ano siya? Pero bro, hindi na madayon siguro. Kay wala na sing taa o kininiyang wala na sing oras si Dodge Romantico magbabay na. Mate oras may gala, musunod si Kapitan Tiago alang sa programa Happy Morning from 8 all the way down till 11 o'clock in the morning on 101.9 FMR Davao City. Ako mag-aingon, walang kapusulanan ang kahayag sa itong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye! Love you all! Gonna go, gonna fly like a dragonfly.
1: FM Radio 96.7 Davao de Oro.